0: Logistic. Address kay Mayor Jory Socro, nga gin-endorso man ni Mayor Jory Socro pagtobanwa sa aton nga sangguniang bayan. Nga kung matandaan, kung nagtaliwan pa actually ng mga dinag-on, ay nag-offer gon si Polaris Transport and Logistic. Si Polaris Transport and Logistic, dutag-ana kara si Mr. Ong. Si Ong, doong tag-anat magapad ng hugta sa Pauk City Port. Doon gina-develop ng Pauk City Port, rong magapad niya porsyon karon kung gatubang kasadagat sa waga haron ay Mr. Ong. Riyon nga may smoke emission testing center. Riyon nga tindugan nga ron ita police substation nga what police. Riyon pagkatindugat coast guard nga ron. Riyon may mga baligyaan ni karon ginagamit nga piryahan ko naman na part unit property ni Mr. Ong. Ag si Mr. Ong man nung tag-ana it Pueblo de Panay. Kung pamilyar ka mo sa Kape, sa Rua City, pag-ubagto ka mo, una sa Pueblo de Panay, Banwarong Bureau of Treasury, NBI, una ro bagong Kapitulyo ta Kapis, kaginaubra, una ro nga terminal sa Pueblo de Panay. So ay Mr. Ong ron, una ro dagag kong mga hotel, mga bangko, una ro hagos tanan nga dagagong negosyo una gon sa sugod yun it Pueblo de Panay ay Mr. Ong ron. Ay Mr. Ong man nung ginapatindog nga call center sa Roja City Capiz, mga kasimanwa ay Mr. Ong ron. Si Mr. Ong banwa ay close da kay Esmeralda Marting at chairman at committee on the public utilities aga peace and order.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Hambay ni Doc, pati skater ko no. Pati skater dapat ibawa kay sugay man nagapusta ka man online.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Race.
0: So kung nagtaliwan ng mga inadlaw, no chairman at committee on public utilities, umagto sa Rua City Capiz, spare invitation ni Polaris, nga tanawon kung paano nag-operate ng e-trike sa Rua City Capiz. Di ba ang Rua City, Dr. Bal, tricycle man, Rua number one gid nga mode of transportation. May pa nga niya katon sa kalibo. Ya saklan may mga yellow taxi pa kita, may mga taxi pa kita iya. Now, number one nga mode of transportation sa Capiz, sa Rua City, tricycle. Pero may specific nga lugar nga may nagabiyahe nga e-trike ay Polaris Transport and Logistic ron. Kapin kung pagto ka Trubinson, di ba Dokbal? Kung pagto ka Trubinson, aron nagabiyahe ito e-trike, agroanda ka ron nga coaster, ring maisot ring bus nga ron ah. Aring ka sa SM pagtuta Robinson ay aga sakay kat bus, may specific nga ruta ron. So may andaw na nga e-trike, may specific timo nga ruta, pero tricycle at the same time naga-exister man. Number one gihapon nga mode of transportation sa Rua City, tricycle. So magto sa Capiz si SB Marte. Kaibahan, nakasayod ba kabunga? Doon kaibahan nito sa Rua City. Pero mga stop it kalibo sa ngunang bayan with Vice Mayor Philip Piero Kimpo igto manimaw. Agduaton nga taga Municipal Planning and Development Office pinay ka kay Miss kay Engineer Orkiola. Igto man. Ay kaparte nga nit modernization program. Ag nakasayon ba ka mo? Nga rong aktuda, ay preparado nun. Preparado nun sandara, actually. May andaw nga ni ko nung ginsubmit na nga proposal in kasong sumugod yung e-trike sa kalibong. Hindi kinmat, di kinbalikawan. Di kinbalikawan, gabod yung tiyempo nga dapat magagas magita sa takbo ng panahon. Hindi habang buhay, ay tricycle na lang kita. gabod ng tiyempo, base kung mangin taxi na ang nagdayagan sa karsada at kalibo ang mga e-trike. Maura man sa Boracay ka to, di ba? Dong strong opposition, yan o natabo. Binaho man ng tricycle sa Boracay, binaho man e-trike. Makaron, okay man, ayos man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, kung pasugtan na natin yung tuda, natural, kung ako taga-tuda, hindi ako magsugot doon. Ikaw man, Abid Jan Albert, masugot ka? Tricycle operator ka? Masugot ka nga, bayluhan it A-trike? Kung ako, natural sa tuda, hindi ka natin magsugot. Give na yan. Hey, rupang utana, sanda tabagaro dapat masunod? Orong gobyernor dapat masunod? Depende, ha? Depende sa sitwasyon. Hindi ta pwede nga, ha? Kung nabay to, da, hindi kami magsugot. Hey, hindi, mandong gobyerno magsugot. Hey, nano, nagunong gobyerno. Ha? Kung ibay luhan tayo to, da? Ha? To, da lang ruga padayagan sa gobyerno? Kung magmauron dong sitwasyon? Now, makaroon lagi na istoryahan ko, no? Pag-istoryahan sa committee level. Actually, wapat proposed ordinance, ha? Hindi man pwedeng sumugod yung golpirong e-trike sa kalibo. Nga, wait, nagkakaigong ordinansa. Dahil, wait, nagkakaigong ordinansa para sa e-trike. So, kailangan may tao. May tao, ha? Bukod sapat. May tao nga mag-sponsor pa ito ordinansa sa sanggunang bayan. Amyendahan ng traffic code. Ang pasugtan ng e-trike. Tiwa pa nga ni, man. May ginainambay sa mga public hearing. Ano nga itong ina-public hearing? Haywa pa nga ni proposed ordinance. Di mag-isip-isip, di ka mo? Ha? Ano na itong higit na public hearing? Haywa nga net proposed ordinance. Kung may proposed ordinance kung ta, okay. Isura na ganun kita at committee hearing at public hearing. Inisura kita at public hearing. Wa manginigin na proposed ordinance ha. Amers, kaso paper, haring sugat man ang atot polaris. Ano ginabasihan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Ay, sino? Nga maisog kasangon ang bayan na mag-sponsor at ordinansa. Nga rong tricycle sa kalibo, bailo at itrike. Abi, sino may maisog nga kwan is member? Nga mag-sponsor at ordinansa ding dong. Sa tanaw mo, sinoro is be nga mas-sponsor. Ikaw is be Marte, mas-sponsor ka at ordinansa. Nga pasudlon ng itrike sa kalibo. Abi, abi. Ay, total, ikaw man nag, kamo man nag-umpisa ka ra, kamo it planning, kamo na ni Vice Mayor Philip, hay, mag-sponsor ka mo. Ha, ito rin lang sa, amending, roaton nga 2020, traffic code. Ha, amendahon ta roaton nga 2020 traffic code. Ay, total, sobrang 5 years yun man, subject for revision yun, revisahon ta rong traffic code, insert ta. Rong e-trike. Abi, ay total, kamo rin nag-agtuig to, kamo nagtanawig to kung paano nagadagagan ng e-trike sa Karsada Trua City Capiz, mag-sponsor ka mo tornensa para may aton mang ginistoryahan nga public hearing. Ginistorya kita at public hearing wa manginit proposed ordinance.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Mas manami pa kuno modernize yun nung kalibo. Total, nahambay na ng bagong kalibo. Ago doon mga koloro, madakpan yun. May punto ka karun. Ha? May punto ka karun. Ay total, hagos rong numero't kolorum. Aga legitimate yung mga tricycle. Parihas man lang. Kung na libo rong legitimate. Ha? May mga MTOP, libo man nung kolorum. Or, abotang pagi ron, ibotang ta sa gabi irong at tricycle, e-trike sa adlaw, or ibotang ta sa barangay, poblasyon, bayluhan at e-trike. Sa Rua City, ganagagan man e-trike to, pero may specific na ruta imaw. May specific at imaw nga ruta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, di ka mo, sugot ka mo habang buhay. Tricycle ka, tricycle lang kita. Ha? Ah, ang nagainabo man ng kolorom sa kalye.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 8.14. Oras natin sa Pilipinas. Dali lang, hawanan tali minsahe. Iyan kita mauna ho ah. Dali lang kita, kara kita mauna. Good morning kagawad, Jorilyn Gonzalez. Okay, good morning kita ha. Sa mga taga Sangguni ang Panalawigan, session makarot Sangguni ang Panalawigan eh. Makarot nga gahon. Skater pa ko no. Skater naman ko no. Ikaw, Doc. Sugot ka nga, tanan. Ha? Tanan, ha? Ay, total, sugang atong istoryahan, eh. Basta may pustaan, sugang ron. Pati pustaan sa basketball, bawago na ton. Ha? Pustaan sa boxing. Ay, siyempre, pag may pusta, ha? May money involved, sugay. So, may illegal, ag may legal nga sugay. Di ang kasino nga ron, legal. Sanction nga niya, bago pag-core sanction doon. Eh, paano rin ibang sugal? Ikaw, Dok, sugot ka nga rong bugang. Ikaw, ampun yung zoom. Sugot ka nga rong bugang. Punduhon taman ay sugal man eh.
1: Walang inaatrasan sang...
0: Pero legal nga sugal. Ha? Ay, gina-authorize ni Mao. Ita cockfighting law of 1974. Louis T.L. Legal aga bukes. Pondohon taman. Ay, sugay man. Dumadyong. Ah, sugay man. Di ba mga pads?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Malipay nga kadlawan today kay Master Jan J.R. Abayon at Sitio Vega na Luok. Oh, may kulong agawas. Saling kay bagsik ni Juan. Sabi mo na mamangka din si Mayor Navarosa? Sinong iba? Sinong iba? Marami sila. Di ba, Mayor Dine?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Marami. marami po sila. Sa Tibiyog, sa'yo ba ninyo? Kamu nga mga taga-Tibiyog, ha? Side ba ninyo kung sino-sino kinyo? Rong matog, itibiyog, aga habiyog, kaginatawag. Ha? Kababo kinyo ang namamangka sa dalawang ilog? Maraming marami po at alam nyo yan. Kayo din ang nakakaalam sa loob ng tibiyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Happy birthday ka no kay Otol Glimmer Socro. Ba, happy birthday ka na kay Glimmer Socro. Ang utol ni Doc Andribal Lumio Socro ganaga pamati makaron. Kay dating SBG lag kapitan Glenn Bibot Socro, good morning gid. Kay Ma'am Mercy Lumio Socro. Paano rong leader man tibyog daywa ka baruto kuno ginasakyan. daywang ka baruto ta ginasakyan delikado ron. Ha? Gasakay ka sa daywang ka baruto imong sikis sa piyak, imong sikis sa piyak. Paano pag nagbika arong baruto? Ha? Paano pag bumika ang baruto? Tapos kang bata ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Good morning, gali. Kay Teacher Sherry Lozada Boy. Kay Sir Eugene Edward Boy. Ganaga pamati makaroon. Kay Congressman Jesus Papadios Marquez. Ganaga monitor karton sa Metro Manila. Nagapreparar para sa budget hearing. O, gapamati man katon si dating Mayor Bagto Zapata di Bacow. Ag SB Otoy Villorente. Kay nung bini na sir na, thank you gilong bini, Ma'am Fe, una sa Naluok. Kay nung Lilan, daga kay Antininya Laurente sa Mabini Extension. Pastor Roland Rubias Tibulan, good morning gid Pastor. Nung Tiri Villaruel, oy good morning gid. Ag sa Villaruel family, una sa Santo Niño Village. Kaya John Ray, unga nga nagbakasyon niya sa Aklan. Good morning, kid. Ginapanawagan na ni Toto Mark Villaruel Ronace. Ro pagkaduga banwa, ita ana nga kahita. Ay kahapon, pa-blatter na imaw. Aro ana nga Coin purse kini ra, hindi wallet. Coin purse. Nga ina, nakasugod doon ng driver's license. National ID aga may cash. Nga mga 400,000. 400,000 gina. Inibali na kwarta, importante ay wrong national ID. Agdong lisensya. Nga nakabutang ko no sa toolbox. Ita ng motorized tricycle. Nga nakaparking. Sa guwa, ita na nga shop. Ha? Una sa Ruas Avenue. Ay, naduga. Aga, hindi na malocate. So, kung sino man nakapot, ita coin force nga may lisensya ag national ID nga nakapangagan kay Mark Villaruel Ronasi nga pamangkin ni Tita Lucy Villaruel Lumibaw ay pakibalik lang kana or iya sa Radyo Todo. Importante git. Hambay ni nung to'y swalog. Good AM to Jet. Component of tourism. High amusement, gambling, and prostitution. Hindi kita ron maduga. Sa nag-develop, basta may tourism. Sansi ka man umagto. Basta may tourism. Nakakabit ka ron prostitution, drugs, and casinos, gambling. Nakakabit ka dali ka ron sa tourism.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Tama ka gid nung toys walog. Good morning, Jet. Naulihi siguro rong reaksyon ni Simbahan dahil ulihi man dong malita. Speaking of sugar, Jet. Rong... Ano ra? Hindi ay hat sugar man? Kung ikaw mag... ano ra? Ah, okay. Ay, siyempre. Siyempre. Dugali kayo, siyempre pag naman mong gambling, beating . Nagapusta ka, nga kwarta involved . So, kung nagapusta ka, may beating, ag may money involved, gambling. Ay, sa kabuabo tayong pag-gambling. Mas abo pa nga na actually nung legal gambling kaysa illegal gambling, but still gambling. Gambling man gihapon .
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Lansyado yung kontra kay Mojit. Kono Jet, kaso nabulabugang. CSB sa imong updated drone. May actually, hay kano patasan na nag-agto sa Rua City. Ako nagtaliwan patamang inadlaw. Di lang ang inadlaw, di Domingo pa. Nagbisita sanda sa Kwan. Sa Rua City. Rason nga rong Polaris sa transport and logistic, nagsugat kay Mayor Jury Socro nga nagapangayot authority nga mag-deploy it e-trike. Rotoyo mata actually ko deployment hay buko nitro nga actual itang operation. Do nga toyo ko authority matakunta sa nga ano pagka-plaster . Rua nang gusto kunta it Polaris nga mag-testing anay. Tawag sa authority nga mag-deploy anay ita kumpilang unit. Abi, napugo, 20, 50, sanggatos. Para matistingan kung manami or bukon, kung acceptable or not. Doon nga nang gina-offer ganat Polaris Transport and Logistic. Saga nga rin pagka-plastar. Siyempre, pag-testing ka, nag-okay, kailangan may ordinansa. So, pag-okay imaw, hindi man pwedeng isigisigi mo. Testing mo lang . Dapat, may specific imoron nga tiempo, oras, o pilang adlaw, pilang Domingo. Pag nakita mo, sambuga na be, testing, manami. O punduhon natin ha, testing man lang ra. Ay, hindi ba pwedeng padayon natin dahil nga wait nakakakibat ng ordinansa. So dapat may corresponding ordinance nun para maging legal imaw. Ay, nanay, pagplastar at abiyagi sa agenda ay garikusat authority to deploy e-trike. Ang nag-request ay agit franchise. Ay, abo, ay nag-react doon ay. Nag-request ay agit franchise nga, wapanganit ordinansa. Tawaan ka at prangkisa. Paano ka matawad prangkisa? Nga, wat ordinansa?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ay, naman pwede. Good morning kay Nung Jex Okati Terasuna o nasa Olbuswang. Kay Sani Antaran. Good morning man, Madam Gima Tolentino, happy monitoring man. Kapitan Bernabe Boy Sausa Aquino. Good morning gid, Kappa Boy. Toto Roger Lucero Nagales, media pagpamati, una sa Office of the Barangay Appreciate Kalibo. Tom Prado sa Boruanga. Kay Bongsonyo sa Marikina City, good morning man. Pidoy Takbong Pogi, good morning gid. Kagawad Michael Solina, may gagahon, mga taglaging Banwa West naman siya. Madam Haina Merced, Madam, good morning gid. Have a wonderful and blessed Wednesday man. Kay Randy Samson sa Rabia, una sa mga taga-Puok. Oh, good morning kuno. Kaya ex-Congressman Lito Marquez, aga Congressman Jess Marquez, blessed morning gid kanda. Kay Arbitore, sangkiring gag-um-gag-um. Mainit iya. Aya mainit kay sangkiring gag-uman na Toto Arbitore. Kay Johnny De La Cruz, good morning gid everyone. Ani kay Johnny De La Cruz una sa Libacaw Public Market. Kay Madam Marjeline Magsipo Kaplasido. Sir Mario Torreya, happy monitoring sa San Francisco, California una sa US. John Roldan listening live via live stream. Thank you gid kay John Roldan. Nung Reggie Ribucan sa Mubo, God bless. Oscar Judicio sa Tambak ni Washington. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz una sa Purokdo sa Sinaserna. Madam Rosie Inaudito, good morning gid. Dating Kapitan ni Publisyon Makato, UPM Yotem de la Sena. More power, God bless Kap. Kaya SB Nini Nerly de la Sena. Blessed morning everyone. Naring kay Nang Rolin Guyo Tabor, Mother of Perpetual Help. We come to you today with trust and confidence. Hold us close to your loving heart, guide us in every thoughts and words and actions, grant us good health, peace of mind, and courage to face the challenges of this day. Amen. Thank you, God, nang rolling guyo taboro kayo ng Noel, una sa istansya. Happy Wednesday. Biba Banga. Ali kay Engineer Bernardo Biray Moises. Kay Cyril Navaira, tamagid tanan. Nga sugay pondohon abay ni Cyril na ba total ginapundo na tondong ginapapulot simbahan ng kasino nga legal ha di tanan nga sugay pondohon aton tanan ha illegal man imaw or legal man pondohon aton tanan
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM radyo todo
0: ano mga kasino nga sa Metro Manila. Sa mga Santa Rosa, Laguna, pati, ha? Idisob, buta na ton, dukwan. Ha? Ato nga simbahan, naratar, ginapanawagan na ton. Ha? Bilog nga simbahan Katolika sa Pilipinas, dapat. Idisob, ta na ton, dung pagko, nag-PCSO. Ay, may kasino nga ra, sanction da, eh. It pagkor. Pero mga loto nga ra, ay sugal, gapusta ka, anat PCSO. Oro, anang STA nga ra, PCSO man da. I-dissolve naton dong PCSO ag pagkor. Ah, ay tananda korporasyon da it gobyerno ag punduhon aton tanan nga sugal legal ag illegal ag dugaon yu tanaton dong pagkor ag PCSO. Siyempre kung ginaduga arong sugal kapindo nga mga illegal ag dong legal ay dugaon man ay ano parong pungusit pagkor ag PCSO pati sweepstake. Ay, nagapusta ka man. Dugaon man natong tanan. Tisugot ka mo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Okay. Now I know why SB Marte dong ka-transact it Polares. Now you know na. Engineer Bernardo Viray Moises. E dito, hindi naman pobre pupunta sa kasino. Too late na kayo. Nalang bigyan ng pastoral discipline. Ay, hindi man. Sir, ha? Pastoral. Ay, ano man daw eh. Huli man ang lahat, nakakahabol pa rin. Kung sa mga istorya ron na yung iskwila kahit kuhan, ano itong istorya? Huli man daw ang matching, nakakahabol din. Sir Randy Samson Sarabia.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Ay, paano hindi makahabol ang matching? Kung ano ang kaengkwentro sa karira, pagong, ay bisan huli ka, kung pagong ang kalaban mo, makakahabol ka talaga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. More power. Depende sa sitwasyon. Kung manami nga ni Ron Agod, abong masakyan. Buddy George Makabinta. Med idea gahon, Jet. Halin kay Hamlin Kunanan. Sa Davao del Norte. Ngayon ay pamati. Good ma-update ako sa balita sa Aklan. Good morning, gino na sa Davao del Norte. Kay Hamlin Kunanan. Good morning, Madam Permabel Simato Navales. Kay Manny Alanza. Dapat, Jet, hindi magtao ita franchise do LGU sa Polares. Dapat sa franchise holder mismo intende nagwa ita face out sa mga tricycle. Sa ruwas, wamat face out ita tricycle, Manny Alanza. Pwede mataron sa mga gusto mata. Halimbawa, so sa pag-amendar ito ordinansa, bago nga ni, inisuryabi kita ita mga public hearing, eh ano nga naging na public hearing wa nga nit proposed ordinance nga nag-revise or nag-amend itaton nga traffic code. Dapat amindahan naton or gina-revise yun. Dapat 5 years tong code gina-revise eh. Ay 2020 parong last nga revision ni traffic code. So dapat last year 2025 gina-revise yun imaw. O dapat makaroon. Gina-amata-mata yun revise itong nga traffic code. Dahil mag-aanom nga dag-on yun aton nga kodigo, rokodigo, minimum mabay karon hay 5 years eh. Dapat gina-revise mo mon. Now, sa pag-revise si traffic code, pwede man nga ibutang nanda man ni Alansa nga, hindi yung kinangan ita bagong franchise pagid para sa e-trike. Do gusto, halimbawa may tricycle ako, lihit mo, may franchise ako, may MTOP ginatawag. MTOP ron, franchise, dati. Pero iya sa local, MTOP, Municipal Tricycle Operator's Permit, franchise man gihapon. Now, ako, MTOP holder ako. Gusto ko mag-buy lot e-trike. Roa ko nga MTOP, i-transfer ko. I-transfer ko sa akon nga e-trike. Pero ibutang na ito sa ordinansa. Now, pwede man nga magbutang kita truta, haragata, rong e-trike. Hay sa Roa City, ga-exist nung e-trike, ga-exist man. Rong traditional na ton nga tricycle. Imo matag hapon dong number one gid nga mode of transportation sa Roa City. Wa man ginduga aro tricycle sa highway, sa kalye. Una man gihapon, may ruta mata nga para mata sa coaster. May coaster pa nga ni sa ruas. Yang ani katon, wapat coaster eh. Paano kung may mga coaster yun nga mag-offer iya? Hindi man gali kita. Alcancy ko man na ton yung mga tricycle. Sa Roa City ganun, may mga coaster pa ito, maliban sa e-trike. Tricycle, una mata, may e-trike, may coaster pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: depende
1: radyo,
0: sa pagplastar. Good morning, Jet. More power to your program and God bless always. Thank you, Jet. Dating SB, Otoy Navarro sa Villorente. Kay Auntie Nancy, Kumari, Kagawad, salamat gid sa Lansunis kahapon. Ginamat-amatan ko ang ibasi ko na sumakaro aton nga uric acid. Magsakit ro aton nga tuhod. Pero wa pa man ako tiyubat eh. Mga katunga kung siguro. Ay hindi man. Mga sobra sa 1/4 pang siguro ang hakaon man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ambay ni George Makabinta, may iyaman karon sa Lumansya. Apat ginya ni Rokatig. Grabe ha? Apat kita Rokatig? Terrible ka man, George Makabinta. Richard Rome. Otot, bawagon man po. Hey, buko ba? Pati otot kuno bawagon man. good morning kid kay Richard Robe. Kay nung Hiner, ade Gonzales nung Jinjin, good morning kid. Great ko si Ampot Engineer Tito Rodriguez at Advance. Ay hinaga pa man ah. Ay kita-kita kita hinaga ito sa ABL Sport Complex, ha? Nung Jinjin Gonzales. Advance happy birthday kay Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez ita Greenland Builders nga mag-celebrate ko ng birthday hinaga. Ano mo hinaga eh? 50 mo hinaga. kay Jane Real Rabi sa Albasan. Oh, nagapamati daw habang nagkakapi-kapi. Good morning, Gid. Morning, Toto Jet. Toto Jet, concern lang kunta may sariling Wi-Fi daw Mercury Drugstore. Dahil may iba, may electronic payment kunta, no? Sino ba pwede itong maistorya sa kwan? Sa taga-America, magbutang mo sa nato Wi-Fi, pre-Wi-Fi, para sa electronic payment. Tama ka. Bertutan, importante ba to doon eh? Abo, abiga ba, gagamit mo ko ito, Gcash, ano-ano pa nga mga electronic payment eh. Parehas ka kung electronic payment, gamit ko magbayad. Hindi abi ka-stablish nung data na load sa application it electronic payment. Doon man lang ang concern. Salamat, Gid Yabo. Pwede siguro aton nga i-suggest sa sanggunang bayan. Ha? Nga magpasat ordinansa ang i-require. Ha? Aringdihan ko ang mga drugstore nga dapat may mag-install sa nato Wi-Fi para matun sa electronic payment. Tama ka man. Toto Paul malapit. Toto Paul, sugot katanan. Bawagon. Toto, ginabawag man eh. Legal, illegal. Ha? Dito nga ginasinggit itatong simbahan eh. Ay gaguba it moral fiber. It pamilya, gagubat pamilya. Rong moralidad. Kinistoryahan ka na pirmi. Dahil pirmi rong pinakapunod simbahan eh. Moralidad. Ag moral fiber. Nagasamad sa moral fiber ko at pamilyang Pilipino. Te, kung mauron, ibawagong tanan. Pagpangarias. Good morning, Jet. Oversupply na tayo ng tricycle sa Kalibo. In fact, marami ng kulurom dahil hindi na sila matibigyan ng prangkisa. Dahil sobra-sobra na sila. Saan ito dadalhin itong mga existing na tricycle? Mahina ng kitaan nila dahil konting pasero, marami na rin bumili ng electronic vehicle sa Kalibo para service nila sample. Anak, bumili kayo na... Bumili kaya bihira na kami mag tricycle. Ay oo. Aga makaroon na bihay kadali magbakit motor. Ah, kabuabong motor. Mga estudyante makaroon nakamotor na. Bibihira na lang ro kung may una gid man. Ay abo man do nagagamit it motor at ang mga estudyante. Hindi ako against diyan sa EV at hindi nila kailangan ipaliwanag ang advantage niyan dahil alam na namin dahil matagal ang EV na yan. Sa ngayon, hindi pa napapanahon para implement yan dahil daan o libong tricycle ang maapektuhan yan. Halin kay Mr. Alexander Nabor, Mambilia Lucero Crispino, nasa Lipotos. Good morning, Gid. Bobot Bertito. Good morning, nasa Mabilo Kalibo. Kay Charles Domingo. Pang kompleto man sa mong adlaw. Ibi. Ano ra, imong programa nga ra. God bless katunod yet and family. Thank you good kay Charles Domingo. Madam Rowilim Yaba Sumilide Danyo. Happy monitoring na sa Libakaw. Kay dating SB Longlong de Aces sa Ibo Nabas. Shout out kay Boss John Ray de la Cruz sa LA. Nga nag-monitor man ko no. Kay Ma'am Lina Mercado. Happy viewing Ma'am Lina. Una sa Sydney, Australia. Buenas dias, amigong Tres Hermanos. Shout out daw kay Woodsticker Francisco. Dr. Jones at your service. Naman sa Mabilo nyo, Washington da. Bobby Clyde Orbista. Ag sa pare, dayon. Mga itbulig, kon ma-hospital. Siyempre, kung wawin it pagkor, what PCSO, what loto, what tanan, what STL, ay may share sa nara, ruligal ha, maliban sa illegal. Huwag kita at agtunan nga PCSO ag pagkor para pangayuan it burial, financial, ag medical assistance. Di ba nga, totoo, Bobby Clyde Orbista? Ana May, good morning. Jet, ayaw ta pagpapundar ang STL ha? Ay day, kung tanan ko na sugay dapat, ay susugay nagasamad niya ni Kono Itkwan. Ha? A moral fiber ita it pamilyang Pilipino. So, tanan nga hampang may pusta ag may kwartang involved, sugay eh. Mapaligal man o illegal, basta may pusta, sugal. Pero nga kasino, nga ginatiya about simbahan, nga dapat punduhon, hay legal nga sugal, hay haman do iba, pati bugang punduhon naton. ay legal man doon nga sugar. Di ba nga totoo, Paul? Ato na, dahil wara baroto, tibiyog sa adlaw, habiyog sa gabi eh. Ah, gali ah. Good morning, ni Geraldine Sabal Erdistana. Kaya nga pabati mo, nagkaibadang bayit, Bautista Yamog. Una sa Dungon, sa naman siya. Good morning, man. Jorks Makabinta, good morning. Madam Bill Arsula sa Hong Kong, happy monitoring gate. God bless. Almost tanan man nga mga bangko ay may e-payment services. Dolan Bank, may andang paling QR app. May mga public market nga QR code na lang ginagamit. Magbayad do magapanindahan pati sa nagani sa mga tricycle or hire e-payment na gamit. Bayad sa pamasahe. Ayoko. Pero kaina ay Bertotan ay sa Mercury. Magbayad daw sanda magbakat bugong. Ay siyempre gamit electronic payment hagwat wifi data hindi kakalusot eh sa electronic payment kaping kumahina data saro anong gina-request kung pwede tanan kaping nagag ko kung may establishment dapat may free wifi ka mo para sa electronic payment may punto man si Bertotan sa mga bangko ba to may mga wifi matabero mga bangko aray, mostly di ba engineer Bernard Moises. Sa Actoda Transport, Actoda Co-op, good morning, Gid. Will Andrade Tambong, may ba niya pagpamati?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Wow, isa-isa lang ha, mahabay. Dali lang, Gid. Karoon ng anay, balikan ko rin ba nga mga mensahe pagkatapos siya bangkara. Alas 8.40, hatod kinyot more power pro by Utex 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Healthy gut, healthy life, mag more power coffee daily to achieve a healthier you.
1: Todo comentario.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako galing si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinapain.

0: na matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang todo komentaryo. Ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad oras sa Pilipinas, alas 8:57 na.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ah, happy birthday ko no, Engineer. At Titoy Rodriguez, sa rin kaya dating Altabas Mayor at dating Vice Mayor Dini Cano, Bulacan, Rifol, nga nagapamati makaroon. Oy, good morning, Gid. Former Vice Mayor at Mayor at Altabas Dini Cano, Bulacan, Rifol, nga nagamonitor makaroon.
3: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
4: Bago mag-e-trike, solbaron anay rong existing problema sa trapiko. Parkingan! Kolorom, ginaisip na binanda kung paano pumaldo. Sa edyon, it mga pumoy kung sino dapat maging opisyali sa 2028. O medyo pagpamati mga taga Kalibo kay Bola. O na kay Toto Arnel Relampago.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ano ni Toto Jix Maming, karon ko lang i-open ha. Happy monitoring na sa pamilya Aranas sa Ontario, Canada. Kay Toto Ijo Binje Aranas, ag sa binog pamilya, ag iya sa Olbos Wang, una kay Sir Edgar Aranas, ag kay Ma'am Aranas sa happy monitoring gid.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Raymo Tarondok Bal, rinig na tawag nga, everybody happy, ha? Dito ko ginatawag Dokbal. Haboy sa pihak, haboy sa pihak. Everybody happy.

0: Tubol parking, illegal parking, obstruction. Ah, sa kabuabot ang pagka-problema. Kung nato istoryahan, problema at banwa. Ah, pati kwarta ita banwa, nag-problema kita, deficit yuman kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abay, sino ko noro kwa nakasayod? Kung sin nga... Kung nasin may bank repo. Saka, matasama is, sin baro may bank repo? Ay, Engineer Bernardo Biray Moises, may kinaga ka ba nga may bank repo sa Kalibo? Ah, ita mga pick-up trucks ko, no? May nagpakunta na iya kahapon para eh. Wakot idea eh. O, kung sino mo may idea, share abi ka mo ita information. Ano ka ba ito niya? Saga ko no, ka-SB member do ga hawak it mga kulurom sa Kalibo. Ah, grabe. SB member, gahawak kolorom. Sawa man yata. May naisuno sa atong mga tuda. Mga ni nga wagilit naaw bisan yung nabawar ang kolorom niya sa Kalibo. E, imbes nga sa gasangkiri matuod, ay nga inabo. That's why nga nagaduda rong pumuyo kung sino masasindikato ta. Ah, matsa may handler ta. Imbes nga nagasangkiri, nagaabo eh. Agi na pabayan ta, totoo yung munisipyo. Ah, hama nakahamba ko gina babayat munsipyo ng kolorom. Haywa, taginadakpa. Agwa ta nagasangkiri, nagainabo nga nagainabo. Subot sa bagon, ginapabayan. Ruaton man nga mga legitimate mata, nga mga tricycle operators, ay nagahinipos man, dapat kamo magbilog kamo. Pilang libo kamo. Magbilog kamo, magubra kamo at petisyon. Lima kamong katuda sa Kalibo? Poblasyon niya, ha? Lima kamong katuda, pilang libo kamo? 3,000? Magbilog ba kamong 3,000 kamo tanan? Ha? Versus kolorom, tanawon ta kundi mapundo. Ugali ngay matsawa man sa inyong hakat niya, ni. Ita nyo, nag-inabo, nga nag-inabo man kolorom. Mag-unite ba kamo versus kolorom? Ag magpamugagsa kamo sa itong munisipyo at Kalibo. Puwersahon niya itong munisipyo. Ay kamo nagabayad. Kamo rong nagatis pila to sa munisipyo yearly. Magre-renew-renew nga ron. Eh matsawa man. Bisan nga ni aton nga mga tuda, matsawa man sa nang hakat man yan eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kamo dapat doon na gini nga magpamuwagsa. Kamo apiktado ko ron. Rolinibong tricycle gagi, dugangan pat e-trike, di gong kahugag sa yakyan sa highway. Di pwede mataroon nga may specific karot. Halimbawa, Kalibo Airport to Pook GT Port. Makaunabi. Kalibo Airport to Bakawan Eco Park. Total, nag-testing-testing man kita. Ginaduso nga testingan anay. Titestingin yung anay, oh. Airport Pook, ag airport Bakawan Eco Park. Ha? Tistingin nyo, kung okay, napakotana, pag okay mao, ano na yung plano rin yung masunod? Abi, ha? Ano rin next na yun?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Manito to, Paul Malapit. Pasaraduha ta jet, basarong STL, ayaw ta jet. Ay kung ginasara tanan, siyempre isara tanan. Hindi man pwede tutupol nga isara na tondong kasino, ay sugal. Isara na tondong piriyahan, ay may sugal. Pondohon na tong sakla, ay may sugal. Pondohon tarong bugang, ay may sugal. Pondohon tarong bukis, ay illegal. Hay, pati STL nga legal, kung ginapundo tanan, pondohon tanan. Hindi man pwede nga may mabiling nga sa bilog. Hay may class legislation nga matabo ra yun.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Kung pundo tanan, legal ag illegal, pundohon dapat. Migujet, may buwong ako sa ubat. Pag pabatsyagang, wa pa man ako tiyubat, tres hermanos. Kaya ganin nakakaon ako siguro kabiin mga one-fourth. Nga, lansulis ang kinaon eh. Huwag pa na ako tiyubat eh.
1: Todo, komentaryo.
2: Todo, komentaryo.
0: Good morning, Jet. Tambay ni Alz Alz. Hindi kitang kunta magkomento parte sa e-trike nga ron. Hagos nga ni hindi kita makabakit cash or maskin katunga man lang sa pre-

0: sa presyo ko tricycle. Ma-e-trike pasanda, agsinan na isaksak nga kalye kung may e-trike nga ron. Uwa-uwa ang gita ka mo, it maabuan, it pangsood sa inyong busa ay. Kung madayang gidmandong e-trike nga ron, igto sa airport ninyo obrahang service. Ah, pwede. Total, 1 minute flight, nga nagatugpa. Ito lang tanan ninyo ipatugpa ro mga flight para paldugid ka mo. Mahuya man kunta ka mo sa mga punong akganon. Yabigid kamong ngarang mga, kami ngarang mga pobre. Ano kay Alts-Alts. Medyad law, ano ra, happy pamati ko no kay Wood Sticker. The Master Cutter, ano kay Dr. Jones. Auntie Celia, good morning. Wala kagi nagpadagat imo handa eh. Mahida iton nga gahon ni Kimo ah. Thank you again, Auntie Celia. Nimes Neon. Una sa Napnot. Ag sa mga taga Napnot, medyo pagpamati. Kay Rixel Panier, alas 3 pa lang, nagagawa mga kolorom. Wawon nga tanganit orasan mga kolorom. Rixel Panier, kapin pagabi eh, ah, puron kolorom. Huya po lang makita mong lihiti mo nagagan sa kalye. Kororo mong tanan. Bukod na kalastres. Agos mo tat orasan mo kong kolorom sa kalye. Pa-check sa website it mga bangko. Dulan Bank, www.landbank.gov. Abo nga foreclosed nga equipment from the acquired bank. Pero base waya sa aton. Pa-check lang sa site it Land Bank. Base ay una sa neighboring provinces or sa Iloilo, ipacheck ko Engineer Bernard. Paano sanda mag-unite ay base may oreg sanda sambilog tapos anang kolorum daywa ay mariak ka matik matik ka hipos. Kung sa bagay may tama ka man, Madam Bill Arsula. Good morning, God bless you always, man. Engineer Cesar Gomez Laico, ora sa barangay New Buswang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning, Nunjit. Monitor ako ya, makara sa Yuturong. Ayaw man pagtanan nung pundohon STL. Paalita kami nga, legal, mata, amon nga ranong, anat great lion, ay... Gina papundungan nitong kasino legal man nini GC Marie Arboleda legal man nung kasino ginapapundo legal ha? Legal legal ginapapundo simbahan ay sugay ko no ay kung ginapapundo nyo nung kasino ipunduhon ta rin nga sugay pati bukes kapin gid mga illegal punduhon sakla tumbo mga sugagan sa bisan na matyan pundo ay sugag eh. Para tanan parihas pati tanan na loto, sweepstakes, STL, bisan legal, pundo eh. Legal nga ni erong kasino, ginapapundot simbahan. Para tanan parihas, what sugay nga nag-existir sa Pilipinas, pundo tanan. Ay sugay nga ni, sugay na istoryahan na to ni.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: 8.5 FM. Total istoryahan tarong sugay. Jet, good morning. Pakigreet at happy birthday si Onyok Natalio. Ginakangay yung bilog nga sa ugan. Agdugid ka mo. Gasaka maura. Agasaka maura at kagawad. Kunin na yun nung eleksyon. Ag pakigreet man si Nanay Mila Natalio, PJ Natalio, John Ray Natalio, ag Pilier Natalio, nga nagapinamati gino na sa Mabilo. Sa sityo, Mabilo, sa Tambak. Sityo sa ugan, Tambak. New Washington. Good morning, Gid. Una sa imong katangkihan, Totorex de Felipe. Ray mong magapad niya ta katangkihan. Good morning man sa pamilya Ambito. Una kay Nini Jane Ambito. Sa Libtong, kay Nong Roger gali. Oh, good morning, Gid. Nong Roger Ambito. Nga nag-monitor na sa Libtong. Para sabi ka ra, kung ginapapundo na tondong sugal, nga sanksyon ita pagkoror PCSO. Para sabi ka ra, ha? May nagwa nga balita. Gin forward iya ka konday. Ino kinangan nga mag-agtok no sa Manila. Ah? hey, may PCSO 80+ branches yun. Nga pwede magproseso ag mag-release ta financial assistance hasta 50,000 directly. So hindi ka na pwedeng umagto sa bisan di ka mag-agto ya sa PCSO naton sa Kapitulyo. Ha? Online pwede. Ha? Ay may PCSO nga rang 80+ branches nga makaproseso at mag-ag makarelease it medical assistance up to 50,000 pesos directly, ha? Directly. Ay dong PCSO ay may unang more than 80 branches nationwide. Authorized nga mag-aprobag mag-release it hasta 50,000 nga medical assistance directly. Eh, pasabi ka ra. Ay PCSO, siya yung ginabuha. Ah, it PCSO rong anang kwarta nga ginatao para sa mga burial assistance, medical assistance, educational assistance, share it mga local government unit. Hindi baga sa mga sugal. Ah, nga ginapadagag at PCSO ang pagkor. Pero yung mga tig 50,000, ha? Nga ginapanupod nga ron, it pieces o pagkor para sa nagakinangan yung mga pobre, ha? Pang pangubong, pang pa-hospital. Hay, sige na buo aron, di ba nga sa legal nga mga sugal? Sa STL, sa casino, sa loto, una, di karon nung source, it pundo, para sa nga nga mga financial assistance, hay, sige na ton, padagaganon sandara. Ituro na to sa simbahan yung dayon doon. Ha? Ha? Ay, total, ginapapundo. Ba't ako nag-suporta sa kasino? Ano mata ako naman kasino? Pero, hey, siya na itong ituro na yung sanda. Pundohan na itong tanan nga asugang illegal, aglegal. Tire nga mga nag-binato tig 50,000 ha? Nga assistance rin sa pagkorag PCSO. Hay ituro na yun naton sa simbahan doon. Sa simbahan naton ituro. Hay kung waunit pagkurag PCSO, waunit sugag eh. Dahil buhi manang may pagkurag PCSO dahil sa sugag. Kung wat sugag, ay alin do pusit pagkurag PCSO kung iwagon. So waun kita at mga assistance. Ay siya naton ituro na yun. Ituro naton na yun sa simbahan, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ito rin ka mo o malagwa. Ay siyempre, waon ita gataw ita mga burial financial medical assistance ha, nga pagkurag PCSO. So siyempre, watsugag pundo eh.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: Ang bilang mga Pilipino para sabit bugang o ay pinaligos at aron nga tradisyon it mga Pilipino rubuang. Hey, legal doon. Sugag imaw pero legal man. Pundohon man itong rubuang. Ay bisan may legal nga bugang, may buo, may illegal man yaning bugang sa barangay.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay nako. Good morning, Jet. Mati kong doon. Ginaduso ng darong e-trike para mapaldo masanda doon. Alin taro anda kung hay madali lang do ang anang term matapos karon. Kaya kaguhay taro mga mapiktuhan niya tricycle owner ag mga driver kaya bugtaw kalibonhon. Salamat. Alin kay Jan Ramos. Good morning, Jet. Ag blessed Wednesday. Dating kagawad, ag kung ma-ediksyon, makapitan Mila Inocencio Taiko it barangay New Buswak.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Madam Roswilia Salim Sabaliero, ma'am, happy monitoring man. Jet, gaagaw panik sanda sa kompleto. Tama. Ay kompetensya, nakikipagkompetensya unya ni sanda. Kon maron gali jet. Kinangan gid nga i-update mo imong drone nga ron. Toy sa leader nga ron it Colorum, so-called nga taga SB. Kono malang eh, kono malang. Ha? Solo sa balita. solo sa balita. Ha? Pero wa pa. Doon nga mga aligasyon po yung mandun. Hindi pa konfirmado.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay paalin, ay anong padangarang pangpusta para sa hakpait sa Domingo? Ay balik ko lang kay Pansun kung bawagon nung Oh, ay, ay, balik mo ka na. Hindi ba ito pwede? Ibalik mo ta ka na. Haman mo itong gapinusta kay ginabawa inyo. Bawa ba yung rusugal? Ah, dapat gini pati madyong bawangon. Ah, di ba? Ay, madyong sugal, may pusta man eh. Bukod niya pang palipas oras, may pusta eh.
1: Walang ina.
0: Megot ako nagapitkan sa Naronay. Kung may pusta ang kwarta. Ah, okay ta konta kung nung pusta ko na pitik. Ah, kung sino mapirde ka pa pitik, okay lang. Ay, do sugal, basta may pusta ang kwarta. Sugal eh, beating, gambling.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Sa PCS o gahalin dong medical assistance it mga manginginom aga change smoker. Tama. Tres hermanos. Alas 9.15 ba noong oras sa Pilipinas?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, nako. Gamagat ay mong basa. Alas 9.15 atod kinyo banwa. Ita. Dali lang ina. Tasta na ninong. Ah. Sila ko niya partner kun. Naduga pa, naduga. Nawala yung partner ko ah.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Okay, simbe. Karon lang galing ah. Oh, di lang na kita mag... Nawala, Pemawi. Liso na kita banwa si Banaton nga mga topiko. I want na nerong gambling. Ag I want na nerong e-try. Total, wa pa man. Actually, wa pa man. Ya committee hearing ko no sanda. Dahil gani ko nga letter nga rin ni endorsement letter ni Mayor. Ha? Do letter actually ni Polaris Transport na address kay Mayor. Ag gin-endorso ni Mayor sa sanggol ng bayan for proper disposition. So, wa magini nakahambag rin ka to nga gina-request na nga magpasat ordinansa or ginapamiendahan doon nga ato niya traffic code. Wa man eh. Basta gin-endorso mo lang ni Mayor Joris dong sugat ni Polaris nga nag-requisite authority nga mag-deploy iti trike. Now, dahil nga wamat power si Mayor nga mag-taut authority, ay dong may power nga mag-taut authority, hero ato nga local sanggunian, dahil gusto niyang karap, franchise, MTOP. Ay, papaano mo nga ni sugtan? Papaano mo pa sugtan? At paano mo tawat authority si Polaris nga mag-deploy iti trike ay wakat legal basis? Wakat legal nga basihan? Dahil wat ordinansa. So, bisan magtiniyabaw pa si Polaris, it authority, hindi man pwede ro is bang without authority. Dahil una-una, wa, it existing alay, ordinansa. So, nung magwa ka ron, illegal imaw. Agkon illegal, dapat ginadakop. Di ba nga TTMD? Prasit kuloro, may illegal dapat ginadakop. Pero wa, manaton ginadakop.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ginapabayan malang naton. Arong illegal nga ni, nga nagadinagan malang sa karsada. Ay sinto nga implementing arm. Itaton nga local government unit pag-abot sa traffic rules and regulation. Daw buta. Ah? Daw buta, banwa.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Ay, nako. Alas sa 9.18 na. Ay, good morning, anay, sa mga taga-DYJJ Bodjong Panay. Una sa Rojas City, Capiz. Ang oras ay hatid sa inyo ng More Power Probiotics sa 3-in-1, 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you.
1: Todo komentaryo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako ng ubra to sa idagong. Dati wa ako ka ubra dahil maguyang lawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Ngani ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani kamo man, ay magbakaroon kamo. The best
3: trying
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: G, ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shawi na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Uy, Mare, kagwapag yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro yung sikreto ka, Kol.
9: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang Lamar Plaza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang Lamar Plaza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasra kagupuhon at baby face imaw gihapon.
10: Agharap pa, Mare, alagang Lo Marquez man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang Lo Marquez ka ba? Lo Marquez Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
12: Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kayo nga pamparelax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
20: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Puyo na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
4: Balik banwa sa aton nga pagpangalagad. Oras naton alas 9:31 na. Sinyon to kayo na. Good morning, Jet. God bless you always. Watching you with Ma'am Puli Sabal. Thank you again, Ma'am Puli. Aga Sir Ed Sabal, una sa California, USA. Abuon nga amendment sa kalibodong parte sa Kulurom. Migo until now, issue gihapon ng Kulurom. Only in the Metro Kalibo. Alin kay Tres Hermanos. Tao lang nanda sa mga Kulurom ang i-try kung di magsugot. Mga tuda total, may mga franchise man sanda, enjoy man dong Kulurom. Alin kaya Mr. Freddy Ili Mercurio. Itaw lang Kulurom nga sa mga Kulurom ng mga i-try kung ili magsugot. Mga tuda total, may franchise man sanda, enjoy man dong Kulurom.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
4: Ayang-ayang nagnabit tiyempo na to ni. Buwas naman ah. Buwas naman kita, Banwa. Raw update, tag-development. Kung mga nagkinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras, bantayan si Banamon Ngayon News and Public Affairs Program. Nangin ka partner sa technical side, engineer Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog na Foresight Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na nikin yung temporaryo it mahidayton mahilwayon mainit nga gahon it Merkules. Pizza 7 na kita banwa sa bugan it Oktobre. Trabaho lang walang personalan banwang nagabamati mangin hilway ka.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Sorry, handa sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklaseng na food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulna. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putiktahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini, nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no na mapabakterya man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing o brush, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system.
8: Or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: awa na epekto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin no. Ko nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara no. Bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
8: sumagabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapagid makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no.
9: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
9: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pag it, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Makatas,
11: mangabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Dala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
8: boringot
11: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
8: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
11: Correct.
8: Kung mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipayon, ang isa buringot.
11: Buringot.
8: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, sir boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa na nagapanamit sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize these happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
7: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakosin ni sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
8: So sa aton yung mga suki, no? Ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio, ilabi na kung ining nakabutilya, no?
7: Oy,
8: piki ina,
7: piki na,
8: no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging, amo man ang aton D3 bio. Ang D3 bio na ton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
7: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
12: D3 Bio Health News.
13: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radio Dodò.
1: Okay. 17, 18.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong patawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro servisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! TDX 500!
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu.
8: Sa kadichar.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray ka po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa

0: magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulot.
1: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Mas
1: ano tayong engineer man?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya, nai sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang nga mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupot sa diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
6: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
7: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya akong kadabog taon na itong magtulok na sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyong pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bakteriya, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imong mood, nagapanami sa imong digestion, ang Clinicas Probiotics.
8: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga na itong nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
8: Batchmate mo si Richard?
5: Ha?
8: Batchmate?
5: Magulang sa sakon, gawa.
8: Ate, okay.
5: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
8: Gabi. Manong Tong?
5: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis? Ama, Martin.
8: Hindi ka naka-guest, no?
5: Hindi ah! Lantaw ba lang? Lantaw lang? Arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? No? Daw? Ang katut... Ang kaedad ni Sir Boy, si Terso Cruz. Lantaw ba lang mga skin namun? Bala kay... Wala iyag ako rinot. Ano ang... Anong rason, Sir Boy? Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component ni
7: sa...
5: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen, amun niya siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin, ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, sir, boys, ang adlaw mo, kining grabe, kid, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, sir, Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hmm. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, sir boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala naga tubo-tubo dang ako nanuda, gagaras. Hmm. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh, daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
8: kulong?
5: Eh.
8: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
5: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
8: Lapit naman Friday, engineer.
5: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid sir boy mabuling DTX 500 sir boy.
8: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct si Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, way man ko ano nga akong tupad balaya kapag nagiliw ka gainom niya nga mas young looking sa akong kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka MTC, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga inway ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka MTC.
5: Oh, lain gid ja Sir Kevin ano kung naga DTS kag
7: yes Sir JP, no. In addition, no, sa functions ang collagen, no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
5: Dasi
7: mas dasi mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact ang balik Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
5: Tira, kung mo konsekwenta anyos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
8: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
5: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
7: So ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya, pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
5: Okay.
7: So, kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
5: Oh.
7: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
5: Amo mangyapon.
7: Vitamin A.
5: Oo.
7: Vitamin C.
5: Gusto.
7: No? So ang ini nga mga vitamins,
5: small amounts.
7: No? Uh-huh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga glow.
5: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
7: Hindi si Richard de la Torre.
5: Richard Gomez, namin ko.
8: Basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
5: mga. Akong babae.
8: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
5: Ang abnormal.
8: Hindi man ah.
5: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
8: Nag-text na ganyo.
5: Sige ah, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula bao ilok ha?
8: Mm-hmm.
5: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sang ilok?
8: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
5: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pizzer Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba.
8: Mm-hmm.
5: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
8: Swabi.
5: Pero kung ito may ulo, kuan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo nga mas nami pag hindi akong may acidity ka pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
8: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, aparehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood, no, taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
5: Kaga, Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila, utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw, gasul, absolut, butangan lang nila siyang bulubanyo, siyang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
7: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP, halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no, ginatuga ini nila. So that's why kisa nagautot kita, no, pero kung may ara times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa aton nga tiyan, no. Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miyara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-aistoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula, ano, naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
5: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita yes,
8: mag-extend, yes, food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no. Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
5: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sa muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon.
5: Kasundo ka sulod sa iyong laki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Experience, Inoy ka ba? Kag-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
5: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
5: Ay!
8: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
5: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Inoy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, nay, di ng bulong ko. Ala, da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa ng topical antioxidant? Kinaman, ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kagamat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline things makuha sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
7: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
7: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaputik tasi imo pamilya, kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punta. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petya 7 na po tayo sa buwan ng Oktobre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigao.
2: At Katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng Board Power Pro Beric 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline, balitang lugaya o lokal, Malay MPS, inilunsad ang Boracay e-report platform para mapabilis sa pagtugon sa mga insidente.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, PSA Yaklan magsasagawa ng open house day sa Oktubre 8.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At 1,678 na batang may mga kapansanan sa Aklan nakatanggap ng 2,800 pesos na cash aid.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang lokal, higit 100,000 na turista bumisita sa isla ng Boracay noong Setyembre.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, tatlong dating rebelde sa Capiz tumanggap ng tulong sa ilalim ng iglip.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, PRO6 ang nagbabala sa online threats sa mga paralan na publiko hinimok na maging mapanuri.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline, balitang nasyonal, lahat ng probinsya posibleng makaranas ng tagduyot pagsapit ng Marso 2027 dahil sa El Nino.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. 5.5 billion pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura na itala dahil sa El Nino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa iba pang headline, balitang national, 20.7 million pesos na ketamine mula Netherlands nasabat ng POC Clark.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline, balitang national, scholarship para sa mga guro at anak nila isinisulong ni Representative Marcy Teodoro.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balita international, pananaksaka sa paaralan sa Istanbul, isa patay, 7 na sugatan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, UN na babahala sa pagdami ng mga lumilikas sa Yemen dahil sa Houthi attacks.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang sports, Yulo Brothers balik training sa France para sa World Championship.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para mo sa showbiz news, Julia Barreto games sa GL Project kasama si Bianca Umali.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Headline, balitang negosyo, DA tiniyak ang sapat na supply ng bigas at agri products sa Super El Nino.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa health news, 109 na bagong dengue cases sa Aklan na itala sa isang linggo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Inilunsad ng Malay Municipal Police Station ang Boracay e-report, isang browser-based reporting platform na naglalayong mapabilis ang pag-uulat at pagtugon sa mga insidente sa Boracay at Malay Aklan. Ayon sa Malay MPS, maaaring gamitin ng mga residente, manggagawa, business owners at turista ang platform gamit ang kanilang cellphone, tablet o computer at hindi na kailangan ng mga ito na mag-download ng app o gumawa ng account para makapag-report. Kabilin sa maaaring iulat ang pagnanakaw, scam o fraud, harassment, physical assault, domestic violence, public disturbance, threats, child abuse, bullying, drug activities at iba pang public safety concerns. Para makapagsumite ng ulata, maaaring iscan ang QR code ng Boracay e-report o direktang i-access sa browser ang boracayereport.com. Maaaring ilagay ng user ang detalye ng insidente at alamin ang lokasyon nito gamit ang mga feature. Bukod dito, available din ang Boracay e-report sa 12 wika upang mas maraming residente at turista ang makagamit.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Magsasagawa ang Philippine Statistics Authority o PSA Aklanan ng Open House Day sa Oktubre 8 bilang bahagi ng pagdiriwang na sa 37th National Statistics Month mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ground floor ng Provincial Office Building. Kabilang sa mga serbisyong ihatid ang civil registration, national ID services, legal advice at assistance sa pagkuha ng statistic data. Para rin humingi ng tulong sa mga late registration ng birth at marriage, pagpapaayos ng impormasyon sa civil registry document, pagpaparehistro at pag-update ng national ID at pag-print ng EPIL ID. Bukas ang serbisyo para sa lahat ng Aklano, kabilang ang mga estudyante, negosyante, professionals at job seekers. Katuwang ng PSA Aklan sa aktibidad ang Aklan Civil Registrar Association at Integrated Bar of the Philippines Aklan Chapter.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nakatanggap naman ng TIG 2,800 pesos Educational Cash Assistance ang 1,678 na children with disabilities or CWDS mula sa iba't ibang bayan sa Aklan. Isinagawa ang pamamahagi noong Oktubre 6 sa ABL Sports Complex sa Estancia Calibo sa pangunguna ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO Aklan. Katuwang ang Office of the Governor at Provincial Treasurer. Umabot sa 4.698 million pesos ang tinatayang kabuang pondong inilaan para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayunin ang ayuda na makatulong sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral at iba pang gastusin. Ayon sa PDAO Aklan, bahagi ito ng mga programa ng Provincial Government of Aklan para palakasin ang suporta sa mga person with disabilities at kanilang mga pamilya at matiyak ang pantay na oportunidad para sa mga batang may kapansanan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, umabot sa 119,720 ang turista arrival sa isla ng Boracay mula Setyembre 1 hanggang 30, 2026 ayon sa Malay-Boracay Tourism Office. Sa kabuuan bilang 103,349 ang domestic tourist, 15,065 ang foreign tourist at 1,306 ang overseas Filipinos. Pinakamalaki ang bilang ng mga lokal na turista na bumubuo sa malaking bahagi ng kabuuang arrival sa isla. Sa patuloy man nananatiling pangunahing destinasyon ng turista ang Boracay na nakapagpapakita ng mahalagang ambag ng turismo sa ekonomiya at kabuhayan ng mga residente.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Tumanggap ng tulong pinansyal ang tatlong dating rebelde sa Capiz matapos nilang silang sumuko at magbalik-loob sa pamahalaan. Ipinagkaloob ang tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na naglalayong tulungan ang mga dating rebelde na makabalik at muling makapagsimula sa kanilang komunidad. Hinimok ni Capiz Governor Ferdinand Castro ang mga benepisyaryo na gamitin ang tulong bilang panimula sa mapayapa at produktibong pamumuhay. Bukod sa tulong pinansyal, maaari ring makatanggap ng iba pang suporta ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng ECLIP, kabilang ang pabahay at lupa para sa kanila at kanilang pamilya. Nakiisa sa pamamahagi ng tulong ang Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Peace and Order Council, Department of the Interior and Local Government, at 12 Infantry Battalion ng Philippine Army.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nagbabala ang Police Regional Office 6 o PRO 6 laban sa mga online threats na maaaring magdulot ng pangamba sa mga paaralan at estudyante sa Western Visayas. Kasunod ito ng magkahiwalay na insidente sa Antique at Capiz na may kinalaman sa mga mensahe at post sa social media na nagdulot ng security concern. Kamakailan, ilang paaralan sa Ruas City Capiz ang nasuspende ng face-to-face classes matapos kumalat umano ang banta ng pamamaril sa isang high school campus. Ngayon man, lumabas ang investigasyon na ang viral video na ginamit bilang batayan ng banta ay isang prank na na-record pa noong Hulyo 2025. Ayon sa PRO6, agad nakipag-ugnay ng pulisya sa mga paaralan, magulang, lokal na pamalhaan at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:46 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: National.
1: Posibleng makaranas ng dry condition o tagtuyot ang lahat ng probinsya sa bansa pagsapit ng katapusan ng Marso 2027 sa dahil sa El Nino. Ayon kay DOC Secretary Renato Solidom Jr. Ayon kay Solidom, mula sa 7 probinsyang nakararanas na ngayon ng tagtuyot, inaasahang madaragdagan pa ang mga lugar na maapektuhan sa mga susunod na buwan. Ayon sa PAGASA, tinatawag na dry condition ang sitwasyon kapag 2 magkasunod na buwan na nakapagtatala ng 21-60% mas mababang ulan kumpara sa normal. Inimok naman ng DENR ang publiko na magtipid ng tubig upang maiwasan ang kakulangan sa supply. Bilang dito ang pagsasara ng gripo habang nagsisipilyo o naliligo at pag-iipon ng tubig para sa iba pang gagamitin.
0: Todo National.
2: Umalo sa mahigit 5.5 billion ang kabuuang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa matinding El Nino. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, nasa 201,322 na magsasaka at mangingisda na ang direktang naapektuhan ng tagtuyot at nawala ng pangunahing pinagkakakitaan. Pinakamatinding tinamaan ng tagtuyot ang Cagayan Valley o Region 2 na sinunda ng Calabarzon, Bicol, Zamboanga Peninsula at Davao Region, Sokcargen at Caraga. Patuloy namang nagbibigay ng ayuda at alternatibong kabuhayan ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ng El Nino.
0: Todo National.
1: Samantala, nasabat naman ang Bureau of Customs or BOC, Port of Clark, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang nasa 4.14 kilo ng hinihinalang ketamina na nagkakalaga ng 20.7 million pesos mula sa Amsterdam, Netherlands. Idineklarang compact ceramic fan ang shipment na patungo sana sa Valenzuela City. Ngayon man, nakitaan ito ng kahinahinalang imahe sa X-ray inspection. Dahilan upang isailalim sa physical examination. Natuklasan sa loob ng shipment ang 7 transparent plastic bags na naglalaman ng puting crystalline substance. Nagpositibo ito sa paunang screening sa spectrometer sa special care reading. Habang isinaalalim naman sa confirmatory laboratory testing ng PDEA ang mga sample.
0: Todo National.
2: Isinisulong ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang panukalang scholarship program para sa mga kwalipikadong guro sa pampublikong paralan at kanilang mga anak. Muling inihay ni Chodoro ang House Bill No. 1050954 o Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang sinulong na kanyang asawang si Marikina Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress. Layunin itong suportahan ang professional development ng mga guro at makatulong sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, maaaring makakuha ng scholarship ang mga kwalipikadong public school teachers para sa mga master's and doctoral degree ng program sa mga state university at college na accredited ng Commission on Higher Education.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balitang national, kinumpirma naman ni Department of Education Secretary Sunny Angara na isasama na sa teaching load hours ng mga guro ang Learning Action Cell o LAC sessions. Ang LAC ay regular na sesyon kung saan nagtutulungan ang mga guro, nagpapalitan ng teaching strategies at nagbabahagi ng mga epektibong pamaraan sa pagtuturo. Ayon kay Angara, kinikilala na ngayon bilang bahagi ng professional duties ng mga guro ang oras na iginugol sa LAC sessions. Layunin itong mabigyan ng sapat na pagkilala ang professional collaboration ng mga guro at mahikayat silang patuloy na pagbutihin ang kanilang teaching skills para sa kapakinabangan ng mga estudyante.
0: National.
2: Sa iba pang balitang national, tinalakay ng Pangulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang pagpapalakas ng ugnayan ng kooperasyon ng Pilipinas at Poland sa kanilang bilateral meeting. Ayon kay Marcos, ito ang unang pagkakataon ng host ng Pilipinas sa isang Polish head state kasabay ng patuloy na pag-usbong ng relasyon ng dalawang bansa sa nakalipas na dekada. Kabilang sa mga prioridad na larangan ng kooperasyon ng security at defense, trade and investment, science and technology, food security, tourism, labor, academic and cultural changes at kolaborasyon sa regional and multinational fora. Nagpag-usapan din ang pagpalakas ng Europe-Southeast Asia cooperation at mahalagang usaping pandaigdig kabilang ang pagsulong ng rule of law sa international relations.
0: National.
3: Alas 11:50, iuno na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international. Dasawi ang isang mag-aaral habang pito naman ang sugatan matapos ang pananaksak sa isang paaralan sa Basak Seher, Istanbul, Turkey nitong Martes. Ayon kay Istanbul Governor Davut Gol, kritikal ang kondisyon ng biktima bago ito tuluyang nasawi dahil sa tinamong mga sugata. Nasa kustodiya na ang 15 anyos na grade 10 student na umano'y suspect sa insidente. Ayon kay Gol, mula sa iba pang paaralan ang suspect at pumasok lamang sa paaralan ng mga biktima bago naganap ang pananaksak. Inihahanda na ang suspect para sa kaukulang proseso ng hukuman. Muling nagdulot ng pangamba ang insidente sa gitna ng mga naitalang kaso ng karahasan sa mga paaralan sa Turkey nitong mga nakaraang buwan.
2: International. Nagbabala ang United Nations sa patuloy na pagdami ng mga taong lumikas sa Yemen dahil sa tumitinding pag-atake ng Houthi rebels. Ayon sa United Nations Refugee Agency o UNHCR, mayigit 130,000 nakataon na ang napilitang lumikas mula nang sumiklab ang matinding laban noong Agosto. Batay naman sa tala ng World Health Organization, sa 959 na katao ang nasawi at 4,207 ang nasugatan sa Yemen mula Agosto hanggang Oktubre. Lumala rin ang kaso ng kolera sa gitna ng pagpapatuloy ng kaguluhan. Pinahigting ng Houthi rebels ang kanilang pag-atake sa Yemen bilang bahagi na kanilang hangaring makontrol ang pamahalaan.
3: At para naman sa detalye ng balitang sports. Bumalik sa training camp sa France ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo matapos ang kanilang kampanya sa 2026 Asian Games sa Japan bilang paghahanda sa nalalapit na 54th Artistic Gymnastic World Championship sa Rotterdam, Netherlands. Sa athletes homecoming dinner noong Lunes, ipinahagi ng magkapatid na lilipad sila patungong Antibes, France nitong Martes para sa kanilang paghahanda. Ang World Championship ang magsisilbing senior debut ni Aldro matapos ang kanyang paglahok sa Junior World Championship na ginanap sa Pilipinas noong nakaraang taon. Gaganapin naman ang 2026 Artistic Gymnastic World Champion sa Oktobre 17 hanggang 25 sa Rotterdam, Netherlands.
0: Balitang sports.
2: At dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Game si Julia Barreto na muling makakatrabaho si Bianca Umali kabilang ang posibilidad na gumawa sila ng Girls Love GL Project sa MediaCon na kanilang upcoming movie. Ginawa ni Bianca na bukas siyang muling makatrabaho si Julia kung makarating ang tamang proyekto. Samantala, pinuri ni Julia si Bianca bilang a breath of fresh air ang nasabing game siya sa posibilidad ng GL Project kasama ang aktres basta dumating ang tamang material at panahon.
0: Balitang showbiz.
3: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
3: Iniyag ng Department of Agriculture or DA na may sapat na supply ng bigas at iba pang agricultural products sa kabila ng epekto ng Super El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring umabot sa 700,000 metric tons ng palay ang mawawala dahil sa naturang phenomenon. Patuloy naman ang local production sa pamamagitan ng National Food Authority or NFA na patuloy ring bumibili ng palay mula sa mga magsasaka. Higang din ni Demesa ang pangangailangan para sa mas maraming cold storage facility upang mapaglagyan at mapanatili ang kalidad ng mga agricultural products.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, nakapagtala ang aklan ng 109 na bagong kaso ng dengue mula Setyembre 13 hanggang 19, 2026. Ayon sa Provincial Health Office, pinakamaraming bagong kaso ang natala sa Malinaw na may 15, sinundan ng Malay na may 10 at may tig-7 sa Ibahay at Numansya. May 6 na bagong kaso sa Banga, tig-5 sa Makato, Nabas at Washington at 4 naman sa Leso at tig-3 sa Libacaw at Madalaga. Samantala, tig-2 naman ang naitala sa Altabas habang 1 naman sa Balete, Bataan, Burwanga at Tangalan. Sa kabuuan, umabot sa 1,129 ang dengue cases sa aklan mula Enero 1 hanggang Setyembre 19, 2026 habang 4 naman ang naitalang nasawi dahil sa sakit.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita.
3: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success Healthy Gut Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli po, kami ang inyong tagapagbalita, Katodong John Lester Galigaw
2: at Katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo Kaibigan.
0: Inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billionaire Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martirito Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market,

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 10.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan, mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: Ay, nag-tradlaw Banwa, Itakalibo, may nag-tradlaw Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
1: Aksyon!
0: Nagkarugad daw kita, ita Miyerkules, sa petsa 7 na kita Banwa sa buwan, ita Oktobre, Dagon 2021.
1: Aksyon!
0: Oras talan, Banwa, rin kagapag-abi-abi, kagapag-apanamyaw, ita may nga hapon, na may kagapag-pamati sa ito niya magasuki, katagapag-amati. Sa kabilugan niya Banwa, Itakalibo, kabugisan niya Provincia, Taklan, sa kutob, kumagabutan ko ato niya pagpangalagad. Magkaroon ka ng edisyon ito ato nga pag-ililibar o ang kong gikinyo Banwa ang pag-welcome pa pag-apalamyaw ita maayad-ayad nga udradlaw iya sa ato nga bilog nga probinsya Itaklan.
1: Aksyon!
0: Magpagayag ng programang Todo Aksyon nasta alaw na imidya magkaroon ka ng hapon kita mag-ililibar daw sa pag-tao no? Itapilag ka mag-balita impormasyon mga nagkaganabo sa bugos na ato nga probinsya Kataklan sa ato nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Sa ato ng mga negosyante sa Bahing Krakong Kalibo Public Market, kama naman sa Bahing Krakong Kalibo Shopping Center, sa ato ng mga katodo, sa ato ng mga bulantero-bulantero, Banwa nga nakatutok na makarag-raga utra daw. Kabusta, doon ato nga sang mga, itry kagadlaw ita Miyerkules, sa ato ng mga katodo, kapingin sa mga pamati, makarag-raga baga panyempo. Kamay, no, nakapatagal ka na Banwa ita pagilabas doon ato ng mga negosyante, no, kapingin daw sa ato ng Kalibo Public Market, ang Kalibo Shopping Center, no, kama naman sa tala nato niya mga merkado publiko sa bilog nato niya probinsya Itaklan.
1: May balita, may aksyon.
0: Tatama lang ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ita aton ka naga Banwa ita Kalibo kaba naman bilog probinsya Katakan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals na iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang makaroon ka naga mga pang oras o nagapupaway na aton itong iba ka mga drivers ang kapingit sa aton yung mga tricycle drivers mga katodo iya sa aton sa Banwa ita Kalibo karong iba nagapalagay ka na Banwa itapagaw ilabas na sa pila ka mga karindirya na kapingin sa mga terminals na sa eastern na western part kung aton karaga probinsya Takan na makaroon karaga mga panyampo mga katodo while nga nagapamati sa aton nga pangpangalagad makaroon karaga mga pangorason ato na nga mga igmangod nagapamati man sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas
1: aksyon.
0: No, kapinggi sa baga timprano pa nagapahaom, no? Itaanda ko nga ilam son, magkaroon ka na baga panyempo. Pero ang iba, nagadigamo, nagaprepara pa gang, no? Kapinggi sa mga orihin, nagkaroon nagapahaom. Ang sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala, no? Magaprepara rin inyo nga peregahon, magkaroon ka na unto. Kay kami man dumagatod kinyo, no? Itapila ka baga balita, ang nagkaganabo iyan sa Banwa, Itakalibo, aga bilog na probinsya.

0: Sarang ka makatodo nga makapartisipar sa itong pagpangalagad makarogra nga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad makarogra nga daw. Pwede ka mo nga makakomment sa itong pagililiba pinagisamo na Facebook Live. Sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong gano'ng nga pagatawat ligwan no, sa kabugusan ko itong nga pagililiba. Siyempre makatodo no, hindi lang man pagkalipatan nga i-like, i-share na itong nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabuna ito no, nga mga katodo no, makapamati maka-update sa pila ka mga balita no, kapinggit sa mga balita lokal ang aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: May balita, may aksyon, aksyon.
0: Aga siyempre makatodo no, para nga maging mas updated ka mo sa Malaga Kanabo sa bilog naton nga probinsya Kitaklan, pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo para automatic no, every time nga may inagabaga news and public affairs program, may mga breaking news nga ginatatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitaklan, makabaton ka mo nito notification agod no, nga maging mas updated gid ka mo sa Malaga Kanabo sa bilog naton nga probinsya Itaklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare dato nga pagililiban sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga pagapangalagad
1: pagana sa pananghalian todo aksyon, todo aksyon.
0: Sa kinaangdan manging kaiban sa rodeka nga pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola hasta la una media kita banwa nga mga ililiban sa ato nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon pagaiban kita siyempre tato nga mga todo reporters daw nga naka standby daw para man sa pagbasyada ko manatipon ka nga balita daw nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya Kitaklan daw mga katodo kapinggit iya sa aton sa banwa kara Itakalibo aron pila karon ka mga bagagkuan daw nga mga balita daw mga insidente ang nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya Kitaklan iaron mabatian daw sa ato nga pagililiba pinagin duna sa report ato nga mga todo reporters sa kabilugan ko ato nga pagwaragwag makarog na edisyon it aton nga palatuntunan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon, todo aksyon.
0: Pilabanwa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa pagkatataron sa itong pagililiba sa itong pagpagayag makarong krang hapon. Naya sa itong pagpagililiba mga katodo sa itong pagwaragwag sa Miyerkules edisyon ito itong palatuntunan na kapin asang gatos no, kabaga empleyado itaton niya munisipyo kay Tabanwa Itakalibo aron nagpaidagom kahapon mga katodo sa Rodeca gin patigayon nga random drug test itaaton niya LGO Kalibo nga gin pangunahan mismo na itaaton niya alkalde Itabanwang Kalibo pinagi sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro.
1: Aksyon!
0: Now, kama naman dumpila na ton ka mga miyembro, no? Kung sanggol yung bayan, na itabanwa ka na Itakalibo, mga department heads, aga iba pa ka mga empleyado, no? Ita munisipyo kung banwa ka na Itakalibo, kay sandi ka na banwa, no? Sa pagpabutsag itaton ka mga alkalde, ang kapin, no? Asang gatos ka mga empleyado, mga katodoro nagpaidagom sa rin ka na random drug test, naging palagayon kahapon ka na adlaw, no? Mga katodo, no? Ita aton nga abanwa ka na Itakalibo una mismo no sa munisipyo Banwa Itaton nga Banwang Kalibo mga kaabyanan. No, marami man daw mga todo no nga mga lihok no tikang nga ginapatigayon itaaton kara nga LGO Kalibo mga katodo ang nga magaserbi kara Banwa no nga modelo ahuwaran no ita iba naton nga mga igmahod kapinggid no, sa aton nga mga pumuyong kalibonhon no mga katodo pagpakita no itaaton nga pila ka mga empleyado no itaaton kara Banwa Kalibo sa pagpagoda mismo kuanton kara nga alkalde kung Banwa kara Itakalibo mga katodo ngarong katuyuan ka rin, no, nga at least, no, waagil it may mga naga-engage, mga katodo ng mga empleyado ita munisipyo, sa roday kaga paggamit ita illegal nga droga mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: So standby banwa sa aton nga pagililiba sa aton nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon na aton ka nga pagatrataron no sa kabugusan ka aton nga pagwaragwag makaroon ka edisyon ita aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon!
0: Mula Lunes hanggang sa samtang sa piyakabayan pila pa kabaga balita sa aton nga pagi liliba makarong edisyon ni aton nga pala tuntunan para day kraga Boracay a report mga katodo ginlonsar na ita aton nga Malay Municipal Police Station sa isla Kraita Boracay na pinagi kraga katodo sa kay Police Lieutenant Colonel Orlando Caraga Jr. Arong epe ita aton kraga Malay PNP rong katuyuan na itry kraga platform mga katodo nga mas pagid no nga mapadasig arong pag-report ita aton nga mga kaibang huran mga katodo nga mga insidente or nano karang nga mga nagkaganabo una karon sa isla kara ita Boracay na mga katodo no nga hindi mo na kinahangyan ang mga katodo nga mag-alto kapabito sa istasyon ita pulis or magtawag pagid no kay akinahangyan mo gang na mga katodo nga iskan roday karang nga QR code mga katodo ang ma-access no itry ka nga platform gamit ro anuman ka nga mga mobile phone mga katodo para nga mas madasig no roray ka nga pag-responde mga katodo sa inkaso may una ka nga mga insidente mga reports mga katodo roray ka nga magkaganabo una ka ron sa isla kara ita Boracay na sa Bilog Banda Banwan no sa katuyuan itaton ka nga mga otoridad no, nga masiguro gid no ron kagawasan ita publiko ang mga katodo, mga residente, ang mga negosyante, at tanan naton banwa nga mga turista nga una karon sa isla kara ita Boracay. Ang mga katodo agud nga maaboid nato naron pinaka mga magkaganabo ang mga insidente una sa isla kara ita Boracay. Like halimbawa sa aton nabing mga bisita una daw nga madugaan kara ita mga kagamitan like una karon sa bisfront to aton kara nga isla kara ita Boracay. Aron day kara mga biktima kara banwa ita mga kawatan daw sa pinanaton ka mga residente una sa isla may una karaga mga biktima mana ita pagpanakit o rode karaga physical injury daw mga katodo may nano pa karaga mga klase ang mga insidente partikular rode karaga mga pagpangistapa abi una sa aton na mga bisita may una karaga pagpangabuso sa aton ka mga imangod una karon sa isla kara ita Boracay daw mga katodo aga tanan no nga mga insidente nga sarang ninyo banwa maipaabot no paagi makatodo sa kaga paglunsar ako aton kaga Malay Municipal Police Station ako dasambi kaga programa mga katodo nga makabinipisyo o aton karon nga mga pumuyo kama naman do aton nga mga bisita mga igmangod na to no mga katodo open do ano kaga mga concern halimbawa kung may inyo karon nga mga concern like sa problema sa legal kaga droga pwede nyo madun makatodo ma-access ma-report karon may una karon banwa nga mga nasayuran kamo no nga mga may una abi karang nga mga akusado nga may una karang nga mga mandamiento di aresto na so sana ninyo rin makatodo no maipaabot no sa paagi no sa nakilaga Boracay i-report na mga katodo garang katuyuan nga mas pagid no nga mapadasig aro nga pag servisyo pag responde ita aton nga mga otoridad sa nakilaga mga insidente nga i-report makapin una sa isla ita Boracay
1: hindi palalampasin ng Radyo Todo
0: samtang sa piyakamahin mga katodo pila pa sa mga balita nga to nga pagililiba makaroon ka nga hapon sa aton kaya pagpangalagan dugang grama katodo no nga requirements no sa mga patigayon ang magproseso kung license to own and possess sa firearms ang mga katodo sa aton na mga igmanghod mga katodo like sa mga baguhanon or sa mga renew mga katodo kay makaroon gina required ang mga katodo ronday karang nga pag patigayon or pag prepare no pag secured ito ay karang nga agan storage no mga katodo ang kasunod na banwa itry kaya mga insidente no nga nagkaganabo sa pila ka mga eskwilahan no sa pungsod naton mga katodo kung nagtaliwan kaga mga adlaw o mga dinomingo binuan mga katodo naraya ka rin sentro man itry kaya mga kontrobersiya kung paalin banwa na buo itry kaya mga inunga no itapila naton ka mga gun holders mga katodo roday kaya mga armas so dapat makaroon mga katodo ay kinangangid no nga may imo kara ang firearm storage sa vault no nga para nga ma-secure ang mga katodo roday kara nga armas no drilang bag-o ang requirements no sa pagproseso ko imo kara application no sa pagbuo ug pag-renew kung license to on and possess sa firearms a isaaton kag mga igmanghod ang mga kaabyanan daw kay daya kara magkatodo no basement sa pagpabutyag ako nga PNP Firearms and Explosive Office na pinaagi na sa kay Chief Police Brigadier General Milicio mga katodo agi na pabutyag no roday karang pila ka mga impormasyon mas pagid no nga gindugangan roday karang pila ka mga kinanganon ang mga requirements banwa para man no sa seguridad mga katodo ita membro kara ita ba pamilya kay syempre kung may una kara banwa ikaw nga secured karang gun storage sa vault mga katodo ang ito kara maitago roday karang armas niya hindi baga pwede mabuo maka-access through imo karan nga mga unga nga sarang nga magamit mga katodo no sa posibli abi karan na no karan nga mga insidente or kremen mga katodo agod nga malikawan ruray karan man nagkaganabo ko nagataliwan karon nga mga binugan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Samtang sa Piagabayin, Don Antonio Provincial Government kahapon mga katodo, kapin no, sa 1678 tanan, no, kabaga pamatanon no, nga may una kron nga mga kapansanan, or de kanaga children with disabilities mga katodo sa bilog na to, nga probinsya Katakan, araw nakabanton no, mga katodo, itry karang cash assistance, no, nga nagabalor ita 2,800 pesos, mga katodo, iya sa ton, karon nga bilog karang probinsya Takan gagin palaging kahapon do day karang aktibidad programa a ita aton karang probinsya sa pagpanguna ko aton kag gobernador kay Governor Joanne Mera Flores
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: Saray mga katodo, pila ka mga balita nga itong mga tawat ligwa na pagkatataron sa itong pagililiba makaroon ka ng hapon.
1: Todo, aksyon.
0: Sagi po na, padayon ka mga katodo nga magkapadagay tinyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipagabot sa itong pagililiba makaroon ka ng hapon. Kaya ito gano'ng pagkatawat ligwa no, sa kabugusan ko itong pagwaragwag sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan mga kaabyanan. Maga padala lang ha itinyo kada kapag mensahe naga syempre paki-like paki-share dato kapag pangalagad makaroon kada nga hapon no para mas mabo na to no nga mga katodo ro magkapamati maka updates ha ita pila ka mga balita no kapinggit sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa iya karon sa aton nga pag ililiba
1: may balita may aksyon aksyon.
0: Mga imbukada libanwa nga mensahe no nga gimpadaga sa tugag pagpangalagad makaron kra nga hapon. May gig nga hapon na may gapagpamati no kay Ma'am Lina Mercado. Nauna gig ginagapadaga ko ada kra nga mensahe no sa tugag pagililiba. Nauna karon sa Sydney, Australia. Una kaday Ma'am Elizabeth no sa Germany. Good morning no kay agahon makaron. Una sa pungsod da Germany no nagapamati man sa ato nga pagpangalagad kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong. Una kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Happy viewing. Happy listening man, happy viewing kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen. Nauna karon sa Dubai no. Asagamata sa pagtutok. Sa ato nga pagwaragwag sa kada untadlaw naton daw nga pagpagayag sa aton kaga pala tuntunan. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo sa Hong Kong, happy viewing. O naman kay Batsa April Joyce Alonsagay na mailaging hapon nagbaiging pagpamati. Sa kay kagawad Michael Villanueva Solina una sa matagabarangay Lagin Bano West Numansya. Sa kay Sir Roger Lacero Nagales, good afternoon. No, nag-monitor man sa atong kagapalatuntunan. No, una sa kay Madam Princess Dimple sa Isla Caraita, Boracay. Good afternoon. Una sa kay Papang Sunny Senyeres, sa kay Bro Russell. No, sa Senyeres Family sa Barangay Yapa. Una sa kay Madam Sally Senyeres sa Barangay Baybay, no, sa Banwa Caraita, Tangalan. Maidaid man niya pagpamati. No, aga may gid nga kahaponanon.
1: Action!
0: Kay Sir Villaruel, no, kay DRV Dion Villaruel, una karon sa may Barangay Tambak, no, sa Viewpoint, sa Barangay Tambak, no, sa Banwa Crita, New Washington, sa Baluarte, tanak karon nga gwapo nga maguwang kay Kapitan Alex Villaruel nga nagapamati iya sa aton kag pagpangalagad. Kay Sir GP magpusa, wa good afternoon. Na may giga hapon. Kay pare ko evento mulak ba? Good afternoon, kamusta? Kabuhay na ikaw nga wa gid naka pabatsa. Diin ka na subong nga bin tumula. May giga hapon, may giga pagpamatiya sa aton nga mga kaapin. Sa kay tating Kapitan Ignacio Banjula Jr. ang kilabot it mga chicks sa Boracay. Action. Sa mataga Bill Team PC una, maay dahigid nga pagpamati ag may gid nga hapon. Kay Private First Class sa KV Revesencio sa 82nd Bantay Laya Battalion. Una sa Camp Libasis Mundo Banga. Now, sa ato niya mga tropa, una ita Philippine Army, no? 82nd Bantay Laya. Maay dahigid nga hapon, aga may gid nga pagpamati. Now, nag-monitor man, magkaroon karagabaga panyempo, no? Sa ato nga pag-ililiba. Una sa ato nga mga negosyante sa Uyutron, kay nung Woody Nabara. Kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Champs Restaurant. Good afternoon. Action. Madaman kay nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan. Maay dahigid nga pagpamati. Aga sa kay Sergino Ambito, no, gamasako magkaroon, no, kay may kasubo, no, sa pamilya, no, sa pagtaliwan ni Tatay Paul Hensio Villaruel Ambito. Ginapaisa yung makatodo, ha, nga ita mga pamilya, no, sa mga kaibataan, amigo, agamiga, no, ni Uncle Paul Hensio Villaruel Ambito, nga imaw ay nagtaliwan yon sa piyak kakinabuhi ko October 6, no, kahapon karagadlaw, agroanay karong agawa sa inahamtang, anahamyang, uda karon sa may Sitio Grande, Barangay Bayang sa Banwa Kara Itabatan, no, wak paman ita schedule, no, doong gubong, no, ipaisal galing, na ita pamilya Ambito, no, particular na sa kay Sergino Ambito, no, roga pagtaliwan na ni tatay na, no, Paul Hensio Villaruel Ambito, una sa Barangay Bayang sa Banwa Kara Itabatan, no, condolensa sa pamilya Villaruel Ambito, no, na kay Sir Gino Ambito, no, roga principal ita Maria Feliciano de la Cruz Elementary School, una karon sa Barangay Arcangel Sur sa Banwa Kara Itabalete. May nga hapon na kay Sir Ramon at kay Mamaymay Munja, no, sa Munja Di Manuel Family. Una karon sa may Barangay Bagto Leso nagapamati. Una sa mga taga Rockscan Motor Parts. Kay Jam Jam po. Disgrasya naman si Jam Jam ka B.E.O. Wako kasayon. Imaw tagali turo ako yung kalingagin na report kay Ina. Kay nagakatuhog mo kay Ina. Una karon sa bangko. Itatoy ka nga kalibo PNP. No, pagbugtaw dama ko si Jam Jam tama ko ndo nagapamantaw ka kon nga ra may gani wagin man nakaangkon ita last row gid doing gid abi gi permi ay wa ka gid abi nagapamati mo kay si Ramon mo no nga kon hilong na hindi na magmaniho kay ita motor hindi na nga magpinanaw pa action una ba sa RK Okay Okay, no, sa Leso, sa Barbasa, sa Kulasi, at sa Simbalong Antique. Una kay Sir Ramon, no, sa Antique na nagapamati makaroon sa Kulasi Antique, no. Una sana ko gapwesto sa RK Okay Okay. Action. Kay Ma'am Rosie Isog sa Mataga Barangay Andagaw, good afternoon, no, may ba nga hapon nagbigay nga pagpamati. Una kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio Family, no, una makaroon sa Bacau Sur. Una kay paring Geoffrey, kay Tatay Freddy, happy listening. Kay Kagawad Parikoy Josel Arbolida Quadernal sa Mataga Barangay Sigkay sa Banwat Banga. May gig nga hapon aga may mga pag-uilabas, no, magkaroon ka nagbaga panyempo. Aga siyempre, no, sa ato niya mga miyembro kung Malay Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Team, no, kade Master Sergeant Teddy Dalisay nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagan.
1: May balita, may aksyon. aksyon.
0: Ay 30 minutos man wala kataliwan sa oras kada talas 12 oras makatod atod kinyo na ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Ngani no sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga igmanghod, kapingin sa mga mahilig na magkape, dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguro doon na itong kape nga aton ginainom, mayroong kape mga katodo, gabay una, gabay dami ka binipisyo para sa ikamayan itaton ng mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inovit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kaya po nasa lang mabakay dong more power sa broadcast center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Okay, mabu na ito, yung mga katodor, nagpahayag, nagpabutyag, kung ano ka-epektibo sa andang mga gawas, umpis ang asanday, nag-inom, ita more power. No? Kaparasgid ni Auntie Jessie Marte, nga sukit more power ay nagapamatigid makaroon, una sa Marte family sa Ruas Avenue, iya sa Banwa, it Calibo. Na ito, Banwa nga pagpanumbalik, kung ito na kanagapag-detalye, at ito yung mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe, nga gimpabot, at ito yung mga igmangod, balikan na ito, pagkatapos anay, pila ka mga reminder.
1: Todo, aksyon! Todo, aksyon!

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor Dilatonga, taga Barangay Laguindan, Buaris, Numay Sakran. Ako nabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So nabatsagan ko ro kanami agro-epic to gagawin na mayadayag it. Tiyaga mo, diabetic ako, mahinom.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Anchoration, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program. nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod pa gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Godbing Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southern Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo.
12: Sa Katucha.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
14: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon at baby face imawgi hapon.
15: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
16: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaklan.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ano po si Elvira sa Piliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
19: Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
20: Balik sa tagapagapangalagad sa tagapagililiba, may 45 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
19: Aksyon!
20: Sa giyapon na patayin ka muna kapamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banchola.
19: Aksyon!
20: Oy, api pamati sa kay Sir Mike De La Torre, no? Nakaroon sa mga taga CBM Pawn Shop, no? Sa Oyotrong, no? Nagpamati, magkaroon karagabaga panyan po. No, iya sa aton karanga pag ililiba, no, sa aton karanga pangalagad, no, sa mga taga CBM Pawn Shop, no, una sa Oyotrong Kalibo Branch, no, nga pamatigid sa aton nga pagpangalagad at sa mga nagabaligya kay Santos sa likod ni simbahan kay Kuya Edy Villarobin Sima Religious Artikel. Happy listening. Halin sa kay Sir Mike De La Torre nga nagamonitor iya sa aton karanga pag ililiba. Makaroon ka nga hapon sa aton nga pagpangalagad. May migubong swalo, gaw na karoon sa Capitol, nagapamati man, nagasempre kay Abro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint, sa Purok 5 sila Serna, aguna sa mga taga RG Paint, no? Sa barangay Lagin Banwa West Numansya, or Lagin Banwa East Numansya, no? Sa tag-ana kay Sir Dante, no? Kay Ma'am Ruth Garbo, nga nagapamati, no? Ag sa tanan, no? Ng mga empleyado, ita Global o RG Paint, no, sa Numansya.
19: Aksyon.
20: Kay Alonso Tamayo, no, may nga pagpamati, no, ag sa Tamayo family, no, sa Isla Tabura kay sa may Sitio Lapus-Lapus nga nagapamati.
19: Aksyon.
20: Ag kay Migo Carly Tornilla Santiago, no, nagamonitor man na sa Manok-Manok proper, makaroon ka nagabaga panyam po. Una kay Kapitan Raymond Quinto, no, sa Sitio Kabanbanan, sa barangay Manok-Manok kay paring Jerome Madranso, no, una karon sa Tambisaan.
19: Todo aksyon.
20: At kade parang may kahilig, no, una karon sa cargo port, no, sa barangay Manok-Manok, sa mga truck driver una nga nagailabas sa karinderiya, no, di parang Romel kahilig nga nagapamati sa ato nga pag-ililiba, syempre kay Madam Princess Dimple.
19: Aksyon.
20: Ang magandang aksyon si Ma'am Princess Dimple na nakikinig sa Isla ng Boracay. Kamusta, Madam? Matagal-tagal na rin, no, na hindi kami nakita ni Madam Princess Dimple.
19: Na
20: ilang buwan na rin hindi nakabalik ng Boracay. Paano kasi pag nasa Boracay, hindi naman bakasyon yung punta natin, no, mga katodo. Kaya kulang sa oras, no, para makipagkita sa mga kaibigan natin sa isla ng Boracay. So, maabo kita ng mga amigo, amiga, una sa isla ng Boracay, no? Sa suod itabagong tag-on. Nga una kita dati na assign, no? Sa isla Karaita, Boracay. Gani nga Boracay, no? Nagit kita, no? Sa una sa taga-barangay Manok-Manok. Kay ina kita nag-a-star, no? Sa Manok-Manok proper sa isla Itboracay.
12: Aksyon!
20: Yan na kita magkatodo na sa pagkatao italigwa sa pinagkamagabalita. No? Nga ito niya pagkataron magkaragang edisyon. Itaaton karon nga pag-ililiba. No? Sa aton ka nga pagpangalagad. No? Magkaragang edisyon. Itaaton nga palatuntunan.
12: Aksyon.
20: No? Kahapon mga katodo. No? Kapin sang gatos talan. No? Kabaga empleyado. Itaaton nga munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Rung nagpaidagom. No? Mga katodo sa Roday karaga random drug test. Ang agin paunahan mismo itaaton kang alkalde na pinaagi makatodo sa kay Kalibo Mayor Juris Bautista Socro. Na kay nakita naton makatodo no sa post no ni Kalibo Mayor Juris Bautista Socro nga imaw mismo ro nagpanguna na kamanamandong pila kabaga miyembro ko aton kag sangre ang bayan na itabanwat Kalibo ag mga department heads no mga katodo. Ako na sambit ka rin ang munisipyo. No, kay rung katuyuan ka rin magkatodo, itry ka rin a random drug test no, sa rekrag mga empleyado. No, mga katodo nga para nga mapasiguro mga katodo nga may una karon nga drug-free workplace. No, rung ato nga rin LGU Kalibo. Manami rin mga katodo ng mga tikang nga ginapatigayon. No, itapila naton ka mga local government unit. No, itaaton ka rin nga mga kabanwahunan. No, mga katodo kay sa ato nga pagkasayod, no, rung nagahimo, ita makaroday ka nga mga programa, aktibidad, like rung banwa ka ita malay, no, sanda ka na banwa rung naunagid, no, mga katodo kay I think may anda ka nga ordinansa, nauna ka rung sa banwa ka ita malay, no, mga katodo, agahagos nagligad, no, sa maging patigayon, no, nga mga random drug test sa pila ka mga empleyado, ay naging negatibo, no, roday ka nga mga resulta, no, ita, ginpatigayon kaya kabaga atas ang sa pila na ton kabaga empleyado. Now sa number na ton manami ng mga tikang na ginahimo magkatodog at least ginapakita no, sa publiko sa anton ng mga pumuyo agaro anton kaya kabaga empleyado mga katodo no, is uwagid no, nag-engage sa rekraga paggamit itaray kraga illegal kraga droga no, para nga malikawan ta magkatodo rumpila kabaga circumstansya no, sa ulihi kraga bayad daw kay hindi man manipot manigar magkatodo no. Abo ko niya mang ita iya sa aton kaya probinsya takan nga may una ka na banwa kung amat no kabaga empleyado a opisyal a ita gobyerno mga katodo ka kung amat nangin subject sa pila kabaga police operation a ita aton kaya mga otoridad kay bangod gani sa pag-engage na sa paggamit ita roday ka nga illegal ka nga droga. So kahapon do aton ka nga LGU Kalibo no sa lamban aton mga katodo isa raya nagpatagayon ka na ita random drug test no. Asa kapin na 100 tanan ka mga empleyado, no? Itaaton ka nga munisipyo. Ang akong sasin, mag-aservi man doon, daya makatodo nga, kumbaga, parang mag-aservi nga inspirasyon or huwaran, no? Itaaton nga mga pumuyo, especially sa mga taga-Banwat Kalibo, makahambal sanda kay manami, no? Kay Ruanto na pila ka mga opisyal, no? Mga katodo, itaaton nga, munisipyo mismo nagapanguna na ginapakita na no, mga katodo nga sanda wag ito nag-engage na no, sa roday ka paggamit ita roday ka illegal ka nga droga na no, kay daya ka na magkatodo no hay sandig manda sa DILG Memorandum Circular Number 2018-213 na no, may kantana no sa Dangerous Drugs Board Regulation Number 13 Series of 2018 mga katodo. Nga magpabaskog, no? Sa rekreng drug-free workplace policies na itaanton niya tagsa kabaga opisina like ranton kabaga mga local government unit, no? Mga katodo, agod nga malikawan, no? Nga may makarunday ka nga mga magkaganabo sa ulihi ka nga may nataw. No, nga hindi kita ton doon mga katodo malikawan, no? Nga may unagin kung amat karon, no? That's why gani, mas manami random or surprise ang drug test sa ginapatigayon para nga hindi baga makapreparar. Narong pila ka baga empleyado magkatodo. Ako may mga makaraya kita ka baga aktividad do gagina patigayon do aton nga atag sa kabaga LGU, no, mga katoday, siyempre, rumpila karon ka mga empleyado, mag-agang-agang man, no, or magpasimpagad pagit una nga maggamit pagit abi, itaray karaga illegal karaga droga. No, kung may makarundaya, kita karaga mga aktividad nga ginapatigayon, aro ato niya tagsa-tagsa karaga LGU, no, iya sa aton sa probinsya, itaka, nagkabay, no, mga katoday, makarunday karaga mga tikang lihok, no, ita ato niya pila kabaga disipyo, sundon man, no, ita iba pa na ton nga mga munisipyo iya sa aton sa probinsya Taquet. No, kay kapara sa namba na ton kaina makatodo nag-una ka dati, no, nag-apatuman ro aton ka nga LGU Malay, no, mga katodo, minko kapilang beses na nisandaman nagpatigayon na itry ka nga random drug test nga agi na patigay ka na banwa itato nga Philippine Drug Enforcement Agency, no, or PEDAIA, no, mga katodo, sa pila ka nga mga empleyado, no, ita aton karon nga munisipyo mga kaabyanan. Aga iya, no, aton karon nga LGU Kalibo. No, natandaan man aton mga katodo, no, ro. Pilaman ka mga barangay employee, no, ita barangay Andagaw. No, mga katodo, may una man sanda dati, no, nga gimpatigayon nga drug test, no, sa Andagaw ka mga empleyado. Ganangin man nami karong resulta mga katodo kay bangod gani nga kaabuan mga katodo nag-negatibo, no, sa runday kaging patagayon nga mga drug test ita ato na pila ka mga tagatapan. Dahil ka nagpakita ra mga katodo nga rung sinsiridad, no, itakada na ton nga ahensya like rung ato nga munisipyo do ato nga mga kabarangayan kung may makarakaraga mga aktividad nagpakita, no, ruanda karo nga kausa, no, nga nga hindi gilbaga mag-engage sa makarunday karaga mga hilimuon aktividad, no, mga katodo, kaya siyempre kita ang mga opisyal, no, like kita ang mga empleyado, kahit ang gobyerno, ako naman, no, kung makikita, baga man na ita ibang, ay, mana, sanda ni mana, nagapanguna, nga sanda mismo, opisyal, no, ita aton niya mga barangay, opisyal, ita banwa, a empleyado, ita aton niya, nga munisipyo, nag-engage gani sa makaroday, kaya nga mga aktividad. No, nga kung amat, no, ginaimo man baga, no, nga rason, ita iba na aton niya mga igmanghod, no, naiinggan nyo, di ba na ito niya may imangod? Kaya bangod ganit nakikita nanda. Pero kung may mamakaroon tayo karaga mga programa, mga katodo, rupi na natin ka mga tagatapan ang mga opisina na no, may kantanan, no, sa makaroon tayo karaga mga senaryo sa mga kabanwahunan. Parang pagrespeto, siyempre, itaray karaga mga pumuhi na ito. Una, gid, no, mga katodo, kumbaga, mag-agang-agang, na no, mag-iisip, bagay man na, hindi kita mag-engage sa makarodaya karaga mga aktibidades. Now kay bangod gani mga katodo nga aro aton karon nga mga official ita banwa nagahimo ita pila ka mga aktibidad. Now mga katodo nga mapasiguro nga mga empleyado hay hindi gid no mag-engage sa makarodaya karaga mga aktibidades particular ruray karaga paggamit no itray karaga illegal karaga droga. Now kay kun aton karaga basiyan no nagilegal karaga mga binungan no sa apila na ton ka mga banwa, like ipin na ton yung mga probinsya, may una ka na banwa, no, ng mga naaresto. Mga katodo, ng mga opisyal ita barangay, no, empleyado, ita ton yung munisipyo, no, mga katodo, kabuan, doon, kaya mga job order employee, no, nga, may una ka na mga senaryo, nga nagkagadakpan, no, mga katodo, yung ganis aton sa banwa at kalibo, I think, siguro, daywa to banwaro, AGO, no, nga, gin, paidagong sa sangka drug bypass operation, na no, itaanton ka nga mga otoridad. That's why makaroon, no, kung nag-renew ka, kung imo karon nga job order, no, mga katodo, gina-required, no, dapat may imo karon nga gina-submitter, no, nga drug test or nagapaidagong ka mga katodo sa like nga drug test nga para ka ba siguro mga katodo nga ikaw uwa kagid no nag-engage sa makaroday karaga mga aktibidades. Daw kay ruday karaga problema mga katodo no sa ray karaga illegal karaga droga sa namba naton. Mga katodo ga kun mapabayan no syempre makatao gidot impluwensya sa iba man una no mga katodo nga nag-engage no sa makaroday karaga mga aktibidades. So kabayang rung iba pa naton yung mga munisipyo no hay magapatigayon man itaray karaga mga programa. No, kay hindi man aton maitago no sa publiko. Kung naman may maabo karang mga nagapadaga ita mga minsahe. No, mga katodo nga si Mauramana. No, mga katodo nga empleyado itaray karaga munisipyo. No, nag-engage man na imaura sa makaroon tayo karagabaga aktibidad. No, pero haman man nga uwagid, no, na-ooperate itatong karagabaga kapulisan. Nauga ko naman man na, makikitaan ang galiman na, nag-aadto laman na sa munisipyo nga, makarag-karaga pitcha para gabagbuo ka na kong sweldo. O galing ko naman mga katodo, ro-ray karagabaga minsahi, ro mga impormasyon, no, mga katodo, kung hindi na ton pag-i-address, pag-ipaabot, sa aton ni mga otoridad, ay hindi nito matawat, nagkaigo kay itong pangudo inyo kong mga concern garon kapin pa sa aton ng mga kabarangayan. No, kay hindi man talan mga katodo ay sayo doon aton karagabaga otoridad. That's why gani, no, nga, nagapanawagan, nagaapilar doon aton karagabaga mga kapulisan. No, sa publiko, rong kooperasyon, no, kay tama kabaho, no, mga katodo rong papel. No, itaaton ng mga pumuyo sa komunidad. No, mga katodo, kay aton karagabaga impormasyon, ang ginapaabot sa aton karagabaga mga ka-otoridad, mabahuda banwa nga bulig, no, sa bailo nga ivas natun sanda, magambay kita itong mga negatibo kaya nga komento. No, mga katodo, ay kung naman tabi, masami na itong nababati. Ano man ay, hasta laman na sanda ron sa mga ultimo man na, mga pipitsugin o na. No, mga galamay laman na ron, mga sugoon man na, itry ka nga pila ka mga durugista. No, so sa bailo nga magpadaga kita at makaroon ka nga mga komento, haman nabi nga hindi natin ipaabot doon pila ka mga impormasyon. No, mga katodo, kung may aton ka nga nasayuran, sa kagaling kita mag react una magpaabot itaton karaga mga negatibo karaga mga komento pag once nga may aton karaga gin paabot nga mga impormasyon sa aton karaga mga otoridad nga uwa karaga makatodo no gintawaan ita nagakaigo karaga ito pangot
12: action
20: no mga katodo do yun dong pila ka mga impormasyon nga ron nga gina haboy naton kun amat no tama ron ka importante mabaho doon mga katodo. No, nga bulig sa aton karaga mga otoridad. No, nga kung sasiin na abas ibaga sa uli, no, bangod sa aton karaga pagpatumbaya. No, mga katodo, ay sa uli, kibot kita sa bilog sa aton nga miyembro kara ita pamilya. No, mga katodo, rung mabiktima ita roday karaga halit karaga illegal karaga droga. No, kay ako personally, no, mga katodo, that's why do aton nga tiyempo pag once nga may una karang kinangan itaton nga pila ka mga kapulisan nga mag witness no, sa pila ka mga police operation una git kita mga katodo no, kay haagyan na kun no, 2 times kita banwa or 3 times na nga munti ka nilang git no, mabiktima itry karang mga addict karang mga katodo nga git pagtripan daw nga grabe karang mga katodo rong perwisyo no, grabe rong epekto kakon no tag matabo no nag-eskwela ko kato first year college no iya sa NBC no nga natripan kita makatodo nga sta makaron daga-daga karon kay hindi ko gid malipatan no pilang dagon man no nga nabat sa gantaron nervous kay damat gani daga-daga ta parong nervous gyapon nasta sa makaron no mga katodo kay bangod charon day kay nga experience na no, mga katodo, daga itry ka nga kwa na, lango sa illegal ka nga droga. Uwa sa eksakto nga piniino, pero kung uwa baga nakasuyop, uwa nakagamit, okay man, o galing, bali nga gra piniino, no, kung una karon sa impluensya, itry ka nga droga. Sa no, mga ni mga katodo, umpisa ga, nagsuot kita, no, ya sa radyo, pag once na may una karaga baga operation, doon ito nga magkapulisan, uwa gikita banwa, nagpamalibad. No, kaya huwag kita naila nga magabot sa punto. Sa uli ka na gamangin adlaw, kabasi baga sa bilog man. No, sa ako niya membro at pamilya, ako ni ka na nga unga, no? Ang ako maglala, aron din ka na problema sa illegal ka na droga, eh. Mabiktima man magkatodo sa uli ka na mga inadlaw. No, dahil ka na magkatodo, rung pila ka mga senaryo, no? Kapay kasi pag once may una sa Gyapon niya problema sa droga, no, sa sangka lugar magkatodo, kung baga permi nagkikaroon rung kaakibat, no, rung gulo rung sangka lugar, na may una karon nga mga krimen nga naga kaganabo
12: action
20: no tama naman mga katodo aro ray karang nga mga kaso ita paganakawan no hindi gidon malikawan no kay syempre wa nga ni sa normal na karon nga painuino that's why nga nakakometer ita roday karang nga mga krimen mga katodo
12: action
20: that's why ranton kaga PNP no ray karasin zero no sa pagpatuman no pag-implementar

0: katodo nga anton gid no gina monitor do anton nga mga miyembro kara it pamilya. Do kay basi kibot kita no sa pila karon nga mga inadlaw balitaan naton na no, mga katodo nga ro anton gali kara nga mga inunga naga-engage na no sa makarunday kara nga aktibidad mga katodo particular una karon tunto na nay gamit-gamit no at impluwensya ita barkada na sa ulihi karon makatodo kon hindi na kaya hay syempre wala ti sustento na sa bisyo pati rung pagbaligya sudlon na mga katodo daya hay asan diglaman no sa anton kag mga naobserbaran na sa pila ka mga drug suspect no nga mga nadadakpan no sa ray kag mga police operation
1: aksyon
0: bukod niya mga iya sa anton sa province akal may gani makaron makatodo rung mga operation makaroon itatong nga mga kapulisan kay may una na karon nga mga body cam cam no nga ginagamit ro atong mga awtoridad kay hindi kada pwede makaroon nga maka operate isang ka operation mga katodo nga uwa kamo itong mga body camera nga ginagamit mga katodo every time nga may ina nga mga operation no kayron katuyuan karon mga katodo
1: no
0: para nga malikawan dunday kada nga mga reklamo nga mana ako wagi naga-engage sa makarunday karang aktibidades agin plantiran ako ginsakit ako itaton kag mga kapulisan no akay ratay karang mga senaryo makatod dati diba tagwa pakarta mga body cam no naga pinagustugang sari karang mga police operation kay hindi recorded banwa antes pa mag abot dong pila kabaga witnesses ay kunamat mga sang oras yuta na tapos ro operation no pero magkaroon magkatodo hindi na ron pwede no no kay automatic pagka aresto karon kay actually ro ato lang kara kay diba nagligad may mga komento nga manabi nga late permi no permi man natong dagi na hamba no kay kita kabuhay kita no naga witness sa pila kabaga operation kay hindi man abiron pwede no mga katodo nga una ta mismo no sa actual nga transaksyon itatong nga makapulisan una gagi no rumpila ka mga miyembro kata witness no nga kaibant aton kag mga awtoridad may ina rumang katodo nga kuan nga dapat rimo kang distansya mga 15 to 20 meters no asa area nga dapat makaabot kayagi no makatodo pag tao kara signal no ita police posture buyer nga na materialize narong nga transaction automatic ya giron magasabay kamo karon makatodo may imo karon nga police security nga magapagapit karon sa area pero bago ron siyempre i-secure anayro ray ka nga area kay basi wa ka kasayod sa ako naman sa pila ka mga subject na may armado mga katodo dahil biro masubuko naman no, kung may una kita nga mga miyembro kapulisan no nga matiruan no sa pila ka mga police operation nagahipos siyang kita no may mga una karaban wag aging patay ita mga adik no wagi kita nagakomento wagi kita nagakomento kung nano no mga katodo pero mga katodo wa naton maabot ko namat no ita isip no kung ano rong risko ba risky sa part itry ka nagabaga kapulisan particular no sa anton yung mga intel operatives mga katodo mga nababasahan na yung mga komento ay manay kinangan pa man nga mag tabon ko anda ko mga itsura
1: aksyon
0: ay siyempre kinangan man doon nga taguon doon ako ng itsura ay makilaga sanda paano sanda makatransaksyon sa masunod pa ka nagabaga police operation no kung identify na sanda nga mga kapulisan sanda
1: aksyon
0: no mga katodo kung bagay isang kiriti man kunta baga no nga mga bagay no mga katodo kung ginatawaan pagid no itry ka nga mga kung baga mas madagom nga kahugan negatibo nga mga komento ako aton karon nga mga kaigmang huran no mga katodo ang kabatas kamat imo pati patroman naga witness una pakagainon mo ta no mga katodo dapat kani magpasayamat pa no, sa pila ka mga miyembro kata media nga naga witness sa rodeka ng mga police operation kasi kung wa mga katodo hindi ninyo makita kung nano kararo man naga kaginabo mga katodo sa rodeka ginapatagay ka mga police operation no actual nga nagatabo to pagka-aresto na itry ka naga suspect like na, sa tabo sa may banwat ibahay no mga katodo nga operation ay pa kung wa ka to mga katodo ita media nga nag-cover sa rodeka nga operation ayan makita ninyo ro inyo kayo mga concern nga ro nga ginapaabot di ba gawa pero ro kwan paro masubo pa pati paro recover kada video miyembro kada media no ginapakagain pagid nato no mga katodo no may mga karunday kada nga sitwasyon wa kamo na kasay kun amat pagwan sinagadagaga na rong kaso kun amat gani nangin witness pa no itry kada nga mga nagkagadakpan dong miyembro kada media kay wa ayo nagakahuga.

0: nga pagtapos kat operation, tapos na rong papel. Now, mga katodom mas, mabahudong papel, no? I-try ka rin mga witness yung nag-participar sa rin mga operation at mga kapulisan kay hindi karoon nag-ungkat o nag-punduran dahil kong papel. So, kay pagkatapos ka mga katodo, pinagdagun patron kung mahiring doon mga katodo, kapimpa kung hindi maka-avail, i-try ka plea bargaining agreement, no? Rung pila ka mga drug suspect. Now, mga katodo, dinagun pa rin. Akabuhay pa ako naman, abutan pa ako ngayon ligad to at 13 years na rin nakataliwan. No, mga katodong, saka pa lang nahiri, saka pa lang ginpatawag kay ta korte, kay ginapa-explain ikaw karon, ginapaidawang ikaw sa cross-examination. Mga katodo, ako naihan, dong statement itato ng mga kapulisan. No, mga katodo, gaging presenter ito, nagatugmaman no, sa imo karong statement. No, makaroon mga katodo, nakabudlay no, sa part, ay try ka nagapila ka mga police operation. No, mga katodo, especially, no, saray ka nga illegal ka nga droga. Pero raton ka nga mga ibang o nagkakomento gang mga katodo, no, gawa ito higabot nga sa baylo, no, mga katodo nga kita mag-ooperar, no, mag-atao ita, mga positive baga, no, nga mga komento sa anto nga mga otoridad. Kaya siyempre, sandara, may pamilya, sandara mga katodo, no, nga uwa nagka-tsimpo nga makauli sa dang membro pamilya kay una karon sa operation. Awa karon itatuhog mga katodo kay pugaw para nga i-surveillance mga katodo rong pila ka bangin target nanda sa raya ka nagabaga police operation.
1: Action.
0: No, kabay no nga ruray ka nga mga nagkaganabo ay makamuga antes ba kita mag-commentor no ita raya ka nga mga negatibo. Hay ato man anay no nga iisipon. No, mga katod, hindi nga click yung kita nga click, no? A comment, ang kita nga comment, no? Sa ato kag mga social media account, gawaan kita nagkasayod, no? Ita puno, no? Agpunta kay. Sa naman ba na ito, mga katod, kung wagid man ita kasaganan lay sa pila ka mga police operation, magagawa gamat na karundo ka matuuran, no? Pwede man ka mukaroon nga mag asukol, no? Mga katod, may proseso man doon nga ginasunod mga katodo sa pag-enquest. Pagang ginapaintindi man niya, giro niya kinangan, kung diskumpiyado ka, saray ka nga operation nga, ginatawaan ka, no, itry ka nga sambungan, no, para nga mag submitter, no, kung imo karon nga accounter abi sa ginaaligar nga operation nga ato niya mga kapulisan. No, mga katodo, kay tanan doon nag-aagi, no, sa tama ka nga proseso. Imo nga nga may una kita nga korte, mga katodo, para ang mag-aagigid, no? Magasunod, no? Sa tama karaga proseso sa pila na ton ka mga operation yun na patigat aton karaga mga kapulisan. No? Yes, aton kaga pagpangalagad.
1: Pagpagana sa pananghalian. Todo aksyon!
0: May 11 minutos man wala kataliwan sa oras. Kanita ala una oras sa Japon magkatod aton kinyo. Ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Aton nga pagpanumbalik ng dugang pangabalita, balikan na ton pagkatapos panit dugang nga mga pahanam do.
1: Todo aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako galing si Mildred Constantino, taga-Kamansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: sugar, imaw. Gumitambi si Mao dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at namigibipikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko na yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. O, tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nang-nodok, okay naman na, wala ka naman problema. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ng Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At iglaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Keshami na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix na may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ito si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugong magayo. Pero sa magtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
17: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face, imaugi hapon.
18: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48? Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga naman sabi ko itinuro siguro ng dispito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
19: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
21: May 22 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
10: Aksyon.
21: Mga katodo, nakita ninyo opinion ro GCAS IPO ro offer period hay October 6 hasta October 12. Kung interesado kamo, pwede kamo mag-subscribe gamit ro GStocks sa GCAS. Nagapag-subscribe yon ako gamit ro GStocks sa GCAS. Sa presyo nga 6 pesos at 60 centavos kada share, raya yun ro oportunidad agud makasubscribe sa manaba nga presyo. Kung gusto ninyo mag-subscribe, simple yamang buksan ro GCAS app, pilion ro GStocks PS sa homepage o kon sa Invest tab. I-click ro GStocks icon ag pilion ro EB Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali. Para sa mga wapa nakaregister, mag-register yon it mas timprano. Kung registrado yon, pwede ninyo masudlan ro inyong GStocks wallet agud haom kamo kung bukas yon ro IPO. Kung interesado kamo, mag-register yon ag magpaom para sa GCAS IPO.
10: Matalinong talaga. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
21: Yes, sa tagapagpangalagad, no? Sa tagapagaililiba, no? Happy viewing kay Marijes sa Prado Salminao, no? Una sa Banwa Krait Nabas.
10: Todo aksyon.
21: Sa akong naman kasi Manwa, una ka sa Banwa Krait Nabas. Tawag nagapamati sa tagapagaililiba kay Chikboy, Jandel Margarigalaw, kay Atong Oreta Kambal. Maayd-aygid nga hapon.
10: Aksyon.
21: No, pati ito na kung bata na gina-fast ba si mag-policeman. Kuno, ako bata mana kuno sa O'Brown sa ginhimo it pulis. Eh sa iba ni mo karaga abo karaga baga negatibo nga mga komento na no, mari Jess sa Prado Salminao. Now na sa Manua Kraita Nabas no ay dapat antigo man kita mag kumbaga magtaoy tayga no sa ginahimo itatong gramat karaga baga otoridad no mga katodo kay kon mapayan sa namba naton no mga katodo ay kung may una no nga mga ginapakibato ay isukuron kay may una man do nga proseso no mga katodo, yun lang rong masaklap kay siyempre while nga nagausa doon dagagan ko imokron nga kaso no, mga katodo ay mahaba pataga proseso nakakulong ikaw doon ko naman norong masakit nga really dahil that's why tama ka importante nga dapat kita na no, maglikaw gid no, nga mag-engage sa makaroon dahil karagabagahili mo on no, particular dong paggamit ang pagbaligya it illegal karaga droga no, para ka malikawan mga katodo rong pila ka mga magkaganabo no, sa uling may nadlaw nga kamo mangin subject sa pila ka mga police operation nga ginapatigayon ni taton nga mga otoridad. Nalagin check tanay rong linya ni katodong Jestral Narbar no, sa nakatipon ka nga mga balita direkta sa nakaroon nga area standby.
0: Radyo Todo Live Report, report.
21: Sa line number 1 katodong Jestral with the report please come in. Katodong Jestral dalagin na kay ginapix na to rong linya ni katodong Jestral Narbar no, para sa pagbasyada, no, kung ano karoon niya balita, balikan tarong linya. No, sa line number 1, Katodong Jestral, pasok.
8: Nakabatong katodong Rinald, no, sa pangaywa karang trans, ita bulig, no, ita sa idaong karita uplift program, ita this WD Field 6, katodong Rinald, Robin Pisario, magaling kara sa atong karang banway, ita altabas, aga batan, katodong Rinald, no, gipatigayon, rung, nasabit na karang pay out sa mga beneficiary, it group, no bilang bulig mga katodorin sa kinahanganon it mga pamilya no nga individual una karang apektado it nasabitan karang pagtaas it pila ka mga bagaklon ag emergency sa kuryente katodong Rinald magkapin sa 487 no katodong Rinald nga beneficiary magaling ka sa daywa karang mga banwa or nakabaton karang ita assistance katodong Rinald no aga ginatuyo man ito sabitan karang ayuda nga makabulig aga makabuligan magid pero pila na ito mga imanghod karang nagaranas man katodong Rinald ita kapobrion aga wa man kaya-kaya no sa atong karang pila ka mga probinsya iya kara sa atong karang aklan katodong Rinald no padayon man no atong karang DSWD nga magatao katodong Rinald isuporta sa atong karang mga igmanghod no nga may wat kapas katodong Rinald no sa anda karang kabuhi katodong Rinald samtang dugang pangabalita yang kara katodong Rinald no nga opening salvo itatong karang ibahay katodong Rinald no is pagabuksan yon sa October 16 katodong Rinald no nga kara sa Gabino Solidum Park nga kara sa Banwat bahay katodong Rinald no mag-umpisa rong programa katodong Rinald ita launa karaita hapon sa aga assemble ng nagiging karang katodong Rinald rong tribu agaro grupo sundan na katodong Rinald no ita patik contest mga around the 1:30 katodong Rinald ita hapon agro awarding no aga alas 3 hasta karait alas 3 imidya ita hapon man katodong Rinald pagabot ka taas 4 ita hapon ay may formal man nga deklarasyon katodong Rinald na pagbukas man ita tong karang ibaya Tetian Festival 2027 agsad sa kalye no abang nga pagabot ka tala 6 man katodong Rinald ay pagabuksan do mga pila kan mga food festival so nakipag-angot kita kaina kay Police Major Prince Andrade regarding mata katodong Rinald no sa nakarang deployment no si tanda karang mga personnel una kar sa barot ibay sunok ana base mga next week pa katodong Rinald mga meeting sanda no apang nag-request so no katodong Rinald no atong ibay PNP sa tong karang aklan PPO it magkapin sa 48 no katodong Rinald ka mga personnel magana sa tong karang aklan na Police Provincial Office para man i-deploy no katodong Rinald sa itong karang libot itatong festival zone para man katodong Rinald mapasiguro man dong seguridad no nakara sa itong karang festival festival zone nakara sa banwa ita ibahay may magkapin man katodong Rinald sa 20 no ka mga bandarong mag-join no sa nasabit ng aktibidad para man mapasadya magsangag-sangag gid katodong Rinald no atong karang banwa ibahay sa atong karang patigayunon nga opening salvo nakara sa nasabit ng karang banwa katodong Rinald no aga atong karang balikan na si Police Major Prince Andrade next week katodong Rinald kung kamusta na karang preparasyon no sa pagpatigayunon ng opening salvo
21: na okay, sa banwa ini kay inextrict na katodong Jestrel October 16 adlaw nga Biyernes
8: Yes katodong Rinald dagsuno kara kay ano no Police Major Andrade base mga 15 pa ang katodong Rinald is ito no maabot ni kara katodong Rinald do mga ginapa-augment ng mga police magaling kara sa pila pa ka mga police station no
21: asa ro mga augmentation personnel itatong kara PNP sa halimbawa sa mga municipal police station
8: Yes katodong Rinald 48 ka personnel katodong Rinald noroging request ita tong karang ibahay PNP sa tong karang aklan PPO depende pa katodong Rinald
21: sa mga municipal police station mobile force company katodong Jestrel
8: Kaya kasako po sa nakarang katodong Rinald no, pero wapat information si Police Major Andrade kung sa sin yung mga municipal police station katodong Rinald no, magabuo kita iga-augment no, nakara sa libot karaita sa Bata Festival Zone sa adlaw karaita opening salbo katodong nga Rinald. Siyempre, importante katodong Rinald, draw visibility matood, no? Ito karang mga kapulisan, una karasan sa Bata Nga Festival Zone para man matood katodong Rinald, masiguro nung no, karaita natawag karang mga insidente, aksidente, nung no, matabo, una karang sa adlaw mismo katodong Rinald, ita opening salbo, una karang sa banwa, it ibahay katodong Rinald. Bukod ka ra, nasa pag-check na ito ng ibang mga municipal police station, ay matutaway man katodong Rinald, no? Agwagid ka rin mga madugoman na insidente aksidente ng respondian atong karang mga otoridad. So, dahil na sa gagamatang nga report, magkala sa itong area of responsibility, dahil mga balita atong jaton 8 Santon Plus Gold, DTX 500, more power probiotics 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy God, healthy life. Pero sa man pa sa Todo Action, ako man si katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: Radyo Todo, may balita, may aksyon, para sa pananghalian, Todo Action, Todo Action.
21: Apo gigi sama ta sa report ni katodong Jesrel Nerbar no direkta sa nakaron niya area no sa pinagkaraga report ya gin basyada makaron kraga hapon ayo sa ta gagapag ililiba next week nagali no rong opening salbo awda karon sa banwa kraita ibay no aga may uda karon kraga igalatag aga security plan do aton niya ibay PNP sa pagpaguda ni Police Major Francis Andrade
0: action
21: tapos na ba no tempo sa ta gagapag ililiba sa ta gagapag pagalagad do sa Miyerkules edition ita ta gagapala tuntunan aron pinagkaraga balita gawa ta magabotwa matatar sa toga pagi lilibam makaroon nga hapon bantayan sa pila kabagad youth and public affairs program itradyo todo sa Aklan uman kita hanggang magailibati nagang adlaw sa Webes nga edisyon itaton niya pagpangalagad partner naton sa technical side si katodong John Albert de la Cruz ako man din katodo naging kaaksyon makaroon kraga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayad ra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! TDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nagkakagintawa,
1: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung negosyo ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang Roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nagawsoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa at advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba nakamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na! Dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Southron Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo.
9: Isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Southron Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Southron Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: tukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
0: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo Radio Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba ka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.
2: Radyo

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo ulatang gulay at ako pinag daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog dito at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbreve siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Ito po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Okay. 17, 18.

lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee.

0: price ko, kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Po,
1: saan
0: po kami
1: nag-coffee
0: ng rice coffee?
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: tulad ng bulaklak, inaanagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw git ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Oo.
5: Sabi sa akin ni, nanonood, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha?
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
11: Go! This is my radio. Hit after hit.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo for the best variety of music.
15: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, dakwad daod lang tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya.

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music news and information. 88.5
6: Radyo Todo.
7: Isang araw,

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drug stores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilan, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
4: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
5: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
5: patotoo,
7: karanasan,
5: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
7: Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, tayo na pala. Sige po. Magandang magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Atin syempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan, bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623 para po naman sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Bukas na po ang ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Tayo po'y live na napapakinggan na sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan na dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman, dyan po sa radyo natin Bonpen, ganun din po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Saan nga yung G-Radio San Miguel? And FMR Kamsur. Maraming salamat po naman sa inyo. And yan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas. Sa lahat po ng mga estasyon ng radyo na nakadutok po naman sa atin ngayon, maraming maraming maraming salamat po naman sa iba't ibang lugar po naman sa buong Pilipinas na kasama po natin ngayon sa atin po namang palatuntunan. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Kung may mga kwento po kayo at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating unang numero 0969-226-9623. Yung numero na pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Ito mga mensahe po naman sa ating po namang programa na pinapaabot po naman sa atin. First come, first serve po yan, mga kaibigan, ha, yung mga text po ninyo. At pwede rin po kayong mag-text ng inyo po namang mga numero. I-text nyo lang po para kami po yung tumawag po sa inyo. Pwede po yun, pwede po yun. Sabi dito, Kuya Boy, lagi pong masakit yung likod ko. Pwede bang uminom ng rice coffee? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yan sa inyo. At the same time, dapat po ipacheck up po ninyo kung ano po yan, para malaman po natin kung ano po talaga yung problema po ninyo sa likod po ninyo, mga kaibigan. Ayon po sa datos ano po na nababasa po natin, humigit kumulang po 1 milyong Pilipino ang nakakaranas po ng pananakit ng likod. So hindi po kayo nag-iisa. Marami po tayo na mga Pinoy, sa ating mga Pinoy, na iniinda po naman ang pananakit ng likod. Isa rin daw po yan, sabi po ng datos, na pangunahing dahilan ng pagliban sa trabaho ng mga empleyado. Maaring may mga kasamang karagdagang kirot din po yan sa gulugod, kalamnan o mga ugat sa likod ang pananakit po ng likod. Karaniwan nagbumula sa pamamaga, pilay o kaya labis po na strain sa likod, mga kaibigan.

Marami po kasi posibleng dahilan, mga kaibigan, ang pananakit ng likod. At ang paggamot po ay nakadepende daw po sa sabi po ng mga eksperto sa sanhi po naman ito. Halimbawa, kung dulot po ng pagkapagod, maaaring sapat na daw po, mga kaibigan, yung pagpapahinga. Subalit kung sanhi po ito ng aksidente o pinsala, kinakailangan ng medical na intervensyon.

0: At sabi po ng mga eksperto, ang pananakit daw po ng likod ay maaaring ikategorya batay po sa haba ng panahon ng pananakit at lugar po na apektado. Ang pag-unawa po sa mga kategoryang ito ay nakakatulong po upang matukoy yung sani at mabigyan po ng tamang lunas. Batay po sa pag-aaral, mga uri ng pananakit ng likod. Nandyan po yung acute back pain na panandalian, karaniwang tumatagal po ng hindi hihigit sa isang buwan, karaniwan itong bigla ang nararamdaman at maaaring matalim o yung tusok-tusok po yung sakit. Ano po, may pakiramdam din daw po ng inflame, ano po, yung parang nasusunog o kaya matinding kirot sa apektadong bahagi. Madalas itong sanhi po ng pinsala, pilay o yung bigla ang galaw. Meron naman pong isang uri pa na tinatawag na subacute back pain. Nasa pagitan po ito ng acute at yung chronic pain. Ang subacute back pain po ay tumatagal mula po sa 1 hanggang 3 buwan. Base po yan sa mga pag-aaral. Ano po? Ang tindi po ng sakit ay maaaring mag-iba at kadalasang kaya itong pamahalaan ng hindi kailangan ng masinsin ng paggamot. Bagamat maaari daw po itong mga ilangan ng physical na therapy o yung pagbabago po sa pamumuhay. At yung isa pong uri ng sakit ng likod ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain po ay pangmatagalan. Tumatagal po ito ng mahigit 3 buwan at sa malalang kaso maaaring magtagal po ng maraming taon. Hindi tulad ng acute pain, ang chronic pain po mga kaibigan ay karaniwang nagsisimula bilang banayad na kirot na unti-unting lumalala sa paglipas po ng panahon. Kadalasan, nangangailangan po ito ng komprehensibong paggamot tulad po ng physical na therapy, may mga gamot at kung minsan po operasyon. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Larry Marasigan po from Pili.
0: Larry Marasigan. Okay. Taga saan po si Tatay Larry?
1: Apo, apo. Pili po, Pili.
0: Pili Kamsur?
1: Apo, apo, apo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Larry?
1: 50.
0: 50. Okay. Tatay Larry, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dati po, sir. Nag-take na doon yan. Bali, nung ano, mga 3 magsita, nahigit. Nainom po. Kaso ang hindi ko alam kung ano, bakit pag tumutik ako nga, hindi ako makakatulog paggabi.
0: Sigurado po kayong rice coffee yun? Sigurado pong rice?
1: Oo, R-I-S-E.
0: Sigurado po kayo na rice coffee po yun? Apo.
1: O, kulay gintong dilaw na karton.
0: Apo.
1: Yung ano po, kasi gabi-gabi ko po kayo na pakinggan sa radio. Eh, kaya tanda ko po yung ginagawa niya na ano, parang. Para tama yung ano nang
0: ganyan. Nakailang na pong karton kayo, tatay? Nakailang karton na po kayo?
1: Ngayon nga, no, naka-3 box na mahigit.
0: Apo?
1: Tapos, nung ano, na itinahirapan ako mag-ano, tinigil ko muna mga 2 linggo na.
0: 2 linggo na po kayong hindi umiinom ng rice coffee. Ano po yung po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Ay, kasi napakinggan ko yung mga ano niya sa radio.
0: Oo. May ano po ba kayo? May iniindang karamdaman din po ba kayo?
1: Ano na, siguro sa ano, sa edad ko, medyo may ano na katawa, medyo masakit, tapos medyo yung nalalabo yung paningin ko sa kanang parte ng mata ko.
0: Oo.
1: Tapos yung, alam, nakatulong dito sa akin nung ano nung may UTI ako, ito rin sa list, kaya nga, ganun ako yung pag-inom ng ano. Kaya dati, nag-iimban ako nung matagal na. Ay, nakaalis yun sa UTI ko.
0: Uh-huh.
1: Pero nakaalis noon.
0: Uh-huh.
1: UTI, tapos yung sakit na bato.
0: Okay.
1: Yun ang nakaalis sa atin yung rest of it. Tapos, nung na-stop ko ako noon, ngayon, nung mga ano, na anuli-uli akong uminom, kaya bumili ula ako dyan. Ang effect naman sa akin, ito na nga, sabi ko, na ito, nahirapan ako ng matulog.
0: Lalo, anong oras po ninyo iniinom yung ating rice coffee?
1: Bali, ano, ang 2 days lang kasi ako umaga, tapos sa hapon.
0: So ngayon po, nung tinigil po ninyo yung pag-inom ng rice coffee, gumanda yung tulog ninyo?
1: O, oh, nakakatulog na maaga. Tapos, ano, yun lang. Bakit kako ganito yung ano sa akin? Hindi naman kako dati ganito eh. Baka may iba kakong ano. Ano yun?
0: Opo, baka po hindi naman po rice coffee yung Sanhi po noon. Baka po may iba po kayo.
1: Yung nga rin ang ano.
0: Opo, kasi.
1: Yung nga rin ang kinano ko.
0: Kasi
1: pero ano, ito tuloy ko rin.
0: Kasi first time yun, tatay. Tatay, kasi first time yun. Ikaw lang, ikaw pa lang. kasi halos lahat po, tatay, kapag umiinom ng rice coffee, inaantok ako, gumaganda yung tulog. Pero hindi ko naman sinasabing hindi po ikaw tama, malay po natin eh ano talaga. Kaya nga po tinanong kita kaagad. Itinanong kita kaagad kung tama ba yung produktong iniinom po ninyo, kasi baka po ibang rice coffee yun, yung RISE po yun sa atin. Tama naman, opo.
1: So sinasabi niyo doon sa describe niyo sa ano.
0: Opo, kaya po. Yes, kaya nga po bukod po doon sa ang problema ninyo hindi nakakatulog, natulungan naman kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee doon sa inyong sakit sa Balakang, sa UTI.
1: Sa bato.
0: Yun sa bato. So, so okay naman. Tapos yun lang po. Baka lang po tatay, meron lang ibang factor na hindi po kayo, o kaya may ginagawa, o may naiinom po kayong iba, na, o baka yung nakakain po kayo.
1: May tinitik din akong gamot na ano eh, yung sa, ano, minsan nag-ano kasi nagtatasang ano ko eh, ang lipi ko. Yun siguro, baka yun.
0: Although wala naman pong problema kung halimbawa kayo po ay umiinom ng maintenance po ninyo sa blood pressure po ninyo, wala naman pong problema yun, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yun. So, anyway, para po sa akin ha, wala pong para po sa akin wala pong kinalaman doon yung ating rice coffee. Bagkos eh nakakatulong nga po ito sa inyo para, 'di ba?
1: Hindi ko naman terna pinopoint
0: sa ganun.
1: Pero ito ulit para nakakumali lang yung ano ko.
0: Kailangan niyo lang po talaga kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Napakaganda po kung itutuloy-tuloy po natin. Opo. Okay po. Sige po, maraming salamat tatay ha. Tapos balitaan nyo ako tatay. Kung talagang, alibawa, itinuloy-tuloy po ninyo at ganun pa rin, balitaan nyo po ako.
1: Sige po, sir.
0: Okay po. Sige po, Tatay Larry. Maraming salamat po ha. God bless po, Tatay Larry. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much. Maraming salamat. Si Tatay Larry po ng Pili ka Marinisuo. Usapan nga natin mga kaibigan, yung ano ba talaga? Kasi yung pagtulog po, maraming factors po yun na kailangan po nating alalahanin para po diba? Kasi baka po sa insomnia, pwedeng insomnia po yan. Ang sintomas po ng insomnia ay yung nagkakaiba-iba, ngunit karaniwang nauugnay po sa tuloy-tuloy na problema sa tulog po natin na nakaka-apekto po sa physical at saka mental na kalusugan ng isang tao. Ang mga sintomas niyan ay yung hirap kang makatulog, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, hirap makabalik sa pagtulog, pag nagising, maagang paggising, pag-aantok o matinding pagkapagod sa araw, pagkamayayamutin, pagbabago ng mood o pagkakabalisa, hirap mag-concentrate o kaya problema sa memorya, pagbaba ng kakayahan po sa pang-araw-araw na gawain. Yan po yung mga tawag dito sintomas. Yung naman, yung mga uri naman ng insomnia o yung hirap na makatulog po mga kaibigan ay nandiyan din po yung acute insomnia. Mayroon tayong base po sa pag-aaral ay chronic insomnia, may onset insomnia, may maintenance insomnia, meron pong comorbid insomnia, may behavioral insomnia of childhood. So marami pong uri naman po yan. At mga komplikasyon naman kapag hindi po nagagamot ang naturang sakit ay yung pong pagbaba ng kakayahang cognitive, ano po, yung mga issues sa mental na kalusugan, paghina po ng immune system, mas mataas na panganib po sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan, mas mataas na posibilidad ng aksidente kapag tayo po ay hirap makatulog, mga suliranin sa lipunan at relasyon, at pagbaba po ng kalidad ng buhay. So napakarami pong factors po nito mga kaibigan, ano po, na dapat po nating isaalang-alang. Kasi talagang mahirap po yung ano yung kapag tayo po ay may problema sa pagtulog. Ano po na talagang dapat po ay nakakatulog po talaga tayo sa buong magdamag ng mahabang oras po, mga kaibigan. Kaya sinasabi po sa mga eksperto na yung pong tulog ang isa po sa mga importanteng parte ng ating po namang araw-araw. Kasi po mga kaibigan, ang pagtulog, napakalagang gawain po yan ang kailangan po ng katawan upang gumana nga po ng maayos yung ating po namang katawan. At marami din pong factors po mga kaibigan na dapat po nating ayusin. At syempre may mga katanungan din na gaano katagal ang kumpletong tulog ayon po sa paniniwala at payo po ng mga maraming eksperto. Ang isang tao po na nasa hustong edad, nangangailangan po daw ng hindi bababa sa 8 oras sa tulog sa bawat gabi. Pero yung katanungan po kung yung pong atin po namang rice coffee ay isa po sa mga nagiging sanhi ng hindi makakatulog, mukhang hindi po yun, mga kaibigan.

At para po mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng magandang tulog, iwasan po natin ng iwasan po natin na uminom ng mga yung mga energy drink po mga kaibigan sa gabi, ano po, okay sa hapon. Isa rin po, iwasan din po natin magyosi bago matulog. Hindi rin po magandang uminom ng alak bago matulog. Bagamat akala ng marami, ito po ay kumbaga rason para makatulog tayo kaagad, yung pag-iinom ng alak. Huwag din pong matulog ng gutom, pero huwag din pong matulog ng busog na busog. Gawin din po natin mga kaibigan na mag-exercise tuwing hapon bago kumain ng hapunan ng mga 30 minutes. At siguraduhin pong maayos at maliwalas ang inyo po namang kwarto bago matulog. Patayin ang ilaw at iwasan po yung magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. At siguraduhin din pong walang mga maiingay na naririnig. At bago matulog, huwag na pong mag-isip ng mga bagay na nakakabahala o nakakabalisa. Magbasa po ng libro, gaya po ng nobela o kaya ng Biblia, na nakakawala ng mga bagay na mabigat sa isip. Iwasan din po yung magtrabaho sa kama gamit po ng laptop o tablet. O manood po naman ng, sa cellphone. At gawin pong regular ang oras ng tulog po mga kaibigan. At at ng pagbangon po mga kaibigan. Dapat regular po. Kung alimbawa alas 8, alas 9 kayo natutulog po ng gabi, gawin po yung regular na gawing alas 9 lagi. At makakatulong nga po yung atin po namang rice coffee dyan para dun po sa mga nahihirapan pong gumawa ng tulog. May mga gamot din po na iniinom, pero sabi nga po natin na karamihan po dito nangangailangan po ng special na reseta mula po sa iyong doktor. Dahil po ang mga ito ay may maraming side effects po yung mga gamot na yan. Galing po sa pampatulog po mga kaibigan. Kaya mas maigi po na magpatingin muna sa doktor para ikaw po ay ma-examine at upang malaman kung alin pong gamot ang nararapat po sa inyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang may tutulong ng araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Kung sakali naman po na ang sanhi ng insomnia o kaya nang hindi po nakakatulog ay maaaring sakit sa pag-iwas po sa saning ito, maaari din pong baguhin yung sleeping habits po natin. Sapagkat maaari din po ito ang dahilan ng hirap na sa pagtulog po ninyo. Kung hindi pa, umiepekto po yung mga hakbang na ganito, ang doktor po ay maaaring magrekomenda ng ilang behavioral therapy na makakatulong po sa pagtulog. Layunin po kasi ng therapy na yan na ituro po sa pasyente yung mga tamang sleeping habits o yung mga dapat na hindi gawin o dapat gawin bago matulog. Mga ilang relaxation therapy din na itinuturo na makakatulong po sa mas mahaba at malalim na tulog.

0: Basta po araw-arawin po mga kaibigan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Makakatulong po yan sa ating po namang kalusugan. Kung ito po yung araw-araw po nating gagamitin, iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Taglay po nito kasi mga kaibigan yung nutrisyon na kung minsan yan po yung kakulangan sa ating po namang katawan. Yung nutrisyon na yun mga kaibigan ay kailangan na kumpleto po tayo noon para po naman sa hindi lang po sa pagtulog kundi sa buong kalusugan po natin. So yung pong pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po ay malaking bagay po sa atin para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time po mga kaibigan, malinisan po naman ang buong katawan po natin mga kaibigan. Galing po naman doon sa mga basura na na-stack na po dyan sa loob po ng ating katawan. Kailangan pong maalis yun sa pamamagitan po naman ng tamang nutrisyon dahil po naman sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar ang ating po naman produkto mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat at hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for
1: a healthy family. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calimbo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Baclan. Oras sa bugos kera nga Pilipinas. May kapin 1 minuto na kataliwan. Oras kera ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas, Banway, Kalibog, Bugos, Karanga, Provincia, Takayan, Mayan-ayan nga gabi, ikaton, talan-talan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpagayag at programang Diretsahan. Today is Wednesday, October 7, 2026. Datoy kira ka pag welcome mag pag-agda ita malipay kira kag ihon sa tan kira mga katudo ag mga kabarkada sa kanginan nga naka-opinion dere kira mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan.
1: As well as amon kira nga website sa www.radiotudo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan.
1: Dato may kira kapag abi-abi it malipay kira kagab ihon sa doon kira 327 ng mga kabaranggayan, 17 natin ng mga kabanuhanan, aglong kabisira kira kung banwa ita Kalibo. Good evening sa ating mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, at Kalibo Oyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Manaman sa ating kira masuking ang mga tricycle drivers, bus drivers, molly-cop drivers, sa ating mga public utility jeepney, sa ating mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Kutob na nag pamasada pagyapon magkaroon ag nagadagagan dadakara ng mga bihikulo sa mga mayor ng mga kalsadaon sa probinsya. Akyan, damon kini nga pagpaabot it mainuswagon malinong ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Baga iliba kita magkaroon kira adlaw ng Miyerkules hasta kita it alas 8:30 magkaroon dong oras kira it gabi.
3: Diretsahan.
1: Magkusipad kita ita mga nagapangunay karang mga balita lokal, mga top stories of the day, follow-up report. As well as daton karang mga sustaining issues kagindaga sa kahanginan for the past few days. Mangin kaakbay ko technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasio. Station manager Lilia de la Cruz, CEO President and General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchor man, yung karang El Capitan sa kahanginan na magapanagbisyo kinyo. May karoon karang adlaw karang Miyerkules daya si Kabarkada ag katodong Che Indilible.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay, ano ba ito nga mga mainit na kalon ng mga balita at informasyon na ito kira nga pag hikuton sa kabilugan at ito kira nga pag iliba sa programang Diretsahan. Okay, nakataga na ka ito makaon kira nga gabi iba no, nga ito kira nga pagkipag-angutan doon nga a presidente ita tuda yakara sa banwa ita Kalibo no? Si Mr. Romeo Tubalinal Jr. May kanta nang da kun dekra nga pag pangayo no? O request kung dekra ng Polaris transport and logistics incorporated kung dekra nga prangkisa sa ada kirang igabuta nga i-trike sa aton kirang banwa it Kalibo nga makaroon nga ni una makaroon sa sanggo ng bayan pagkatapos nga gin endorse kung aton kirang hanggang doon nga alkalde Mayor Jory Socro runa sambitan kirang sugat kung Polaris Transport and Logistic Incorporated sa ton karang sanggod ang bayan itbanat kalibo nga nakatagan na man yan rong committee hearing no? Sa rundaya karang pag-aabuton nga Domingo no? De karang next week no? So dong presidente it toda sa banwa it kalibo may mga posisyon sa dara banwa no? Wa man sanda naga upang kung dahil karang gina-introduce nga mga innovation no? Sa aton karang transportasyon because sa kaparti ko noon ita development ko aton karang banwa it kalibo no? So Rwanda karang punto makaroon no? Paalin kung sumugod dun daya karang

0: ita kalibo.
1: Diretsahan.
0: Okay, nakaroon man nga gabi iban wa. Aton kira nga paningwaan nga pakipag-angutan dong presidente kung kalibo United Public Market Stallholders and Vendors Association. No? Mangutan na kita kung ano gondong recent update ko raya kira nga construction kung kalibo public market because uwa na dayon dabanwa ko daya karambugan it's Septiembre may pumisa guman makaroon nga before dong opening salbo no it aton karang kalibo ati-atian festival on November 3 it karang dag on 2026 no pero kung nagtaliwan nga login bisitahan naton banorong lugar until now wa patagyapon banwa na installed day karang a transformer no kung aton karang Aklan Electric Cooperative. Dairo banwarong pinaka-importante because dung elevator dung raya karang elevator suno sa mga market vendors okay lang man doon kung ma late or ma delay no ay sayod mananda nga gin order para sa China ag it takes a month or more than a month no nga mai-transport da going to our country no. Ag syempre i-transport pagid ra kun umabot sa Manila i-transport pagid ima paagtuban wa iya it probinsya itakan no so mabuhay-buhay ban wa because may ina nga price adjustment bagod gani ngarong quotation kung contractor kara is way back in 2024 no ti anong kita makaron ba na 2026 pasugod yung 2027 no nagtaga asyon tanandong presyo hanay no tao kung pilarong saka kuno daya karang presyo ita raya karang elevator no kunaman ita nadelay ra nga i-deliver kung Rotaplex no iya kara sa aton nga banwa ita kalibo pero raton karon nga mga miyembro ag opisyalis kung kalibo stallholders and vendors association ba man ni problema banwa kung ma-deliver doon it December or January okay lang man kanda importante sanday ka mga vendors naton mga negosyante naton raya ka ng mga stallholders nga makatransfer yung sanda no? It bago pa man doong opening saldo kung kalibo ati atian festival on November 3 of this year 2026.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, nakaroon man nga gabi i-banwa, balikan ko ang banwa itni Washington. Raya karang isyuhan ay makaroon sa aton karang sanday karang Metallica Shipyard Company nga ginapanag-iyahan ni Engineer Jonathan Salvador. Okay. So kabay pa nga any of the members kung sanggod ang bayan kung banwa itni Washington may maabot kita para ngani nga makapangayo kita it update angot sa rundaya banwang proposed ordinance nga naga-estrikto kung preservation kung aton karang Lagatik River. Okay. Ag kung may ipasa rundaya karang ordinansa may posibilidad banwa nga ma-relocate gid una sa barangay Pulo ni Washington Aklan rundaya karang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Okay. That is why nga until now wa ra imaw pag-i-renew kuana karang mayor's and business permit. Okay. Dung issue una makaron sa opisina kung zoning office bangod gani ka wrong classification it gugta banwa no nga namtangan it shipyard uwa nagasuit. Okay. Sa

0: raya karang aktual nga a classification kung gugta nga namutangan it shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. In other words nga, dun daya karang gugta, uwa pa na converter, no? O aton karang local government unit it Banwat New Washington as industrial zone. No? So this is the main issue, the primary issue right now, nga ginapangatubang makaroon ni Engineer Jonathan Salvador, why uwa imo pagparinyo ha kuha na karang mayors and business permit. And if ever, no, nga maipasa itsanggun ng bayan, bundaya karang ordinansa sa pagpreserbar kung Lagatik River, malamang banwa nga wa kungid itsansa. Very remote kungid rong tsansa ni Engineer Jonathan Salvador nga makapangayo imaw itana karang mayors and business permit sa local government unit kung banwa kara it ni Washington na.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Okay, now, magkaroon man nga gabi eh banwa, balikan ko ang rong banwa nga rait Libakaw. No? Sa inyo, masadya rong Libakaw nga ra makaroon. Bagantayan da, no? Pananglitan nga madayon dong rayakarang barangay ang SK elections, no? Ag makapaguwa it rayakarang certiorari or temporary restraining order dong Supreme Court malamang i-reset dong barangay ang SK election on December 28 of 2026 dahil ginapamantaw banwa it commission on election. Although dong solicitor general dong kongreso agrong aton karang commission on election, no, nakasubmita rin banwa kanda karang explanation at justification, no, kuna maan it ginapapospon nanda, no, undaya karang barangay and SK election na supposed to be nakatagana sa Rundaya Karang bugan nga ra 8 Nobyembre it daya karang dagon 2026. Now, sa banwa makaroon it Libakaw ti si Mayor Tim Brian Navarroza ginagauman nga basit matake out sa Tibyog Itakan. Okay. Ti say man kita kay Mayor Tim, no, pero ana karang tatay si dating SB member the late Binet Chudosyo kaliado gid banwa ni Congressman Carlito Marquez sambilog ra sa mga municipal official it Libakaw, no, nga magapit banwa kay Congressman Carlito Samson Marquez at ugaling si Mayor Tim Brian Chudosyo iyat ay mauraban wa sa linyada sa lineup ni dating alkalde Vincent Navarroza ag mayor ag former vice mayor Charito Navarroza. As a matter of fact, imaw tangani ba no nag number one nga sangguniang bayan member pangaywag at arong unga ni Mayor Charito Navarroza nga igmangod man ni Mayor Vincent Navarroza. Okay. Pero nagka problema yung Rabanwa because at the time nga masako at very visible iya sa akyan si Congressman Jojo Ang hagtunan da banwa imaw agi ginakumbinsi nga paapinon ag pasuportahan ni Congressman Jojo Ang rong kandidatura ni Congressman Ted Nonong Haresco. Bago niya ni nga gusto ni Congressman Jojo Ang nga iya sa una nga distrito magdagan balwa si dating second district congressman Teodorico Nonong Harasco.
1: Diretsa ha.
0: So there was a negotiation balwa. May mga offer ha daga pangani no sa Iloilo no rong anda karabanwang negotiations. In other words nga nagmulot no at one time si Mayor Tim Bryan Chudosyo pagtoban wa sa Iloilo sa isang kanegosasyon. Okay. But we do not know exactly no kung ano banwa. We didn't know exactly kung ano banwaro anda karang ginistoryahan kung haman it makaroon banwa si Tim Bryan Chudosyo no? Iyagot a banwa makaroon nagakapakampi sa Tibyog Itakan. Okay. Agsuno kay Tim Bryan Chudosyo pananglitan na dumagagan gidman imaw bilang alkalde kung banwa kara Itlibakaw, malamang banwa nga una imaw kara sa Tibyog Itaga. Okay. Now, dali ang ginakwanit ko ring raton. Ginakwanit ko ring raton nga kwanon, dakon nga pabalikan na niya, pabalikan. Security ang. Okay. Okay, o security pa. Okay. Okay. So, kung si Tim Bryan Chudosyo, no, nagambay nga iya imaw sa Tibyog Itakan. Datong pangutana karamakaroon hinuno ma-take out si Tim Bryan Chudosyo. Ag second question, sugtan ayhan baga imaw? Oh, i-anoint baga ayhan imaw ni Governor Joven Miraflores at ni Congressman Carlito Marquez bilang official candidate it Tibyog Itakan sa Banwa kara Itlibakaw comes 2028 local and presidential elections. Di ama nakapangutan na ako na. Why? Because may mga tao banwa una in place dong Tibyog Itaka. Una si Bagto Zapata, una si Roger Isto, ina si dating alkalde Irot Villorente, ang may iba pa na banwa una nga grupo. And just recently, nagwa banwarong pangagan ni R.M. Zapata na magugang ni dating alkalde Bagto Zapata. Di ka pangunta na sabon kamusin o kabarkadang check at tudong check si R.M. Zapata. Si R.M. Zapata nagdayaganda banwa no? Ko I think 2019 or 2016 elections sa Banwa Itlibakaw apang uwara imaw banwa pagpagara. Ti si R.M. Zapata sambilog mala sa mga successful nga businesswomen sa Metro Manila no. Ag sa aton karang pagkasayod na si R.M. Zapata malapit da banwa sa asawa ni Governor Joanne Miraflores ag sa igmanghod ni Governor Joanne Miraflores. Okay. Di nayarong gagawa makaroon yung mga pangagan una. Okay. Pangagan ni R.M. Zapata, pangagan ni Bagto Zapata, pangagan ni Roger mayor, ni dating alkalde Roger Isto. Di hindi man ma-disown banwa, no? Si dating alkalde Irot Villorente, no? Ag of course si dating alkalde Bagto Zapata ag daya karang nagapungko makaw nya president presenting alkalde nga si Tim Bryan Chudosyo. Okay. Now gina hugat naton makaron kasi di kararaban wa makita eh. Ginahugat naton makaron kung sinorong i-appoint ni Governor Joanne Miraflores kasi may bakanti banwa nga daywang ka pungkuan makon sang gunang bayan it banwa it Libakaw no bangod gani kuna tabo nga role of succession pag pahalin kay Mayor Vincent Navarroza, Vice Mayor Charito Navarroza, na bakantihan banwa. That is why sumaka si Tim Bryan ag si Tonton nga alkalde ag busy alkalde respectively. So bakanti makaroon ng daywang kapayangakuan, daywang kabangko makaroon sa sanggunang bayan kung banwa itibakaw, ginahugat na tonda makaroon. Okay. Kasi may koleksyon da banwa, iya sa banwa itbanga kay Mayor Antonio Mami. Okay. Dahil si Mayor Charito Navarroza Banwa may hiniyo kay Congressman Joben Miraflores. Okay. Ag pananglitan nga i-grant ag tumano ni Congressman Joben Miraflores dong hiniyo nga ra ni dating Alkalde Charito Navarroza ngano anang tawur ibutang bilang miyembro kong sanggunang bayan kung banwa itlibakaw then di karaw na ton banwa makita. Okay. Nga ba si minatuod dong mga ilistorya nga ba si isabon dong pamilya Navarroza mabalik banwa sa tibyog inakan. Bangod nga ni kuulihi nga mga dinomingo nga ra na monitor na ton nga si Mayor Antonio Maming itbanwa itbanga makaron bumalik banwa sa tibyog itakan. Bumalik iya kay Congressman Carlito Marquez ag Congressman Jess Marquez. So sa inyong kita banwa nga si Premier Mayor Charito Navarroza ag si Mayor Antong Maming itbanat banga hayos magmanghod gina banwa, no? Magupot ginanda karang nga pag iliba umpisa pa nga teenager sanda hasta nakaasawa hasta nga nagbuyot it presto it banat di bakaw ag banat bangati hindi bugid banwa mabugag-bugag gulay karang daywang ka mga political figure sa una karang distrito. In other words, they are inseparable. Okay. So hindi mura banwa sanda mabugag. So raya magkaroon dong recent political developments nga basi nga natulog ganda kung grupo na day Congressman Ted Nonong Haresco ag na day Congressman Jojoang. That is why kung nagtaliwan nga adlaw nga Domingo nakita banwarong sagakyan. Ag sa information ko na basi una kuno sa sugod itbagay no? Or confirm basi confirm din man nga una si Congressman Ted Nonong Haresco sa panimagay ni former Mayor Charito Navarroza. Di, si Mayor Charito Navarroza kung kumumpas patarabanwa, hindi patanimo makayara. No? As long as buhi, kung maguga nga ra, habay ko nga ni, no? Wa patat makapirdi karakana banwa sa Libakaw. Nagatamod patat utang na loob ng mga pumuyo sa banwa't Libakaw karakana, no? As a matter of fact, kung uwa yung banwa, nagtilunturaya karang si Mayor Vincent Navarroza, ti wag ginaguba ng panganganit mga Navarroza sa Libakaw. Eh. O galing, siyempre, basi kung doyon mataban warong destiny, no? Or doyon matarong fate, no? Ni Vincent Navarroza, ti, no? Pati rong bilog, no? Nga Navarroza, nga pamilya sa Libakaw, na umid banwa, na dayahin. Including, Kurundaya karang pag-close kung Libakaw College of Science and Technology kung Commission on Higher Education. No. Napiktuhan pagidri ka na banwa rong pangalan ag apelido it mga Navarroza sa banwa ka na it Libakaw.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Nakaroon ba nyo, may i-play ang opinion because on trial na galirong rayakarang kaso ng malversation at violation kong Republic Act 3019 o dahil karang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ni Oswag Ilonggo Party List Joang. Bangod kong ginatawag garang conflict of interest. Ginatawag ba yung contractor? Ti, apilang ka mga kumpanya, construction company ni Joang, agkuan ng pamilya, no, lakip ka na si Don Alfonso Tan kung IBC, kinakabasiba na sa Iloilo City, ngagin kasuhan. No. Kuaton ka ng ombudsman. No. Bagod yan ni kung kinatawag na conflict of interest, no, gingamit na daruanda ka ng posisyon, ruanda ka ng poder, no, para nga ni nga makabuog itpondo sa national government. Agrogintawan, kurundaya karang mga proyekto ag pondo, what iba, wrong na identify man, ya construction company, itdaya karang pamilya ni Don Alfonso Tan, ag ni Congressman Jojo Ang.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan!
0: Diretsahan! Okay, sige. Di ko yung ano kita ba na balikan tani magkaroon dong raya ka nag-issue it Polaris sa transport and logistic company yung nakabasi ba na sa syudad kara it Roa City, no? So gusto lang da ba nang i-introduce raya ka nang e-trike, no? E-bike, oh, sa aton ka nang banwa it kalibo, that is why nagsugat sanda kay Mayor Juris kinaga request banwa nga kung pwede, tawaan itprangkisa, rung ibutang na nga itrike sa aton karang banwa itkalibo. Ti, said man kita banwa, pag itrike, syempre, environment friendly ra imaw, no? Bangod gani nga, wa imora nag-emit it carbon monoxide, no? Nga posible nga makapulyot, no, ay makasamad ko aton karang ozone layer bangod nga ni nga wa ra imaw banwa it gasolina, no, wa imaw gas na banwa at urong ginagamit it e-trike or e-bike dong kuryente gina-charge ni mura imaw banwa. No problema man makaroon, syempre nagtaas man dong presyo hanay, no, it panuoktan it ilis electricidad sa bilog karang Pilipinas. Okay. Now, dong e-trike, siyempre bangod close imaura, no? What posibilidad banwa karang mahugog, no? Mahugog banwa rong pasahiro, no? Magig roan ng cargo capacity, mas mabahog imaw banwa kasi magapad imaw sa likod, no? Bay kung ani, more than 10 passengers doon na karang capacity kung i-allow pa it-driver nga makapungko pagin igturong daywa sa anak karang kilid. No? So kung imong huyapon, mga 10 to 12 passengers doon na ana banwa karang ma-accommodate. It na yan banwang e-trike. Ay nagabilira imo kung di kita magsaga, mga 400, no? 1,000 pesos, mga 350 to 400,000 pesos. Dung bili isang ka-unit it daya karang e-trike. Now, doon ka nga mga traditional nga lang mga tricycle, ti, sa ibang kita nga, umpisa pa siguro 1970s, time pa siguro nanday Mayor Ikamina, may tricycle nun banwa itkalibo. Wilihado Regalado, hasta makaroon, nag-inabo pagid. Ginatawag niya ni rang king of the street, no, or king of the road dong mga tricycle bangod niya ni nga halos congested yung gidro aton karang banwa ikalibo kutay karang mga tricycle bangod niya ni nga aside sa aton yung mga legitimate tricycle operators bangod they have their own franchise may aton pagin nga problema nga ra sa kulurom. Pero mga kulurom nga ra banwa kabuabo man da. No, ay nagaplano pagyapon makondusang bilang bayan nga tawaan it prangkisa Rong nagabiyahi nga raban wa itang gabi. Ti may 6 to 6 o'clock man itagakon nga biyahe. No? Ti nagakontemplate makaron. No? Agina istudyuhan da makaron ita aton karang sanggunang bayan it banat kalibo. Kung pilang bilog ka prangkisa, ro anda karang itao para sa ronda karang night shift. Night shift karang ang mga tricycle drivers. No? Nga nagaperiman it mga pasahero. Bagod nga ni nga siyempre ato nga banwat kalibo makaron abuon makaron man nga mga nightlife no may mga hagos di iba naton nga mga igmanghod kun amat naga overtime naabotat mga 8 o'clock 9 o'clock in the evening no? So kapin pa kun wa ka transportasyon wa ka motor wa ka sayakyan so kinahanglan mo gid nga mag-arkila. So, raya makaroon do ato nga problema sa Banwa Itkalibo, no? Although, sa kita nga, it has been part of our everyday landscape kung kabuhi it isayang kalibunhon at isayang kaakyanon dong raya karang tricycle. Pero siyempre may ginatanaw kita Banwa, no? Sa pagsugod ba yung nga it-trike sa kalibo, ag sandang gina-request nga pawn size, ano ayhan kara wrong position itsang gunyang bayan itbano at kalibo. Kasi nung sa gunyang bayan, bano sandaro nagataot prangkisa ra. That is a gin-reaper na ni Mayor de letter. There was a first endorsement dated September 17, pabalik pagto bano sa gunyang bayan itbano at kalibo. Doon sa gulang bayan malang karabanwar pwedeng makadesider. Either, no, nga andang balibaran, ronday ang request for a franchise kung Polaris Logistic and Transport Company or anda banwang i-grant. Okay. So, it's between yes or no. Okay. Yes or no malang banwarong sabat ka na, no? So that is why nga rosang gulang bayan makaron, no? Nagapatigayon banwa it committee hearing. Aside sa committee hearing, ti normally, committee limitado malang karon banwa rung gina-invite naton nga guest. No? Limitado malang, selective malang karon, siyempre yung gina-invita naton karon mga passengers, kung may asosasyon do mga pasahiro, mga estudyante, senior citizen, Department of Education, Presidente Kaputuda, sino pa, mga barangay captain, no? Pero yun malang ratong ginaimbita. Pero kung public hearing ba, no? Meaning to say, nga gina-open na ton in public, no? Randaya karang hearing para mabatian na ton rong limog, no? It mga concessioners, no? Or aton karang mga stakeholders, should I say, sa Banwa Itkalibo. So that is the difference between the committee hearing and the public hearing na igapatigayon banwa ko aton karang sanggunang bayan ko aton na banwa Itkalibo.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Okay, kaya ang ginatawagan natin magkaroon si Mr. Romeo Tobalinal, no? Dong presidente kong Tricycle Operators and Drivers Association sa aton nga Banwa Itkalibo. Okay, iyan makaw sa aton kanang linya si Mr. Romeo Tobalinal. Sir, good evening and welcome sa programang Diretsahan.
2: Good evening man Katurong Chino, good evening man sa rayang nga program ang Diretsahan sa tanan yang kapagamati sa rayang nga istasyon. Good evening.
0: Okay. Sir Romino, mangutana ako. Kano ka muna kasayod sir nga may sugat dong Polaris Transport and Logistic Incorporated kay Mayor Jory Socro nga nagapangayo nagahinyo it prangkisa saan da ka ng igabuta nga e-trike or e-bike sa Banwa Itkalibo, Mr. Romeo Tobalinal, sir?
2: So sa wa pagid man kami naka sayod sa pero na ro nakasayod malambi kami sa na yung pag kuam lang kay SB Marte pero party kamon ay wa pamanggit kami ginapatawag sa party sa dunya ron nga i-try karon nga gina-propose iya sa atong banwat kalibo.
0: Okay. Pero may nabatian yun ta kamo prior sa rondaya karang sugat nga ginpadaga it Polaris kay Mayor Juris. May nabatian yun ta kamo nga o istorya nga i-replace dong dayang traditional tricycle sa e-trike sa Banwat Kalibo o wa pa?
2: Wa pa gid man.
0: Wa pa gid man.
2: Batian nga may maroon nga gina-replace sa okay. Traditional nga tricycle nga sa Banwat Kalibo.
0: O, pananglitan abi Mr. Tubalinal sir no nga tugutan sanda nga makasugod sa Banwat Kalibo. Ano rong posisyon? Koy nyo karang asosasyon kung mga tricycle operators sa driver sa Banwat Kalibo?
2: So, depende pa ron kung halimbawa nga magpatawag ng gidro committee meeting party sa transport party sa tikaroon niya ron niya sa e-trike.
0: Uh-huh.
2: So, siyempre, amon man doon niya kung masayaran naman kung halimbawa ro para sa e-trike na ron do ano nga presyo ito yung e-trike plus ro pero ginakuan karos mga driver operator ay kung halimbawa ang dunduin niya ron ay maisugod kita iya ag makapatawagin kami kung ano ramon niya pagkasultanan di karon ah. Halimbawa ang unaon ginunduin niya ron ay siyempre kung pero ang naging presyo karon do aton nga pananawon siyempre ro operator karon pag uras nga ka magmahal madudin yung ro-e-try nga ron ay pero boundary karon
0: correct correct
2: nagkakulong sa boundary plus na yun ro driver man na karon
0: correct
2: ay kundi mga masarangan karon ro boundary ay mapataas madayot na yung pamasahe ron
0: correct
2: so sa dunya nga ingay nato niya traditional nga ron tricycle ay ro pamasahe nga 15 painting nga ron ay nagkakuli ito niya may karon ro mga commuter ay
0: kapas
2: pa kundi niya karon pag tumaas ro pamasahe karon ay abo rin po na apiktuhan bukod niya ito yung kami nga kung pati ro commuters din karon mo maapiktuhan din.
0: Okay. Wa pa kamo si Romy naka nag-meet up o naka-istorya naka-initial nga hinun-anon ni Engineer Marte kung ano gid rong katuyuan it Polaris sa nang pag-introduce it e-trike sa Banwat Kalibo. Nakita ko pagid
2: ba? Pagita ko pa makamakam ya ngin paabot karon nga gwa po man kami gin invite ke party sa di karon wa pagid na ta na yang di karon lang biron nababatay man lang namon sa
0: pag-interview
2: kay SP Martino.
0: Oo. Next week kuno kabi kapo na binag-istorya kami ni Kuani SB Matt Aaron Guzman no bangod niya ni Imor Chairman sa Committee on Transportation. So nakaset galina nakataga na galinong committee hearing on next week, no? Aware ka mo nga basi imbitahon ka mo kara kung sangod ang bahing ko ato niya Banwat Kalibo engineer Mr. Tubalinal sir.
2: Ay, mas manami kita kami ron kung ma-invite kita kami abon na yung side by side ay may
0: mabatian, maklaro
2: kung naanda nga kung ano kita ro ikamay kung maya kita para sa mga driver operator ron do yun kung ko base ay ino yun para nag-tawit na yung sakit uguit na yung mga driver operator siyempre kasahin na pikita karon so ura kaya may maurun man ay
0: correct, correct.
2: Ay ito pero amo namin pagkasahin karon may ako membro ko niya nagulit na nga nero anak karumbaon itanda ito pinakababa ay 1,300 doon ang pinakamanaba ang boundary ko no
0: 1,300 doon ang boundary sa Boracay.
2: Yes, may akong problema, pinakamanaba at ang anero.
0: Okay.
2: Pinakamanaba at ang boundary ron.
0: Oo.
2: So, may, aro, kung pag-abot niya, kung sa di karon, ay kung magmauraman ro boundary iya sa Kalibo, ay dahil nga boundary nga 150 sa traditional na tricycle, 150 to 200 yeah. Ay nagkakulit niya ni ro driver para maubuo na ro boundary nga ron, plus para nang ginakita, ay malisag kita kung doon ro ato niya. Kung dipindi ron kung, limbawa nga, kung depende sa mga pagkaistoryahan kung ano kita sa bilo pa pikaw na ila itong ginapananaw o quality kita doon niya ron niya i-try kung ano kita rin ang kapasidad ka rin na ang
0: panay
2: siyempre kasi kung wapanganin na ipasi ron ay ipasi kong gagawin
0: wasakon. Okay, makaroon so far makaroon sa Kalibo mga pila ka mo makaroon nga may prangkisa may idea ay, ikaw may figure ikaw kung pila ka mo talan makaroon sa Kalibo
2: Yes, mas garo akong pagkatanda ko na ga 2,900 plus pang siguro.
0: So kuyang kuang 3,000. Gali.
2: Yes, yes.
0: So kabaw-baho it agali ra. E pananglitan abik. Kung mag-meet halfway ka mo, no? Win-win solusyon, no? At pananglitan, mag-offer dong Polaris. Sige, tawa naman ka mo tricycle. Hugugin ninyo kada bugan, makararong inyong, ano ni karon renta, kada adlaw, ano tawag karon
2: rent-to-own.
0: Rent-to-own, makararinta ninyo kada, kada yung ginahug kada adlaw, aga pagkatapos 3 years, 5 years, inyong reunit. Agro inyo nga prangkisa kung yung tricycle, igto lang i-transfer sa e-trike, no? Pananglitan kung maura abirong offer. Ikaw, bilang presidente ita tricycle operators, ano rin mo maging sabat ka na? Favorable ka yan o hindi?
2: Ay, kung parang kako na yung masa bukong gintapot na yung pabor sa dekarong, siyempre ay papanato na rin masayari kung rento o niya rin ginatawag ay kung basira mong ginakita ay kuwang
0: pa
2: inayag sa renta.
0: Paano abi kung sabton abi itag-ana rong maintenance?
2: Ay, kung pag sabat it maintenance ay kung habang buhay nga ya kamo na imo ang kasabat ay basikong.
0: Okay lang man. Okay lang.
2: Yang lisa dapat rundo nyaro nyang kondo i try kon una nang pantiri lagi karon pilam bilog tigator na pa na kumasama. Ay ta bisa din ra traditional tricycle ay maka diferensya ay bisan driver kaya ta maputi ka.
0: Correct tama. Okay, ano okay. Gusto ko masayran ni. Eh. Ano palanglitan na ato malara for the sake of discussion malara in general to balinal, no?
2: Yes,
0: ano rin yung mga demands if ever kasi hindi yun abi natin mapugan yung demando no pag progreso kung banwat kalibo gina-embrace yun natin makaroon dong mga innovations technology nga gina-introduce ka to no? Ngani yung mga data abo nga nagamba kinahangan yung i-phase out na itong mga traditional tricycle sa Banwat Kalibo pero hambal ko ngani bukong tatdaya parong oras no? Siyempre ato niya Banwat Kalibo may ato mako na pending bill nga nag-aim kita nga baging syudad ng Banwat Kalibo by 2028 no? So ano rin yung mga demand if ever nga monitor mako si Mayor Juris ang mga member sa ngunang bayan ano rin yung demand Mr. Tubalinal sir?
2: So kung ro parte tabi ka mo na yung doon nga ro una ay yung sakabaw na bingarang mga kulurong nga ro na kung halimbawa nga gumawa ron doon nyo na yung tugaon ng pag mga traditional nga ro nga tricycle nga kulurong dahil do traditional nga ro nga tricycle nga kulurong ay pag-uras nga astangani mo karoon na hindi nga ni ron matapna-tapna nga sige matangabili niya ay kung makulurong yung di ko hindi mapando niya rin yung isang bilog din din luga plus parahin nga kung halimbawa may unang doon ay ano itong ginapanan ako karoon kung masarangan it mga commuter do
0: pamasahe
2: na iroon na ba niya gato ka rin mapakalat at e-bike mapakalat motor do mabawas ito sa mga sa mga pasahero na yun doon.
0: Ag-abuot abi makaroon Mr. Tubalinal ng mga privado ng mga sagakyan baraton abi makondong motor. Ngani nababawasan niyo taro mga pasayro ka mga estudyante makaroon nagus kay ba ng estudyante may mga motor.
2: Yes, dunya ni sa amin natod makaroon ay na yung kabukong chi no sa amin natod makaroon kalisod-lisod makaroon alisod makaroon ng mga driver sa anong ginakita makaroon to tama malang nga ikaw nanda sa boundary to tama makabakay sa na yung bugas at suga ay pangin ko may imo pag ginapatuon niya college. Na yung maput parun rin doon niya rin di pa nabi natin masayran doon niya rin niya itrag niya rin ay siyempre kita nakasayad malatik ta sa Boracay nga kwan pero okay lang ta sa Boracay ito na yung bali isilat ato na yung okay matakad na to mag season ito ay mga kwan to ay sa magsukot sa nat na yung mahagay wa magreklamo to mga turista ito
0: turista tabi bukod na taga iya kaya ba na nabigtot mga turista ta okay lang man kanto mga 50 pesos nga ron diba?
2: Yes, so kung niya ka ton, ay atong kung ano malabi, ay doon mga pasahero man lang. At tapos ay, alimbawa, o hindi rin kabaho, ay na yung magpamuot at pungo, kinsi, bainting nga ron nga pamasahe, ay basi kung dito mo matipon doon sa boundary pa lang. Ang bisaya pa, ay ginakaugilihan na biyat ato niya mga sa traditional na tricycle, gakita man sana po may mga arkila, grabe man rin yung gagosiri, kargahan ito yung magosiri ng tricycle, ay kaya taron, kargahan ng suminto, kaya taron, kargahan plywood, kaya taron, ay karoon lang sa nagkita sa arkila.
0: Okay. Kung nag-monitor ka itong makaon si SB Marte aga doong bilog na sanggo ng Bainit Balat Kalibo, ano rin mong gusto niyong paabot? Kasi next week ko man nakatagana o dekaran committee hearing sanggo ng bayan, Mr. Tubalinal, sir.
2: Mayro ako malang karoon na ipaabot ay doon nga kung gina mapatawag kami ay ito lang kita yung namun istoryahan kita yung kung ano siyempre kami wapang makami kasahe kita kung ano kita roon na nga kung sa di ko yung itry ka roon baka ramon mula tanpuliran ay roon na kita namun sa Boracay ay bagay hindi ta natin compare do Boracay ro Boracay tabi nga roon ay randa ka itong kung mag-season ay wala sa problema ito. Correct, iyan mula tayo, gina-confirm lang sa Boracay. Doon doon, ang nangapresyo ay nasusayaran niya ng kung pinong presyo ito doon niya roon.
0: Okay. Mr. Tubalinal, thank you so much sa oras sa gintao ni Mukakon makanya gabi. Iha, salamat gid.
2: Thank you man, Dudong Chi, no? Thank you man sa tagpagamitin sa dayang istasyon niya ra mag-edit nga gabi.
0: Okay, Dariar, nabatian natin ba na si Mr. Romy Tubalinal, dong Presidente it Tricycle Operators and Drivers Association, iyakara sa Banwa It Kalibo. Okay, now, tao kung na-review Banwa It ni Mrs. Susette Cruz, dong Managing Director kong Polaris Transport and Logistics Incorporated, doon na karang letter, no? Because ang bako nga ni met sa liqua out ba ya no nga dong subject tabi nga ginanakara request for authority to deploy electric tricycles and issuance of franchise, no? So met sa nagakaman ba ya ginamanduan, no? Si Mayor Juris nga mabutang kami nat itry kawi kami it franchise. So mauron ba ya? May dayang kan eh. May dayang command eh. No? May persa abiray ka ng letter eh. Now, although sayod kita nga ginabaway gidman dong mga tricycles sa national highway. It's a national law. Ag basi sabon maabot gin matarong oras sa akyan sa Kalibo nga totally iban daya karang mga tricycle, no? But right now Banwa hindi gid pwede bangon gani nga uwa kita alternate or alternative routes or roads Banwa para sa mga tricycle. So paano ro nagauli iya sa party itinabuan since anda Banwa maagi nagauli ito sa Mabilo. Okay. Sa Briones. Ginaagyan ginadaban warong Jaime Carnelsen Avenue. Na, and that is National Highway. Pagod niya nga, uwa manimaw it. Lakturan ba? Uwa manimaw it. Alternative nga routes. O roads banwa. Just the same. Kung nagpauli kaya sa linabuan, tigayin, sinta maagi. Di ba nga? National Highway gid. Osminia Avenue Highway gid Banwa. Di imo karang agyan. Okay. Now, abay ko nga ni, bukon itdaya rong tama karanga oras. Secondly, dapat abi kara Banwa gin presentar anay dong bintaha, disbintaha, it-itry sa Banwa It Kalibo. Okay. So, sa ano nga pamaagi? Okay. Sa ano nga pamaagi? Okay. Ti, letter kay Mayor Juris man eh, the same man, nga kung pwede, no? Nga gamiton it munisipyo nga i-service dong i-trike Banwa. Okay. Ti, munisipyo anay rong una nga magamit, imaw anay rong mag-aserbi nga model, no? Kurong daya karang i-try kung ano imaw ka-durable Banwa. Okay. Di, siyempre gamitin ulit mga opisina, i-try kung ginagamit. conservation man doon itaton kara nga aton environment at the same time ko aton kara nga kuryente. Okay. Ako aton kara nga gasolina kasi rumban wa 8,000 makaroon million man doon andang allocation para banwa sa gasoline allowances kung mga bihikulo ko aton nga banwa 8,000 except banwa kung raya karang dayag ko nga mga dayag ko nga mga sakyan, mga truck nga ginagamit ng Solid Waste Management Office or ambulance banwa, no? But dung ibang opisina nga nagagamit it four wheels, no? Instead nga four wheels, gamiton anay naton dung i-trek sa mitan taman dung electricity. And then after one year, no? Nga gingamit dayang i-trek, that will be the time banwa garong banwa 8,000 imaw rong ma-introduce sa rundaya ka ng mga tricycle operators nga it's time to phase out our tricycle, our traditional tricycle in our municipal, provincial, or barangay routes. Okay. Por dahil haraw, sang dagon niya gingamit it banwa 8,000 ag nakasave kami banwa. No. Sa amon nga allocation imbis 10 million gingamit para sa gasolina na reduce umabot lang it 8,000 o 7,000 bangod electricity do amon kanang gingamit ti manami nga balita eh. Agara ho sa sangdagon okay man imaw wa man imaw it maintenance. Okay. So, palamang kun makaroon matabo may posibilidad banwa na basi sabon magpati. No, aton karang mga tricycle operators kasi ging gamit at munisipyo't kalibo mo. Di ba nga? And in terms of its durability, what problema raya karang e-trike? Kasi, less maintenance imaw sa sugod sang dagon na mong ging gamit. Araw, less maintenance. Ginagamit namon everyday sa mga transaction kung mga opisina kung banwa 8,000 and yet, we were able to save money, no? Allocations para sa gas, no? Naging punduhan kung banwa 8,000. Di, abay ko nga ni, hindi man na pwede banwa nga rong mga tricycle operators nga na sa ulihi, hindi man sa dara pwedeng hindi magsugot. Kasi abay ko nga ni, rong kalibo, we are aiming to become a city soon. Soon banwa. No projection nga rin ka na ni Mayor Juris before 2028. Bangod yan nga, wala kita problema, bangod dong chairman sa Committee on Local Government sa Kongreso, sa House of Representatives, is Congressman Joven Miraflores. Okay. Ang una pa ba no, si Congressman Jess Marquez, that is why dayang, daywang ka mga bill for the conversion of these two municipalities I am referring to Malay and Calibo will become a reality before 2028. So, hindi man pwede ba naman ka nang magpamalibad rato nga matricycle? Tama man ay injury to ba? Ay, Mr. Tumalinal nga naghambay? Kung okay ka mundong operty, okay man. Huwag man problema. Ay, we will replace naman yung tricycle. Traditional tricycle. Basta, siguraduhan ninyo na rayang mga kulorom hindi man makadayagan sa mga karsadahon kung banwa 8,000. Okay. Meaning, nawa man sa nagaupang banwa. Okay. Kun imong analisahon banwa, agbasahon dong statement ni Mr. Romeo Tubalinal, wa man sa nagaupang kung development. Basta insakto lang. Tama lang. Okay. Di, abay, ibalik natin da kay Mr. SB member Ronald Marti. Sir, dapat maura siguro anay sa samitan na siguro at banwat kalibo, LGO kalibo. No? Kung ano ka tipid, raya karang e-trike, no? E ba si Sabon Kadabugan, nag-maintain ka kara, no? At Jesus Maria Kagusip, di problema eh. Di ba nga? Problema, sakit over at mga tricycle operators eh. No? Dapat mag-iservi anong model dong banwat kalibo kara. Ki, sige, Mr. Ong, sir, tau iyan na ibikamit na pungong ka-unit sa kalibo. Ipa-service anay namon sa mga opisina, no? Nga wa nagakinanggan it four-wheel drive o four wheels nga sakyan, hindi man namon pwede ro magamit. Hindi man pwede magamit in MDRM o siyempre ambulansya in case of emergency. Ayang i-try imong gamiton. Sa taga solid waste management office, hindi man pwedeng gamiton na nang pangakot at basura. Ay kung basura rin mong hakutan sa i-try ka, siguro hindi nabutat sa bugan, dahil ang bugan doon. Because kung cleats ko ang basura. Ano pang opisina rung, okay lang man kung ana it treasurer's office, accounting office, middle office, sa market, no? Agriculture, di okay man ang pang-adlaw-adlaw gamiton at mga kwan, kaysa four wheels gidrato yung gamiton, di ba ga? Instead nga four wheels, no? Tidayaan niya itong gamiton, try na sa sunod sang dagot. Tanawon ta kung makinot gid man ikuryente imaw, baka save gid man kita, least maintenance gid man da, long anang durability ba ya kara, okay ba nga? These are the things ba na that we need to discuss. Okay. Dapat klaruho naton da. Bukunit golpiho naton sus Maria Kagusip Polaris. Oh, my God! Oh, dung letter, subject, request for authority. Saan mo ikaw to demand Mayor Jury Socro? Nga magbutang ka it itrike sa kalibo, ang magdemand gatawan it prangkisa rin mong itrike. My God! Oh, talaga ba ninyo? Oh, request for authority to deploy electric tricycles and issuance of franchise. My God! I just don't know. This is my personal opinion, Banwa. Personal ko ng opinion. Okay. Depende ra kinyo kung ano rin yung personal man niya pananawan ka ra. Pero raya ra kung pananawan. Okay. Nga, gusto ko't ananda, Banwa, request. Oh. Gusto ko't anandang ibutang ro itry, a gusto nanda, butangan, tawaan it franchise, doon daya ka ng itry. You see the logic here? Okay. Do you understand kung ano gusto ng bago ng Dakar? Now, I'm not siding Banwa sa mga tricycle operators. Ako personally, gusto ko mang i-replace it. I-phase out the tricycle. Pero not now. Not today. Not this 2026 to 2027, Banwa. Okay. Ang mauraman ng posisyon, no? Ni Mr. Tumalinal, sige, wala problema ron. Pero tanawon na tondong i-trike, anay. Sugot kami, pwede man kami. Pero tanawon, anay namon. See? So dapat, SB member Marty, sir, SB member Matt Aaron Guzman, dapat manami ratong presentation kara. Okay. Dapat, mayad kita kara magpresenta. No? Para ma-entice na ton. No? Dudaya kara ng mga tricycle operators to encourage them, no? Nga magamit itdaya kara ng e-trike. Oh, dapat manami kararong presentasyon naton because once nga pumalpak kararong taga Polaris Transport and Logistic Company, no, nga magpresentar, no, sa sanggo ng bayan, malamang ba, no, this will be the end kung karang introduction it itrike sa aton kara nga Banwa mismo it kalibo.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, ina kay Manang Rodros Fuentes. Manang, good evening. Ina sa si Rodo Banga. Klan, may nag-comment ka tong iya. Paano abi to che? Nga hindi sanda magkulit sa boundary, hay sublang kaabo-abo kanda nga gabiyahe. Aglibot a siguro, dugalibot sa Banwa it kalibo. Nga dapat ayuson ananda dong kung pilagang dapat dumabiyahe yung a tricycle sa sang adlaw ag paano abi hindi magkulit hay sang ana hay lima hasta na po do ana nga tricycle nga nagabiyay may abot na matod ka na sang ka franchise may ina nga limang ka unit. Okay, limang ka unit ha, sang ka prangkisa limang ka unit i-tricycle do nagabiyay. My God. Oh, hay no abiron minatuod taro minatuod anang imo nga nga imo nga nga observation. And this is true. It was true. Because abuon banuang hadakpan ka na nga sa kaprangkisa tatlong unit. Okay. Now, Dariang, basahon ko iba nga mga comments. Ay, may mga nag-comments ka ton. Dali nga. Okay, no, may breaking news. Okay, may impeachment conviction it 16 kwan nga ra. Okay, dali ang ay talawon ko ni Rakon kada nga kabuabo nga kakwano kay Kapitan Jujit Arsenio. Pre, good evening. Good evening, pre. Happy pamati abang paiwag itmanok. Pa-shout out si Major Bernie Ibisati. Ba, si Major Bernie Ibisati nagapamati. Okay, dali ang gida. Ina kay Manong Ricky de la Cruz, ina sa New Washington, ag manager naton sa Imperial Appliance Plaza. Good evening to, Chief, please greet, happy pamati to Mayor Noel Boy Redison and his beautiful First Lady of Banged, Ma'am Jeanette Yap Redison. Thank you and more power. Si Mayor Boy, permikid ka to, nag-monitor da. No? Agama naman si Ma'am Jeanette, no? Kung gwapahon nga asawa ni Mel Boy Redison sa GSIS. Ma'am, thank you, good mama. Ina kay Manong Mitilin, ag kay Manong Bibot, no? Si Lorio, good evening, Che. God bless. Ina sa Tigayon, kay Nang Regilin, Rakin Pinuela, kay Mong Boy. Good evening, Sir Che. Thank you sa gintaong mong gambutan. Ina kay Manong Lina, Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening, kabarikadang Che and Delibre. Uncle Errol Pulhensyo, kay Kapitan Errol. Aliputos dati na ton nga Barangay Captain Aliputos ag Board of Director kong Auckland Electric Cooperative. No, good evening, Idol Che, more power and win to earn. Okay, advance happy birthday gini kay Kapitan Errol sa raya ka ng October 22. Okay, kay SK Federation President Ijo Benji Aranas, good evening Nong, thank you good, kay Mrs. Na ina sa Canada, kay Auntie Ann Rodriguez, good evening Che, Auntie good evening. Ina sa Vancouver, Canada. Ina kay Uncle Chito. Ina kay Ma'am Teresa Sarabia Oro sa Vancouver. Good evening, Che. God bless. Thank you, Gid. Ina kay paring Sir Roland Itulid. Good evening, kapamati. May kami iya sa Buak Marinduque. Ina katinggali, Sir. Okay, Sir Roland Itulid. Ina kay Kapitan Uying Ragokap. Good evening. Kay paring Kadong Kanyal. Ina sa Amerika. Ina kay Kagawad Tuto Joel Itulid Ricasa. Good evening, Che. Makaroon sa bagay. Si Boboy at si Loklok nag-shot kami. Abaw. Ayos. Okay. Sino pari iba nga na? Hindi ko makuan, hindi ko ma-open aton nga cellphone. Okay, adto kita iya sa aton karang live stream and ana itradyo todo. Okay, we have 24 live viewers to sa PEC 27. Good evening, gali. Ina kay Sir Aluxus Mationg. Good evening. Ina kay SB member Maria Junaline Pastor Palma. Ma'am, good evening. Kay Sir Arnold Drilor, good evening. Kay Sir Roger Lucero Nagalis, good evening. Katodo Sir Che, happy Wednesday. Sir, have a blessed today. Enjoy your day sa imong program. Kay Toto Exalteo Tarencio sa Makato. Nung Che, good evening. No need yun ako magbukas itradyo dahil sako pun kami itkayapit. Sa thank you gina sa kayapit ina ni Toto Exalteo Tarencio sa Makato. Ba, nagayin nagapok kuno kita. God bless you always, Nong. Thank you, Joanne Kanbingan. Good evening po, Blance. Okay. Blance, good evening. Iyara sa Prenti, it's St. Gabriel Medical Center. Ina pa, Blance, no? Insakto. Sa Prenti, it's St. Gabriel Medical Center. Good evening po, Blance. Keep safe always and God bless. Ina kay Nini Bill Arsula sa Hong Kong, Agdaha Sur. Good evening, Sir Che. God bless. Ina kay Ampod Nolan, Barangay Kagawad Nolan Sarabia. Good evening po, Che. Nag-agto ako sang ama sa Santan Road, Andagaw. May umabot, taga Andagaw nga barangay official. Ag taga munisipyo Kalibo, employee it Department of Agriculture, ing bawal do alagang baboy it apat, nagaalaga it baboy, agdo iba uwa pagbawala, ano meron, naman uwa sanda, pagbawala, magalaga it baboy pod, ano dahilan, bukon it tanan, bawal magsige ipangutan na nga naton dahin aga kay Bus Oriel. Okay, good evening kay Sir Ramon Salido sa Ibahay, good evening paring Che. Ihapon ta anay God bless. Thank you gid Sir Ramon. Ina kay Alonso Tamayo gid PM Tamayo 2. Okay, good evening sa Tamayo. Ina kay Kagawad Michael Bilani Basolina, matawag gabi kabarkadang Che. ina kay paring Libby Candelario Rostro sa Boracay. Good evening, pre. Watching live. God bless. At kay Jojo Gardosi. Good evening, sir. Watching from Tapas Capiz. Kay Sir Jojo Gardosi. Thank you, good sir, ha. Kita. Ina man kay Binji Sonio. Good evening. Nagamonitor gid ako habang nakatuty.

0: maging kaakbay na kung presidente, it United Stallholders, Kalibos United Stallholders and Vendors Association, si Ma'am Rosalia Tampos, because sinaga, may una nga meeting dong mga vendors, mga opisyales, agrong local government kung banwa kara it Kalibo. And una kita, imbitado man kita karahin aga, no? Sa nasambitan karang meeting, ngay-gay patigayon, no? Una sa munisipyo kung banwa it Kalibo. Sa pagbalik ron, it programang diritsahan.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatingan naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hindi normal ang akong pagkawas. Kailala ko ang More Power, Coffee,

0: products. Join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapag ganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin na ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamayan na ako ng buyon.
2: E3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-uming, nakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginbawa,
6: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Okay, balik kita muna sa second part ko. Ito na pag-iliba sa programang diretsahan. Our time right now is 18 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, galing ina kay Sir Alex Mationg, igmanghod ni Mayor Langkoy Mationg, ita Banwa Kira, ita Makato. Pinamati magkaton si Mayor Langkoy. Nga rapid mo magkaton di mo nagamonitor sa ating programa. Nag-istorya kami kay Ina. Thank you again, Mayor Langkoy, ha. It banwa kira it makato sa pag-monitor sa ating kira nga programa. Good evening, Ina, kay Ampod SB member Otoy Nabaro sa Bilirente, it Banat di Bacaw, aga kay Premier Mayor Bagto Zapata, ag sa ako niya Bulano, no? Kay Bulano Ampod Pidel Kandari, ay na kay Mama na sa Kandari Resort sa Barangay Kulong-Kulong, Ibahay, Aklan. Good evening, Blanz. Thank you, Gid. Ina sa kay Kapid, mayroon yung gabi eh, Kapid, no? Ina kay Paring Edward Retiro. Paring Edward, good evening. Ato niya mahugod nga konsihal Itinabansur. Good evening, Preche. God bless. Ina, shout out kay Mike Sibilia sa Bilya Candari family. Paring Mark, paring Mike, good evening. Kay Happy Pamati. Ina kay Uncle Errol Ponhensyo, nagkatutok katon. Good evening man, ina kay S-member Otoy Bilirinti. Good evening po, Che. Late ako sa program mo. Halin sa baryo, more power to your program and God bless you always. Ina kay Kagawad, Manog Kapitan, Dait Barangay Poblasyon niyo, Washington, Aklan. Good evening, ag happy pamati kami iya sa poblasyon niyo, Washington, Aklan. Ina kay Kagawad, Jopi Olmedo Flores. Ina kay Ampod Loli Bilayson, ag kay Manong Jojo Layson, nga nakatutok sa Francisco Brothers, nga pirmigid ka ito nag-monitor sa ating programa, sa akon nga amigo sa New Washington, kay paring Alvin Alparo Fernando, ina sa United Kingdom. Good evening, paring Che. God bless you always. And thanks, ina kay Ma'am Junaline Pastor Palma. Good evening, Sir Che. Ina kay Sir Marvin Macabinta. Good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Good evening, Sir Che. Ina kay Bulano na Edmond Pera sa Chicago, Illinois. Ina kay Ampod Kagawad Ariel de la Cruz Melgarillo. Good evening, to Che. Listening to your program. God bless. Thank you, good. Pod Ariel, no, ERC. Kay Toto Nelson de la Cruz sa United States of America. Kay Ma'am Bruna Rana Baez Panganiban. Hi, Che. Good evening. Thank you. Si Baez Mulot Kimpo. Baw, si boss nagapumonitor. Oh, good evening. Oh, ako nga idol. Vice Mayor Kumbanat ni Washington. No? Si boss Mulot Kimpo. Si Kuana Bingara, si Nini Leia, anong unga akong itong amigara, no? Dong Kapitan Itgin Baliwan, no? Kaya po dong Gicheres po, good evening. Aga sa bilog na pamilya, inaman kay Mamilit Torga sa San Diego, California, no? Agahon pa yung makaroon ito, alas 5:30. Alas 5 ita agahon, no? Ina kay Ma'am Jima, kay Ma'am Iba, ag kay Ma'am Agnes, no? Nga nang monitor ka itong San Diego, California. Ina kay Uncle Daryl, no? Uncle Daryl, good morning. Ina sa Amerika, ag ina kay Auntie Diday sa Bakersfield sa California. Ina kay Toto Bernie Ampod Uncle Kutra Apolinario, good evening, Che. Ina kay Sir Hilacio Ribaldo Guarino. Colonel, good evening sa Doha, Qatar. Good evening kay iba ang Che, listening and watching to your program from Doha, Qatar. God bless you always. Thank you, good. Ag kay Ma'am Jane nga nakatutok sa ating programa. Ina kay dating S-member Johnny Rintilio sa Sirodo, ag kay Kapitan Jane nga naka-monitor man sa ating programa. Good evening man, ina kay Auntie Angga, no? Ag kay Kapitan Inti, ag kay Auntie Sophia nga permigid ka ito nag-monitor sa ating karanga pag-iliba sa programang Diritsahan. Okay. Sino para? Basi kung may mga nalipatan kita rin kara. Okay. Ina kay Worthy Brother S-member Tungtong Noblesa, bro, good evening. Ag ina kay Nini Gian, it kinalangay Nuevo Integrated School nga nakatutok sa ating programa makaunyang gabi. Dalang, tawagan ko anay si Kwan, Ma'am Rosalia Tampos, no? Ma-update siyang kita kasi inaaga may meeting nga igapatigayon, igapatawag rato niya banlay kalibo update da sa construction kung kalibo public market kung Rotaplex. Okay, dili ang. Okay, yung mga sa itong linya, good evening, Ma'am Rosalia Tampos. Ma'am, good evening, Lakalive Kwan Makalong sa Radyo Todo Kalibo.
10: Hello, good evening.
9: Good evening, ma'am.
10: Oh, good evening, yes, sir.
9: Okay, okay. Na-notify yun ikaw nga may meeting in aga kasi imurang request in aga, ma'am, nga igapatawag rato niya mga opisyalis kung kalibo United Stallholders and Vendors Association. Update na sa construction kung kalibo public market. Nga kunsiin hinaaga iga patigayon dong meeting sa aton karang munisipyo't Banat Kalibo, Ma'am Rosalia.
10: Yes sir, ha-inform mo na ko kayina.
9: Ha-inform mo ikaw. Okay, ag si Mayor Jurist ang nagpatawag ita nasambitan karang meeting.
10: Ay yes sir. Then man yan sir nga sa man aton tanan nga niya nga abu-abi nga guluwa nga mga istorya nga niya nagganda kami it. Ito istorya ka among mga opisyalis nga isa time ako nga kailangan kita labi mako mong padangan ng kita Twitter kay Mayor para mako na masaya natin kung ano ulo ka matuuran yung gid o status at market para mako na i-direkta kita nga maka masabat kita ni Mayor agad kung niya mako kita ka pinamati mako sana medyo kababong istorya ng gagawa ganyan mako na di karon lang ako nato braho na yun. Salamat. Naging respond na kami agin ni Mayor. Ina, karon masaya namon kung ano gid para may among pagabuitan nga inistoryahan yung gid niya eksakto gid ag imawid among patihon doon ay din imawid aro gasugid ka mo kung ano taro pero pagabuton nga manaming balita.
11: Okay. Sa meeting sa meeting nga rahin aga Ma'am Rosalia na imbita ka na rong contractor dong Rotaplex aga Office of the Engineering.
10: Wako kung imbitado sanda.
11: Pero so far ma'am po inyong ulihi nga ginpatigayon nga on-site inspection. So far inyong assessment ta okay yung gidman mga pilang percent yun nga tapos do Kalibo Public Market kasi said aware mata kita nga rong elevator nga ba si ulihi patara.
10: Last two weeks sabi nga to nagbisita ako gid hay ani suno abisa ako nga ano ani gid atunan ko gid hay pero ni nagistorma ta kami contractor ug itong mga nagatrabaho nga sufficient ba ko no materials ug grato nga pagabuton niya we kay medyo full blast yun na do pagtrabaho tapos yung kita nandaro yung pag-flooring ako sa ground floor.
11: Okay.
10: Niyang hamba ko gani ay kung sufficient do aton makon nga gamit ay salamat kung ma-full blast agod. Matapos yung gida. Dito yung gida matama ko mo ginawa at matapos yung gida man.
11: Okay. So mga hinonor gina-expectar, suno sa contractor nga naka-istorya ninyo or on-site engineer, mga hinonor na day turnover, dahil karang bagong atindahan na Ma'am Rosalia sa aton yung LGU Kalibo,
10: wa man sa nakakog ginaba kung saan gid na return over.
11: Wa man, okay.
10: Pero ako nakita tong pangutana kan dahay kung sufficient ang gamit ag matapos ay matapos gid nata kuno nanda.
11: Okay. So, ro problema lang naton makon siguro may transformer na o wa ma'am.
10: Wa pa gid ako pagisa sa transformer. Ag gabay pang karon do man namin balita man kamon hinaga ni Mayor sa pagipag-atop ng kamon.
11: Oo.
10: Nga kumbang na gud nga kompleto ang gidro mga kugang-kugang sa ato nga new market agkabay pangunaw do transformer agud sa paglipat yun namon ay sa ako na bang pamatsyagan at sa ako nga pagbistura ko plus 2 weeks sa time sa tapos-tapos yung gidi.
11: Okay, may doon yan. So hinaga, mawat lang kita karama mo salit update kay Mayor Juris, no? Sa kontraktor, hopefully hinaga may representative rong Rotaplex agud ma-enlighten man baga kita kung mga delays nga ra ko pag turnover nanda ko bagong atindahan Ma'am Rosalia.
10: Dapat gid aron na good kun ba sa pag ano namon baga sa pag syempre kailangan man namon sa nagintindihon hay dapat man hay iyang medyo intindihon man na kami nga nagadalion man kami man ay rokin mo man namin nga ginapabot sa makaron nga hinaga sa pagatubang ay may manami yung kami mabatian nga balita.
11: Okay. Ma'am Rosalia, thank you gid so much sa oras nga gitaon nimo kakon makaon nga gabi eh.
10: Sige, thank you man so much, Sir Che. Medaya gabi iman kimo, gabi gid sa gapuamati kimo.
11: Okay, dali yun. Nabatian natin ba nung presidente ita Kalibo United Stallholders and Vendors Association. Nagatun sa ating karang oras, may kapin 28 minutos na kataliwan ng oras kara ita alas 8. So, good evening, gali kay Ma'am Gina Latsika Las Piñas. Good evening, Sir Che. Watching. Thank you, good Ma'am Gina, sa pag-view sa ating nga programa, makaroon karang gabi i. Liyang ay aton niya lang cellphone ko naman nagpankuwan. Kay na, kay Toto Gary de la Luna. Toto Gary, good evening. Kay Manang Liberty Rupo Ricasa Manang, good evening. Nang a long time no see. Asawa ni retired Lieutenant Matias Matwakan. Si Lieutenant Matwakan, nag-view man dakato. Makaw niya gabi. Thank you, good. Kay Nini Lorilin Igaras, good evening. Kay Ids Padua, good evening. Happy pamati. Kay Nini Michelle, akon gidra. Nini Michelle Cipriano Salazarne, thank you, gida. Salamat. At kay Ma'am Jane Malihan Kimpo nga nakatutok katon. Ma'am Lisa Isagan, akon niya amigo. Kay Paring Ibiap, ita Akenro, na nag-view man sa ating programa makaroon. Kay Sir Yot Chongson Terencio sa Amerika. Sir, salamat. Hindi abo ha. Abo niya salamat. Good evening man, ina kay Congressman Carlito Marquez at Congressman Jess Marquez na nag-view man sa ating programa makaroon ka nga gabi. Ina kay Mamang T. Sir Itamar MB Mamang. Good evening. Ina kay Bambi at kay Charis at kay Nini Catherine. No? Ina sa Las Piñas na nakatutok man sa ating programa makaroon ka nga adlaw nga Miyerkules.
12: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
11: Okay, there you are. Kinamit po kong nagkakuan. Kina-replay po kong tanakon din. Bro, matag-od yan nga ni bro. Tagana nga ng spokesman it aton ka ng Supreme Court. No? Because di ka na banwa nga di ka na ton may mga congressman, may mga dugang gali ng mga congressman yung ginpailan ikaso, no? Violation the 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang conflict of interest din ginatawag ng mga contractor, no? Ag iyari ka na banwa na kasugod ng pangagan ni Oswag Ilonggo Party List Joang, no? Nga on trial yun makaroon, I think mga 14 counts of graft ag malversation, no? Ag conflict of interest, no? Nga ginpile ka na gauna on makaroon sa aton kanang sandigang bayan. Pamatian natin mga 3 or 4 minutes yang, no? Ag ikat natin dahil karang video. Pinaagi na sa spokesperson kung Court Suprema. Ako, Ombudsman.
13: Okay. So I just have a few updates on some of the cases that are being investigated here at the office and some cases that are in the Sandigan Bayan. No? So I'll start with updates on the contractors, kung tatawagan, no? Na mga congressmen po na may nahanap na conflict of interest. There are 8 contractors that I will be giving updates on. The first is Representative Noel Rivera. His case is now ongoing trial in the Sandigan Bayan. The second is Representative James Jojo Ang. His case is also ongoing trial at the Sandigan Bayan. There is Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. His case is here under preliminary investigation and has been submitted for resolution for conflict of interest, primarily. Representative Christy Coelho Angeles, the case is submitted for resolution at the preliminary investigation level for conflict of interest as well. Representative Johnny Pimentel, his case is likewise submitted for resolution at the PI level for conflict of interest. Representatives Eric and Edvic Yap, their case is submitted for resolution at the PI level for conflict of interest. Representative Edwin Gardiola, we are awaiting the counter affidavits from the other respondents aside from Representative Gardiola, who has already submitted his counter affidavit. This is a case for malversation and conflict of interest. Representative Lalo Matugas and Governor Bingo Matugas, we are awaiting their counter affidavits at the preliminary investigation level. So that is a total of 8 congressmen. Actually 9 if you include the brothers, no? Eric and Edvic Yap. Although that is one case. Okay, announcements. We have uncovered a scheme that we are calling Ghost Internet. And here is how it works. Government pays billions of pesos for IT systems with very specific technical requirements. The exact software that the agency needs. But once the hardware, the machines, the routers are delivered and passes inspection, everyone assumes the software that's supposed to run on it is there as well. Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because nobody verifies the software after the hardware is approved.
11: Okay, there you are. So, nabatian natin banwa, no? Daya ka nga spokesperson ko atin ka nga ombudsman una on trial doon kaso nga rin ni Congressman Jojo Ang ita Osmag Ilonggong partner. So congratulations gali no kay Attorney Alan Hipti igbangod ni Attorney Ariel Hipti kung Aklan Electric Cooperative na bagong appoint makaroon nga Associate Justice at Court of Appeals, newly appointed Court of Appeals Associate Justices, and one of which no, is Attorney Alan Batara Hipti. No. Tatlo na sanda, si Lailani Marie Bacanay Grimaris at si Peya Cristina Bersamin Imboscado. No. Congratulations no, kay Attorney Alan Hipti as one of the Associate Justices Kwaton Kerang Court of Appeals taga Banwa Gidat Banga. Bugay gid namon isa Banat Banga ay taga Banga gidra no si Attorney Alan Hipti. Ginakuha po siya kitang oras sa aton kerang pag-iliba makaroon kerang adlaw kerang Miyerkules. Good evening gid kay Toto Ninyo Ina Marga. Sir Ninyo, good evening. Thank you gid sa pag-view sa aton program. Ina kay Kapitan Jujet, thank you gid sa pag-view sa ating program. Sa ngayon ka itong kinangang bilog at pera sa gubon kong News and Public Affairs, naging kaakbay ko sa technical side, broadcast engineer Buboy and Richie Plasio. Station manager is Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung karang Uncle Man, yung karang El Capitan sa Anginan. By the way, good evening, galing kay Board Member Jupiter Galinero, kay paring Bro Rodel Ramo, Bro Rodel Danong, Itienien Amusement Park, sa may cruising banga ni Washington. Ako ninyo karang naging kaakbay ang naging kamanumano sa sugod itsang oras ay tunga sa programang Diritsahan Raya si Kabarkadag Katodong Che and Dilibina. Aga pao, abot yung palipay niya gabi eh. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
14: Diritsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: yun, di siya...
1: Abe, bangon yun.
0: Bawat bukanya ng bungang, ikay mapapatulala, di ka makapagsalita kahit...
1: Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na! Ay, adlaw yun!
0: Tigil mo na yan, huwag unang atayin na mag-viral ka pa dyan.
1: Nagapagayagon programang Todo Birada.
0: Nandiyin na hinahayaan.
1: Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Webes.
0: Tunan lagi niyang
1: Oktobre 8.
0: Hanggang sa kanyang makayap.
1: Dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati, linibo-libo nga mga followers ita programang Todo Birada. Adlaw kita makaroon nga Webes. Kadasig, ano?
0: Tapan lang ako.
1: Bila lang balis-balison kararo 31.
0: Personal, mamat-
1: ayrong bugan it Oktobre hasta 31. Agsa makaroon, 8 kita.
0: Ay,
1: so wagong adlaw gondo aton nga hakonsumo. Sa mga nagapulpangapi, maayad-ayad gid niya agahon. Especially sa aton niya mga senior citizen. Sa aton niya mga lolo, sa aton niya mga lola, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga naka-avail kahapon, itlibreng x-ray igto sa Andagaw. Kamusta? Anoro resulta? Hinonoro result? Ay may libreng x-ray? Ay diyang ro ipakita. Kahapon, igto kono sa covered court it barangay Andagaw. Anak kono to ita munisipyo

0: Sabi ko nga ni kay ina, ay timprano pa nga nagangugob ay langit, nagaginupok ay kanyon, pag nagapangilat pa, ay mawaswas amakon kararo mabaskog nga ugan. Kasi gina-expectar matanaton doon sa pagkambyo ha, sa pag-umpisa ni amihan, anagin matang waswasan itugan. Ay mayadyang ay, samtang nagapupungko kita sa aton nga bisiklita, ag nagapamatyag, kon mabirada gun kita o kon angan-angan nun talang rupagsikat, makon manipis malang asaw-asaw, kundi sumikad yun kita. Pag-abot naton iya sa may iriyat ang dagaw, aba makon hay mabasa-basa ta ikarsada. So iya gali, ah, between ang dagaw to poblasyon, pastar iya sa sentro, magasa-gasa, ay mabaskog taro pagwaswas at pagbubo it madali man lang man nga ugan. Iya takainarong sentro at ugan, uwa tarito sa baryo. Ay kamorina, inugan man kamo, wisik-wisikan man do inyo nga mga hardin, ro inyo nga mga pananom, ro inyong mga gulay-gulay, ro inyong mga kasagingan, ro inyong katunggan, do inyong hilamonon, wisik-wisikan man. Ay riyat sa sentro ko kabisirang banwaho, bastantita, basa. Klaro kita nga nagwaswas dumabas ko nga ugan.
1: Marinig mo sa kanya mga balitang nagpapaga seryosong usap.
0: Salamat makon kita ay uwa kita maabot-abuti.
1: Wala di kompleto ang araw.
0: Ay harang nagapamayad pa yung kita sa estado.
1: Bayan kay tatrapay.
0: O tama nga rakaton itatrangkaso ko kan upat ah. Maiging pabilin imaw katon nga ubo.
1: Ibigay ang kanya.
0: Kung amat lang ha.
1: Uway.
0: Pero salamat ah. Ay bisan papaalin hay anaman nga binuol
1: ng kapalit.
0: Pero pagkatol-katol ko aton nga tutunlan, dagara ko pabaylo-baylo nga panyempo. Ag syempre agahon pa kita nga nagabugtaw, agahon pa kita nga nagabangon. Para nga ni nga magprograma ag magtao ita balita serbisyo publiko sa aton kara nga mga kaigmanghuran. Kaya kung amat hasusumagang naton, yeah. O iba't ibang panyempo, ah? Pero kung amat basa kita itugan, pero sige yang, ah, nagaprograma kita samtang nagabagrong mando aton ng aircon. Ay, pila kagilang karon ubhon. Daya yun dong premyo ko atong kahugod ron. Ngani sa mga nagapulpangapi, enjoy! Ang sa mga naga-amat-amat pa yan ha, naga-init, itubi, naga-tugon, nagagaha itsuga, naga-preparar itbago, nituto ang ninini ay may klase, ang may opisina. Ang sa mga uwat kapi, ay parehas kita ron. Ay uwa man ako't ginakapi nga ra. Ay uwa man ako't bagon nga kapi. Sakpa lang abin ninyo ako, pasakaan nyo ako't kapirya ho. Ay may linaga kami nga kamuti yan ni Dingdong. Kamuting dugaw, kanamiton, nagpagangkutok na nga ni sa kaldiro ho. Inutos ko lang nga ni, sobra nga to, iuli ko lang makon. Inyuro kape, amundo kamuti ni Dingdong ha, sugot. Sugot kay Mami Jo, ah Mami Jo. Joe Wide?
1: Salita, sol na problema nyo, nandito na si...
0: Kay Joe Malapad?
1: Inyo, di siya papayag...
0: At kama naman kay Roy Buntogon?
1: Kung aki kay mapapatulala, di ka
0: At kama naman kay Karen Mayor? At kay Manong Johnny Boy Saminyo? Kinapatamyaw na ro hubon itatuda poblasyon? Ay naga jogging jogging nga naga walking walking imaw kay Rosie Imisog kay Michael Villanueva Solina ama o ganon man ina sa may Banwa itnuman siya ina sa laging Banwa West numan siya ay tisige pagarihas malang man gali kita kay Edwin Bautista good morning kay Catherine Swiss aga kama naman kay Jose Feliciano Bonifacio kay Vic si Tobik

Vlog. Ha? Oh, Katoy. Agkay Gray Moralda. Agkay Ampon Benito Rintillo sa Quezon City. Kay Ezra Vidal. Kay Alma Nadate. Ina sa Kabugao Batan, ha? Agkay Aljon Francisco. Ina sa Pampango Libakaw. Kay Andro Junior Swalog, ha? Ina sa Kalibo Public Market. Good morning. Good morning man sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo, ha? Especially ina sa mga constituent ni Kagawad Inday. Ay ginapatamyaw na gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning anay ina, ha, sa Sityo Baybay. Sa aton niya mga mangingisda, mga ngawil, mamumunit, manog lambat, manog sibid, manog niting, manog taksay. Good morning man sa taga Sityo Pudlon. Ina sa Magno Family, ha, kay nang pini at kay nung nono, at kay Toto Pride. At kama naman iya sa Tabok, sa Takas, ag kama naman sa Altabar, ag sa Pangpang Village, ag sa Centro Proper. Good morning kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung Muli, ha, sa Pamilya de la Cruz, Pamilya Subiaga, ina sa Amalia Store, ag ina sa MGM Gas Station, no, ina sa Barangay Mabilo, nagapamati katon. Kay nung Dulpo Morado, ang kay nung Merlin, ang kay nang Julian, ay nasa Rilo Store. Kay nung Daning, Danilo Sablaon, or Daniel, ha, ginatamyo ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Agasagamat gid gali, ha, sa Pamilya Ruto kahapon, sa imbitasyon, sa Dibo ita pitong dagon. Ako, apo ni Mari Agnipare. So thank you gid, ha, sa imbitasyon. May nabusogid kami ni Kagawad Inday. Kahibayag man kita ko pag-perform ita clown. Ay mayad, eh. Kay Ampod Damano Ripe, imaw official sound system. Ha, kahapon sa programa. So Ampod Mano, ha, Ripe, ha, good morning. Kay classmate Dante Ripe. Bit-bit na rabit-box ang gitara. O galing, wow, takita kahingabot, eh. Pull out, abi kita temprano, eh. Good morning man kay Nanay Cap at kay Tatay Cap, ha, una sa Pamilya Reyes. Kay Kapitan Nini at kay Kapitan Tuto, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Wonder Woman, ha, kay Mary Ann Ratay at kay Ampod Nida Pilayo, ha. Kaya naman kay Tatay Jesus ta istansya. Agkama naman kay Daddy Bert Tabasa, ha, ina sa Tigayon. Naga monitor man kay Tita Emma Vega sa Pamilya Vega, ha, una sa Andagaw, ag sa taga Uncle Bro ang coffee shop ng bayan. Una sa Tropang Pilok sa Barangay Mabilo, New Washington, ha, sa Pamilya Perer. Ag sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, sa Quintana Magno Rintillo Family. Maayad-ayad gid niya agahon. Anoro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpakalagat. Good morning anay gali, ha, kay Toto Johnny Ronasi. No, nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagan. Ag kay Linda Baldomero Umani. Ag kay Maria Cecil Ligaspi, ha. Ag kama naman kay Ronnie Abayon, ha, nga nag-monitor. Ag kay Edwin Bautista, ha, nga nag-monitor mga suki naton, ha. Dapat man naton nga tamyawon, no. Agod at least malipay man sanday. Agahon pa sandaman nga nag-bugtaw ron. Ag nagahugat, nagamonitor katon para magpatamyaw ay kalipay na na kung hitamyaw sa nani idol. Una sa taga Inso Gas Station, ha, sa mga pump boy ay nagapa-shout out man katon. Ag una man sa Clean Gas Makato. Ag iya sa Clean Gas sa Kaano, no?
una sa may diversion ay nag-awag man ni idol tamyawaman kami ay nagpamati kami kada agahon kay Darin Transiha una sa kalimbahan Makato nga perme man nga nagpamati ag naka over volume Rwanda karanga monitor salamat gid iya sa aton nga temporary public market sa may Kalibo Shopping Center sa may Sila Serna maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpangalaga ay sa hindi magbuhay i-check naton dudayagan itapan yempo no asa nakataliwan nga 12 oras pero sitwasyon itapan yempo kahapon uwa it LPA pero makaroon i-check naton pero una ro intertropical converging zone rong share line rong amihan ang i-check man naton dong rainfall advisory ang mga katudo no konsiin do mga lugar nga maug ganon ay kahapon do area ita Palawan Bisayas ag Mindanao ay tao makaron at aro sobra pa sa bagyo ay rong LPG rong liquefied petroleum gas nga ginagamit naton ah magasaka it 190.60 centavos a 190 pesos ag 60 centimos kada tangke bukonta ita per kilo ra ha rayang ara ay sa 11 kilogram suno sa Department of Energy ay halin sa LPG market ay mataas yagi including ro higher demand from China halin sa petrochemical producers ay nag-increase man sanda ay bangod niya ni nga mataas man yagi ito sa LPG market ay imaumando magiging epekto ha iya sa Asia Pacific region mataas man yagi kaya hindi natin mapunggan suno sa taga Department of Energy rupag pasaka it 190 pesos ag 60 centavos per tanke ron ha bukod at per kilo ron ay kung mag per kilo ron di gasubra utang 2,000 do LPG o gasolina nga ni diretso tang nagasilina ka uwa kita nga na ba kanabaan ka nanda ita piso de 1 piso ay bumbahan ka manday nanda ita 5 piso hasta 1 piso na 10 piso o hay anano ka ron Aragondo mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagan may igakasang committee hearing Rosango ni ang bayan itabanwang Kalibo para ngani sa e-trike issue agodraya ay pagapungkuan ayo galing sa ika third week pa ta kubugan it October di kara sa mga line 2 akon bukot 19 20 21 22 23 so di karon pa ha ginapu pamantaw ay bukon ko not available dayang mga dinomingo sa sunod nga domingo si Mr. Joey Orquiola pero aton nga OIC Municipal Planning and Development Officer ay masako imaw kaya nga ni sa mga ikatlong Domingo posibleng pagkahiwaton para mapungkuan ag matalakay maistoryahan aro rayang isyo hanungod sa e-trike mga katodo samtang sa pihak nga bahin Rohigco sa Numancia Public Market ay pagasabton makaron ni Mr. Agosto Stotsi Yeban rong market administrator ako aton nga Numancia Public Market matapos nga nagpadaga ita reklamo ro pila ka mga pumugoyo ita Numancia nga siguro nagatapak ag nagapanindahan nagaagto sa Numancia Public Market nga dapat akunta man ako no ay aga-agat mag panglimpyo ro mga street sweep
sweeper, romang umanog panilheg, bukon it adlaw ta. Permit ako nung buyaw. Agharon do mga higko basura. It mga negosyante, dapat man kunta sa mga negosyante nga ra, ay andamang tatapon, ayoson man do andang mga basura, ro andang mga kalhit. Pero bukon man itanan ha. We will try karon ha, nga mapasabat. Kay Mr. Tutsi Yeban, rong market administrator, kita naman siya public market mga katuto. Samtang sa pihak nga bahin, rong ikamina Park Bliss Beautification and Rehabilitation Project, kaya sa barangay poblasyon, ha? Kaya to sa Blissite, padayon nga ginatutukan, ang padayon dong development dong ginatawag nga greening, landscaping, ag iba pa. Ay, itry naton nga maabot doon si punong barangay Nil Candelario. Ag kahapon man, ay matsaging patawag nandang nakipaghinunanon sanda. Kaibahan do aton nga Philippine National Police, si Kapitan Nil, ang si Mayor Joris Bautista Sucro, rayang mga grupo TBS. Try tahin doon na nga matawagan si Kapitan Nil Candelario. I-update naton dong Bless Beautification Project. Plus do, pagpatawag sa presensya ko mga leader, ita TBS mga katuno. Samtang sa pihak kabahin, rong sanggo ni ang bayan ita Banwang Malay. Nakabaton yun it formal ang petisyon. May kaangtanan sa pagbukas ag pag-operate it Kaban Hotel Casino sa Islat Boracay. Wa ko noraya mag-agi it nagakaigo nga public hearing. Inyot ana nga ging golpe. Inyot ana nga ging dali-dali hay ananora. Ano ro mahimo? Aton manabi nga local government unit ita Banwang Malay hay uwa man nga pananaw. Pati ro aton nga provincial government ay igto sanda. Igto si Mayor Promi, igto man do representante atong gobernador si Attorney Selwyn Ibarreta. Amat uwa ta naging agira sa public hearing. Or even do aton niya sanggo niyang panalawigan. Uwa makasayad niya may kasino sa Boracay. At may una pa man nga resolusyon do aton niya sanggo niyang panalawigan. Nga nagapanindugan nga sanday nagakontrat sa bisan ano nga klase tsugay. Especially kasino sa Islat Boracay. Hay haragon. Mirisin niyo ron. Akon ipastap ro inyo karang operation.

0: samtang sa pihak nga bahin sa Banwa Itamakato ina kay Mayor Langkoy Mationg pero Banwa Itamakato nagahinyo itmadasig nga investigasyon sa National Grid Corporation of the Philippines ang Aklan Electric Cooperative asa nagakinatabong power interruption nga nanakapektugot aha sa government operation pati sa mga eskwelahan negosyo ang sabilog nga mga pumuoyo itbanwang makato aroraya nga rangalihok mga katodo ay ging talakay ra itasanggo ni ang panlalawigan a pinagi sa ging pasar nga resolusyon itbanwang makato resolution number 2026-151 mga katodo so aton da nga pagatutukan pagkaistoryahan hindo na sa kabilugan itaton karang pagpangalagad aga standby man katodong John Cabicilla sa imo karang report ha direkta sa may provincial hospital ang kamanaman sa aton nga temporary public market ha standby man katodong Rolly Boy Herrera sa mga balitang polisya na sa may segundo distrito aga standby man katodong Rinalda sa dugang pang mga balitang polis iya sa may primero distrito kuaton karanga probinsya Taklan pero dali yang ay matsa nagasusinyas ko nagaserbato kon kuaton nga pag-asa DOST no para sa anda karanga report hanungod sa dagan itapanyempo direkta sa Quezon City okay check naton do aton nga weather specialist si Katodong Obit Badrina.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O Katodong Obit, kamusta ang panahon ngayon? Magandang umaga po!
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong Huwebes, October 8, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita pa rin po natin ito pong mga kaulapan sa may bahagi nga ng bandang katimugang bahagi ng ating bansa. Ito pa rin yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsalubong ng hangin mula sa magkaibang hemispheres ng mundo. Itong kaulapan na to ang maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog, particular na sa bahagi ng Kabisayaan, Palawan at Mindanao. Samantala naman, mapapansin nyo, walang masyadong kaulapan lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Habang itong mga maninipis na ulap ay mula naman sa northeasterly wind flow or yung hangin nagmumula sa Hilagang Silangan. At ito ang magdadala na hanggang mahihinang mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley Region, Bicol Region, Aurora, gayon din sa Quezon at sa Marinduque. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, dito po sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms, mainit pa rin yung umaga hanggang sa tanghali sa araw na ito. Samantala naman, mapapansin po natin, magpapatuloy itong maulap na kalangitan sa bahagi nga ng Palawan, Visayas, Mindanao, posible po hanggang this weekend na dulot nga ng ITCZ. Base po sa pinakahuling datos natin, wala pa naman tayong namomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At this po hanggang weekend, medyo malit pa rin naman yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin malaki yung posibilidad na magiging maulap yung kalangitan na may mahihinang mga pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley Region, ngayon din sa ilang bahagi ng Cordillera, particular na po sa mga lalawigan ng Kalinga, Apayao, Ifugao at Mountain Province. Inaasahan din natin yung mahihinang mga pag-ulan posible po sa may Aurora, Quezon, Bicol Region at bahagi ng Marinduque. Dulot po yan ng northeasterly wind flow or yung hangin na nagmumula sa Hilagang Silangan. Sa nalabing bahagi ng Luzon, nakabilang na rin po dyan yung Metro Manila, ngayong araw posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa dakong hapon o minsan po pwede pong sa gabi o maaari din sa tanghali, dulot po ng mga localized thunderstorms. Kaya mainam po, may dala pa rin tayong panangganang sa ulan. At sa umaga naman, inaasahan po natin medyo mainit ang panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 33 degrees Celsius, sa Tuguegarao 23 to 33 degrees Celsius, sa Baguio nasa 18 to 24 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 30 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin pa ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Palawan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 27 to 32 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, Agwat ang temperatura sa Iloilo 24 to 31 degrees Celsius, sa Tacloban 26 to 33 degrees Celsius, habang dito sa May Cebu 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ngayong araw ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog na epekto pa rin ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Dito sa Zamboanga, agwat ang temperatura ay 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warnings anumang bahagi ng ating bansa, kaya maaari naman po malaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka, sa mga baybayin ng ating kapuluan. Gayun lamang po, kapag may mga thunderstorms o minsan may malalakas na mga pag-ulan, posible pa rin yung biglang paglakas ng alon ng karagatan. Kaya mainam na iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:41 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, ang pagasa.dc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita niyo po yung mga ini-issue natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan real-time. Bumisita lamang po kayo sa iba't ibang mga social media platforms at websites ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po and a blessed Thursday sa inyong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha kay Katodong Obet Badrina. Ruaton karang weather specialist. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Ruaton nga si condition, walang problema. Aywa man kita ita gale warning, no? Bilog nga kadagatan ita Pilipinas. Manami ruana karang nga condition. Maguwas yamang sa rayang ginatawag nga easterly wind flow, no? Hangin na, no? Aga kama naman, rong intertropical converging zone. Rurayang ITCC, daya ro nagatao it ugan, ha? Aga pagpanagugdog. Gulpihan malang man kun amatra, no? Nga mad daw susubas ko, nga kun amat, pamatyag nyo daw may bagyo, no? Ay dagaron ko ginatawag naton nga intertropical converging zone. Pasagamat kita, iwait LPA, ag uwa man it bagyo.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Okay, so i-check naton si Katodong John ha, sa hindi magbuhay. Ag si Katodong Rinal Banjola, ag si Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning anay ha, kay Toto Roger Losero Nagales, nga nagapamati man makaron sa aton karang pagpangalagad kay Efren Flores, kay Arsing Bulos, no? Ag kay Analisa Salgado, no? Nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad kay Restelin Aguirre Rotolo, ag kay Binji ha, sa mag-asawa nga Rotolo, no? O naman sa Panipyason, Madalag, no? Nagapamati man do pamilya Nabas ag pamilya Arias. Maayad-ayad gid niya agahon. Ag kay Dosiram. Dosiram tay. Kay Susan Villanueva. Ag kama naman. Good morning kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Ag kay Tony Gikilio. No? Nga nagamonitor man makaron. Ag kay Teresita Dagono Vega.
1: Berwada,
0: berwada. Aton mga katodong, ginatamyaw ko sandara para at least ay malipay man baga ang mga katodong. Now, kahapon, sa aton niya pagwarang-warang, ay may nakagapit katon ag nakaistorya. Nakibot ang ani ako, ay roan ang magugang umanghod. Hay nakaagto iya ron sa broadcast center ag nagpangayo nga ni ita bulig, no? So sayud man ninyo nga kami iya sa Radyo Todo hay nagapangita man, naga negosyo man, no? aga ruamon niya mga sarang mahimo, hay do ginatawag naton nga referral system. Ay, bangod nga uwa kami kwarta iya eh. Ah, nagapangita man niya ni Makon kami, no? Iya sa Radyo Todo, no? So, referral system. Ginghambagan naton niya makara. Agto ka man Makon kay Kapitan na Juliet Melgarijo. Pero, ako personally, haagto matarito kay Kapitan aghapangutana, no? Rurayang kaso, it namatay. Matsaro, namatay nga na, orayang buhi, ro. Dating tanod, ita barangay Andagaw, ha? Ay Makon, agto ka sa makara, ha? Tawagan ko lang galing Makon, nga paagtunon ka, or hambagon mo, naging sugo ko ikaw, no? Nga nagapangayo ka itabulig, no? Ay na may namatyan nga ni, ha? Ay siyempre, uwaut aron, ay waman yan, kabalik iya katon. Makon, siguro, hatawan mata, o nakapasilitar mata ita sang kiri nga burial assistance, no? Sa mga ging pang hingagana natun ka na nga mga offices, iya sa banwa ita kalibo, no? So, waut aron, ay kahapon, may nakaistorya ka ton, ha? Pasensya geda sa aton niya mga kaigmanghuran nga naga pamahaw or naga pangkapi. Haiga 45 diyas uta makarong wahigubong. Ay wangani ko ng kwarta, bisan pang bakayt kandila, pang bakayt kape, or bisan pang mumerienda lang una ko naga pangati, ang mga katudo, no? Ang rumasakla pa, galing hindi ko pag-ihambag, no? Kung anong natabo sa patay, ang mga katudo, no? Ay may mga nakaistorya kita nga, maurauta idol, maurauta ay Makon, kaguguoy man, bisan sa patay lang, no, nga maipagubong, no? I-call na tundo attention, ita sanidad, aga siyempre, taga-Andagaw ra, si Kapitan Juliet, no, i-call na tundo attention, aga pati man ni Mayor Joris Bautista Socro, no? Ayro istorya nga ni kahapon, aron niya ni mana idol do mga anon nga ron, nga mga hakikita, or mga nasapwang patay nga uwa, makilaga agwa mat may nagaklaim nga pamilya ay insigida man ang hapapagubong ha aron yang mana kadali pero raya mana nga amon man ang constituent man iya among kasimaryo hay ga 45 diyas uta nga uwa hagubong ang mga katudo todo berrada kita ba yang ara kahapon ay matsatinukob man itkaguoy no nga Makon, uwaut at gobyerno kara nga sarang makatabang, sarang makabulig. Doon ako uwaut na makaabot na kay Mayor Joris Bautista Socro. Uwaut na makagapit ro anak karang igmanghod. Ero rayang namatay, waman kunot pamilya ray. Ginghaya nga nira sa bagay ko anang igmanghod, agro anang igmanghod nga ra, uwamat pangita. Ay matsamyembro man niya ni right na person with disability. Asa ako niya pagkaintindi ang mga katudo, no? So, dayang adlaw ay ipamanihar naton, no? Kumbaga, paagtunan tato kay Katudong Rinald. Di ka tumalang sa likod ko noro, namatyan nga ra, no? Ita karinderya ni Auntie Edith Quaterno, no? Agatawagan naton i-inform si Kapitan Juliet basi kung may extend pa nga bulig or ma-i-channel lang sa ibang mga government agency, no? Like, MSWD or DSWD or kay Mayor Joris Bautista Socro, no? So, balak kung ani kara, hindi na nga tawagan man si Oswag Ilonggo Congressman James Juang Jr., no? Ipaabot ko ka na ra kasi ako mismo personally naghambag uwapat ang mapaslawi nga may mga nagagapit iya katon, bukod at sa pagbinugay nga sugid, minatuod tara ha, bisan papaalin habubuligan, Romana ba, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, may una nga, 60,000. Depende sa imo nga billing ha, ang mga katudo. Madumduman nyo ro nagbanggaan nga to iya sa may Andagaw, ay nakapagapit to iya katon man yan, nagtagang, ay ginghambay ko, nakapangayo kaon kay Jojoang, hoo man na sir, atawan man na kami ita GL nga 30 mil. Hay mayad, makundun, makabawas-bawas sa inyong bill sa St. Gabriel Medical Center. Berada, berada. May nagpagapit pagit niya to iyakaton, aton man nga ging turog, ha-update man aton, ay pila man lang manduan na nga bill, mga 50 plus, mga katudo, no? Mga 50 plus, hatawan man imo it 10 mil. Oh. May una man niya to nga 50 plus, hatawan man it 15 mil, no? So, depende, ha? Kasi ro nag-assist ka ron, no? Hayro anang stop iya sa Iloilo, ito ko gina-forward, ro information, no? Ako mismo naga-forward it information ito sa anak karang mahugod ang mabuot ang wapa nga staff no ni Congressman Jujuang sa Iloilo. Sumakon makaron itry nakon ha bisa naga programa ako or pagkatapos it programa i-message ko si Congressman Ang agot kong nanoro anak karang disposition ang mga katudo no hay akon dayon nga i-repair sa pamilya, agropamilya hara, roobraha, mag-connect ka sa rayang arang tawo, sa rayang opisina, agod mabuligan ka mo, no? Nga maasikaso, ag, maipagubunggon, aruroy niya rong patay, ha? Kagaway yan, eh. Hindi ako maghambal, ha? Kagaway tayo hambal kung nanugun doon natabo sa patay, ang mga katudo, kasi istorya gutara sa barangay Andagaw. Ay tagagsama lang man yan, imakon ako magwarang-warang ara, magpupangamusta sa aton nga mga kaigmanghuran iya sa Banwat Kalibo. Watang kasakar ha? Watang kasakar ita kung nanong posisyon ha? Ay siyempre, nasa media industry kita, nagawarang-warang man kita. Hasta nga nga hasayran naton nga may libreng x-ray ito sa Andagaw kahapon, ag ID man lang man dokinahanggan. Todo berada, berada. Ako pa nga niro nag-advise sa ibang mga katigugangan. Ay makon, may ID yun ka mo. Ay matsa ID kung doon kinanggan. Ha? Doon man ro ipakita. Agod makaabil ka na yun ita libreng x-ray. Pero iba, nga nakapa-x-ray yun ta, ay nakahapit man itong naka-istorya ka kon. Ay ano makon tayo, resulta. Wa pa man na idol, ay matsa sa sunod pa man ng Domingo yata mabuog, no? O ay mayat makon doon. Agod kung nanoro makita, singgawas ay makapangayo makon rin kamot ayuda man sa bugong, no? Ay base may libre man makong bugong ro. Adoy nga ro niya pagpa-x-ray. Ay kung siyempre, kung in-x-ray ka, may makita nga may problema rito, ay ro x-ray nga ra, ay para na sa baga, ay sarang, ah, kamo. Ah, nga base makapangayo man itbulig pinansyal or bugong, no? Para sa
3: ibang vitamins, kaya more power coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
6: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
7: Ah, yes po. Papa ko po.
6: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
7: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
6: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
7: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
6: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
7: Cramps, good yung paa niya, sir.
6: Oo, tapos?
7: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
6: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
7: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, pacemaker.
6: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
7: Nakikinig kasi sila sa radio.
6: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
7: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
6: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
7: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na.

0: Super San Miguel and other participating products.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
2: para sa Senet Manalo.
0: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash Alley na!
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Kapuy!
7: Rula!

0: agaro mayor mismo itmalay, ito, during the program or during the ceremony, ito mando aton nga representante ita probinsya, si Provincial Administrator Attorney Selwyn Ebarreta, ang mga katudo, no? Ito man. Ang simpre ro, pare ron nga nagbasbas, but lately, kung uwa ta pa siguro hasaputi, ay nagapangutan na kita, kung ano ro inagyan sa pagbukas, itdaya nga rang hotel casino, kung baga nag-agira sa tamang proseso, uwa ta kita question eh. Kasi may permit dahilin sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o Konpagcor. Todo berrada, berrada. May permit. Ay king tawan gilak permit doon ay may endorsement siguro. Ha? Nga nagapasugot. Nga butangan ita hotel casino sa Isla Ita Boracay, no? Ag ano ba ro nature of game? Paano? Basta nga magpasugod? Basta nga pwedeng may maghampang, basta may kwarta ka nga daga, o gapili ta ita player. Hindi ta basta-basta ro mga player nga ultimo lang. Nga ambagon mo abing may bit-bit nga kwarta, no? Ang mga katudo. Kapares ba ako ginatawag nga nga junket? Aero junket operation, nagakumbinser tatot mga sugarol player, halimbawa mana sa Korea, sa China, sa Hong Kong, sa Macau, no? Or siin pa nga mga lugar nga kung naila sanda mag-explore sa Boracay ay agtuan ay sanda sa casino. Oh. So kung may una-un nga mga player halin di kara sa mga nasyon nga ra, una ra sanda sa manifesto, may listahan nga rayang mga tao mapanaw dayang adlaw, no? Sa kahit eroplano, pa Boracay, ag ipacheck ito dayon sa hotel casino ro anda nga manifesto, no? Kung una sanda ag pasudlon ag i-deposit ro andang kwarta, ro andang kwarta nga tong adang ag-deposito rato ro andang hampangon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Para at least nakainganyo kita ay turista. Ha? Ag ro andang kwarta nga daga ay magawas nga kabi it casino or kabi it player ay maigasta mananda ito sa guwaron, hindi pwede nga puro casino ang randang oras. Pwede man sanang magguwaron, mag-explore kung ano ro real nga aktibidad, ita Boracay, pag-abot it gabi, pag-abot it adlaw. Ha? Nano ro ginatawag nga night activities, no? I-compare naton sa adlaw nga aktibidad ang mga katudo, no? Kasi kung adlaw, may mga bars, no? Di ba? Mga bar, oh, kung ano paruna, no, nga maka-akit, maka-entertain sa mga turista, ang mga katudo, no. Iba mata kun adlaw eh, no. Gasabgaw ang rutawo ko, eh. Tapos makita mo ro white beach sa agro crystallized water it is Islat Boracay nga ginapabuga yung mga katudo. Oh. Ay tao kun ano reaction kara ni Kapitan Hector Kasinsin? Ay harang aning uwa. Ha? Agang-agang dong, hindi matawgan. Ha? Si board member Cleope lang abe, bisan madali yang mga 5 minutes, no, i-confirm naton. Buhi pata kuno ro resolusyon eh. Buhi pata ro resolusyon, itsang kuni ang panlalawigan nga nagakontragid sa kung anuman nga mga klase tsugal or casino operation sa Islat Boracay. Ratong miga casino nga nga to, ging bagabagan to eh. Simpo pa nga busy gobernador. Si Attorney Boy Kimpo, no, ag makaron miyembro ni mo itaton nga legislative branch ita probinsya Takgan, miyembro ni mo itsangguni ang panlalawigan. Todo berrada, berrada. Aro ana ita probinsya. Ag haragumwa man do ana nga ni simbahan ay nagpaguwa man sa ita pastoral leader, no, nga nagapanindugan do simbahan nga hasta makaron nagakontra ta sanda sa kun anuman nga sugal, ha, especially casino sa Islat Boracay or even iya sa mainland. Oh, aron yon, may petisyon pangara. Rumalay abi, kuraya gamang eh. May 15 years moratorium sanda. Ha? Ah, sa casino. Ay tao ko nano na tapo amat gulpi at anang naging withdraw. Ha? Ah, ging withdraw para matawat pabor durayang kaban hotel casino.
1: Bongo.

0: yun kung taro akon niya mga pangutana eh, ah, mga katudo. Ha? Ah? Ging withdraw, ha? Ah? Para gamatawan it hugada or lugar nga maestablisar. Roro yung hotel casino, ha? Ah? Sa Islat Boracay. Oh. Hay tao kon, 24 oras kararo anang operation, 24 oras nga sugay ha, non-stop. Oh. Although, kung 24 oras ro sugay, hay, mabuhi matakunta ro mga naka-employo na. Kwan lang si Attorney Boy, kung uba, no? Ratong dati nga busy gobernador, ay matandaan na akon nga, imaw katur nagapungko nga busy gobernador, kat nagawa na itagmiga kasino nga to, no? Suno kay Toto Arbitore, pakitamyaw man na sir si Mauro Agoncillo at Metrobank. Ay, magkaibahan siguro kamo, no? Inakauting abi makarunsin ka sa Bulacan kayon, Toto Arbe.
1: Komentaristang walang sinasakto.
0: Ro Casino ay 24 oras rusugal. Restaurant ag entertainment. What a kita question yan eh karon kung 24 oras ro restaurant, 24 oras ro entertainment. The point is, do proseso ang ginatawag. Kung daya baga ay umagi sa tamang proseso o kunuwa. Oh. Ayaw nga ni kung mag-agira ita tama nga public hearing. Okay, ano na? Ay, Jericho nga lang. May... okay, dali yang. Toto Jericho, may ina ang kalaban. No? Dato, anay, unahon na ito. Doon itong iubong na ito, no? Bago do yun. Ha? Aton pang usisaon doon kung paano naton maisayot doon sa mga buhuligan naton.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, pwedeng habangon nga ihingabot, huwag pa nga ni kita kasayon kung nanuro kaso, huwag ko pa historia, huwag pa naton matungkad kung nanuro problema, kung siin naton sa daron ibagaring.
1: El Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: So, Royon Banwaro ako niya ginapunto. Kasi siguro, aman hindi kabi magduda, no? Nga haman, insigida ninyo nga ging bawi, ging, tama, ging bawi. Ro kwando, gahom it moratorium against casino. Oh. Ay duda ko eh, pagsugod siguro kaban niya ra, may kaban man niya agira eh, no? May kaban ha, bato-bato sa langit kung sino ang nagkakaban, sino ang may maleta dyan.
2: Ha?
0: Sino may envelope dyan, sino may supot dyan. Oh. Ha? Saraya nga rang pagtuhaw ita kasino sa Islat Boracay. So the only malay do nag-withdraw it anda nga tong resolusyon nga nagadeklarat moratorium. Sa suod, itkin si Anyos. Sama ko mo kin si Anyos, ha? Pero kung isip-isipon ni mo, ha? Uwa pa nga ni itkin si Anyos. O. Oh. Ging withdraw nanda, ay hamat hindi abi magduda ro malay nun nga may matsa natabo ang milagro. Nga hamat insigidat ang aging withdraw ro moratorium nga to. No? Aga gulping nga sumugod. Dayon, duraya nga rang kaban a hotel casino sa Isla Ita Boracay ang mga katudo. Oh. Kaya nga rin nagatawag kita kay SB member Alan Palma ang iba pa nga mga SB member para mapakayuan natin it explanation. No? Kung aware imaw ang kung kutsempo nga to ay una unimaw sa konseho kat may ging paguwa nga moratorium Rubanwa Itamalay. No? Ruana tayo probinsya iyat agihapon do tinindugan. Oh. So kung may tinindugan do probinsya, rosanggo niyang palalawigan, haman. Nga roaton nga provincial government, Governor Juan Miraflores, ay uwa magdelikar. Nga abi, ayaw ko nito silwin it agto, ay base mamalasyahan kita. Ay doaton nga probinsya may tinindugan against casino. Ay pinadagag ihapon siguro ito ni Gobernur. Hindi man mag-agto ito si Atty. Selwyn Ngeroncon. Abihay, uway mo pag i-delegate ni Governor nga in behalf ka kon Silwin, ay masako ako. Ikaw lang atin ito sa soap launching nga ra, sa soap opening at Kaban Casino Hotel Casino.
1: Todo berrada, berrada.
0: Hay, ito eh. Pwede ba natong i-justify nga may kalipatan ang tawo? Ah. Oh, ibutang ta, granting nga may kalipatan. Hayro kalipatan nyo ro nagbutang it kontrobersiyag isyo nga gingbutang nyo sa ital-ital ining investment sang Kaban. Ah? Nga haron nyo tay, establish na eh. Sarayang 11 nga ra ha. Durayang source nga October 11 kay Hector Casidsidra ay naka-inform imo kakon nga kuno wa imo igto ko September nga to. Pahambalon man si Attorney Silwin anong uwa naglamano pangani mana kami. Oh. Ay basi kun umagi malang ag pumanaw dayon to sa Iloilo kasi may seminar katoro mga kapitanis ag mga basta't mga barangay opisyal eh, no? Hindi magnaba sa mga lima ro dapat maipadaga it kada barangay, no? Ito sa Iloilo, no? 3 days to eh. Ha? Kung madumduman na ako, eh. Ang mga katodo, basi humapit malang ang pumanaw, huwag matarito magtinir. Ang mga katodo, basta ginakonfirma ni Attorney Silwin nga nakatapak rito during the opening si Kapitan Hector Casidsid. Ayan. Hindi ko man mahambay nga si Kapitan Nagapinorel ay anang hambay huwag tayo mao mag-attend, no? Ay ito tana imaw nag-attender it seminar sa Iloilo.
1: Po. Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay kung ayang-ayang sa namakaroon, tipa hinagahan ta lang, no? I-plastar ta lang sa pila ka mga news and public affairs program. Rora yung pagtalakay naton sa controversial man nga pagbukas at pag-operate nga ita casino, no? Pero issue sa itrike, ay aton nga bantayan doon ay total uwa pa man eh. Una pa lang man sa proseso ita committee, no? Kung may inyo mata nga mga position paper, mga petition ay inyo mata ro, no? Kasi wa pa man takbiring ron nga ipaguwa ninyo, wa pa man eh, ginaistoryahan pa lang man eh, no? Pero inyo malata karong importante ro inyong presensya ro inyong manifestation kung mag-attend kamo o imbitahan kamo, no? Igto kamo sumugid, igto kamo mag-explicar.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning anay ha, kay Chodora Ibadlet. Okay, utanaton si Chodora Ibadlet nga ra, no? Kay Elizabeth sa LGU Utility naman siya sa plaza, sa mga kaibahan, kay Yuri Stepani at kay Elmer Ibadlet, no? Good morning! Kanda tanan nga mga utility ang nagpa-shout out from Dori Ibadlet. Always watching live sa programa mo, Katodong Judel. Iya sa poblasyon naman siya. So thank you gid ha sa pamilya Ibadlet mga katodo.

0: og itat oras banwa sa aton karangapaga ililimaw makaroon ni adlaw kara ita Webes aguman kita nga magakililita magahilebati inaga Biyernes nga adlaw sa aton nga pang Biyernes nga edisyon ita programang Todo Berada. Abay pa karaging mapinuslanon, mabinungahon, mapinagaron do akon karangapagpanerbisyo publiko. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Standby sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo. Wait ka Todong Jujet na Jet Reyes. Komando inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, nagagising ng sambayanan, idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalimang ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakabalan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo Bilis. Sahim Papawid. Jujet the Jet Race.

0: Pagkatapos bumuhos rong ugan, nagbutlak na si Haring Adlaw. Mahidayton nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok. Tatlong barangay sa may kasinong Islat Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman natawat pribilyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat angay agbagayang nga magpasagamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Webes. Pizza Otso kita sa buwan nito Oktubre. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Bisan magasa, nag-aso-asupag nga mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
0: Pero as usual, bago rong tanan, syempre nagatawan na kamit katahuran, nagakangay, nagagda kami kinyo nga magpartisipar ka mo sa rayang pagpangalagad bukas sa mong nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suggestion ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. Unwa kamot pantil ko kami, una kamo sa mga yung mga sityo, baryo, punta't bukid. Importante may cellphone signal agload. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyal ng gobyerno, pati sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa mong official website sa www.radiotodo.ph.
1: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Punong-puno kita ba karon? Nag-uumapaw, siksik na siksik at liglig na liglig ng mga balita lokal. Pero syempre, unahon tanay, dagagat panyempo update na rin sa Weather Bureau Pagasa, Intertropical Convergence Zone, magkasubgang nga magamig, ag mainit nga hangin gihapon dong nag-apekto sa bilog na Visayas, Mindanao ug Palawan, samtang northeasterly wind flow nag-apekto mata sa eastern part at northern Luzon. Rason nga rong panyempo sa bilog na Mindanao, bilog na Visayas, ag Palawan, mauganon. Kama naman sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Caringa, Mountain Province, Sipugao, Aurora, Quezon ug Marinduque, nga may una man nga magag-umon nga kangitan nga may kaibahan pang ugan bakod bata kong northeasterly wind flow. While ang Metro Manila, nabili nga partit pungsod, doon nagapikto mata, localized thunderstorm. Ag bangod ko naman nagatugparo nga kasarangan hasta babas ko gawaan sunod sa pag-asa magapupamatsyagang sa mga posibleng pagbaha ag landslide.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Samtang dong temperatura sa kainit man sa Metro Manila gaabot sa 33 degrees Celsius maximum nga temperatura. Wat yabot tong heat index. Rohangin matagbaybayon sa northern and eastern part it Luzon, kasarangan, hasta sa Mabaskog. sa labirin nga partit pungsod, mahina hasta kasarangan. Iya sa aklan, kapinggidi sa kabisirang banwat kalibor aton nga temperatura, mainit man inagabot kita 31 degrees Celsius. Samtang hindo ng gabi eh, dong temperatura magamig-gamig sang kiri, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na siya 43 aton nga temperatura, nagbutlak na siya rin adlaw pero magugayom gayapon. Nag-aabot ng temperatura sa 26 degrees Celsius, kasarang at init na. Rohangin nag-ayop pa north-northwest, 6 kilometros kada oras ang bugsog, nag-aabot 12 kilometros kada oras. Air quality, oh okay pa man, fair. Alas 8, alas 9, oh bilogid niya sang adlaw. May gagom, kunamat may una nga pag-ugan-ugan. O mga alas 9 makarungagahon, base kung may pagtugpat-ugan sa Pursuit Caribou, aga 2 PM hindi na, may posible man nga paggagasak it-ugan. Importante, what bagyo, what low pressure area, what weather disturbance sa guwag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Mga nangan, makamanumano ta. Rohipit Economic Enterprise Development Department kung local government unity kalibo pinagi kay Miss Mary Gay Kim Pujowen. Ay matsama karon na single out dog economic enterprise. Bawod ko rayang pagka-deficit ko ato nga local government unit. Sa sugod, ita gabot na 5 dagon. Almost 5 consecutive years. Nga rong ato nga munisipyo at kalibo, deficit according sa Commission on Audit Financial Report.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero may rason man. Or Economic Enterprise Development Department Chief. Hamat sandag ang rong basugon. Agabat sana ginabaso ko rayang pagka-deficit ko atong local government unit. Hindi ba may kapaltahan? Ah, ruwaton ta ng municipal government? Hindi baga bangod kong creation at economic enterprise kagin-include rayang mga division, mga section nga non-income generating bisan nga part in economic enterprise doon nagagubong sa iididit munisipyo at kalibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay actually, sa kamaturan banwa, doong economic enterprise bumaton pangani, itaplaki, itpagkilaga. Halin sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance, Regional Office. Top number one gini mo, ho. Top one, highest locally sourced revenue in economic enterprise. Mga kasimanwa, nga niruwato ng economic enterprise nga ra, bago pa man nagkalitsilitsira, ah, bakod nga ni ko natabo wala sa tindahan, natabo sa slaughterhouse, natabo sa mga dayang non-income generating na kapartid economic enterprise, ay nagubong napektuhan doon ato nga EEDD. May pagklaro kara mga kasimanwa, wrong hipe, it economic enterprise development department, standby.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang makaroon nga adlaw, nakatagana rong pagpatawag at meeting ni Mayor Joris Bautista Sucro. Pagkatapos, banwa, si Miss Rosalia Tampos ng Presidente at Kalibo Public Market Vendors Association nagpadagat sugat kay Mayor Joris Sucro nga nag-request at clarification ag nagayo it face-to-face meeting regarding sa opening it bago nga Kalibo Public Market. Kahapon, bangod nga Kapi Barnes Manwa, doong sanggunay ang bayan, tinalakay ra sa sesyon it sanggunay ang bayan Kalibo. Agig to, Manwa, na-discoverhan, according kay SB Ray Maribaldo. Suno man sa sugid kana ko taga tindahan. Agko mismong kontraktor nga wawot at pundong nabilin. Wawot at pundong nabilin para patapuson doon na sambit niya merkado publiko. O, standby ha. Aron, ipabati ko kinyo. Ano ang natabo nga naurot ng pundo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa mga kaparti, istoryahan taray ang obstruction sa mga karsada. Ay total, umpisan gilmanda ni Rhoda Jane Ilias Kera. Ito, President, ita bagong lipunan na community association. Di ang bless ba nga? Bless site? Kundi, onarong DNR sa bless site? May reklamo si Ilias Kera. Sasangka personal vehicle ko nung nakaparking sa dagan una sa may blessed site. Kaya kung nagtaliwan nga adlaw, may fire call gani. Una man gani sa din adong fire call. O hindi makausot ang fire truck. Bangod ko raya nga nga sakakyan nga privado nga nakahambalang sa kilid karsada, paisot man ang karsada, obron pang parkingan, tinanunang pag may emergency. Kundi problema, ba may rumiklamo. Ang nadiskubrehan ba nga, nga sambilog ba nga ni sa mga violator, kung obstruction sa karsada, dayang mismo man ng opisina at Department of Environment and Natural Resources ay nagpatindog sa that building nga wa man nga ni it parking area, ay bisan doon da ng mga kliyente, bisan mga pribadong sakyan ko ng mga empleyado, o naman sa karsada na kaparking ay what parking area, rung DNR man mismo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: At ruwakon nga nangawahan, Banwa. Ruwakon nga nangawahan. Ginatabing na ito doong isyo nga sa bliss site. Bakod yan kung sangka pribadong sakyan nga nakaparking nakahambalang sa karsada. Wal kung liboton tarong bilog gabanwat kaliboraton nga problema, obstruction sa karsada.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano ka mo? Mga buta ka mo? Ngayon ninyo makita nga iya sa sugunit banwang kalibo, number one nga problema ron?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Obstruction sa karsada? Di ba nga?
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Si Esme Rivaldo man, nagpasat resolution ko nagtaniwan nga session. Nga gina-request na aton nga DILG. Pinagi kimo, Ma'am Debralyn Romero, MLGOO. Dong Traffic Section at Caribou PNP, agaton nga TTMD, Ma'am Bibian Briones. Nga striktong i-implementar dong road clearing operation it DILG. Wa man kita't binati nga ni. Dahil wa man kita't nakita nga pagbag-o sa kalye. Obstruction sa kalye. Una man gihapon. Imbes nga mabawasan, nagadugang nga nagadugang pangani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak nga parte, mga kasimanwa, dayang materyales kung gindimoles ag bakaron gina obra nga municipal ora National Museum Kalibo tag dating Captain Helmy Harris Building nga gina inusoy sindong mga nadimoles nga materyales ay mapuslan pa to agrong gina pobra ko nasambit ha nga estruktura rong nga mga materyales nga ginamit nga pwede po rin ba mapuslan, ginastusan ko ito ng munisipyo at Kalibo. Nga dapat ibalik sa munisipyo at Kalibo. Dapat gina-account doon, gina-audit doon. It kuwa. Pero, suno kay Engineer GC Servatos, imaw doon nag-representar ko doon, kontraktor, kuray nga nga, ginaobrang National Museum Kalibo. Nga dinispose ta, it kontraktor doon mga materyales, ay wa man kuno nakabutang sa kontrata nga iuli sa munisipyo rong madimulis nga materyales sa dati nga Captain Helmi Harris Building. Diyos mio!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang pastoral letter. It da Yusis of Calibo pinagi kay Bishop Cyril Villarreal. Soportado banwa. Itaton nga Calibo sangguni ang bayan. Kahapon nagpasa si Esmeribaldo Resolusyon. Nga ginasuportahan dong pastoral letter nga pirmado ni Bishop Villarreal nga nagakontra sa kasino sa Boracay. Eh, ang problema nyo sa Calibo, nahan nyo anay. Ha? O galing ako na panuhan kahapon nga tag nagaumpisa nun nga magbasa ko anang resolusyon si Esmeribaldo nga nagasuporta sa pagkontra sa Simbahan Katolika sa kasino sa Boracay. Nagkagaduga ruy mga membro sa sangguni ang bayan ang nabilin na lang kahapon nga nag-asat alima pabor sa nasabit nga resolusyon ay hay dong proponent natural si Esmeribaldo ay sad man kita ng manghod si attorney Father Jude Ribaldo hay pare aglo naga kontra kore nga kasino Simbahang Katolika. So normal kay bahan nimo karon. Igto lang abi si SB Dave Gamayaw. Ha? Wa man gani dapat gani nominal voting eh. Para explicar niyo rin yung boto. Haman nagaboto ka mo, haman hindi. Si SB Christian de la Cruz. Sino pa nabilin to kahapon? Ag si Vice Mayor Philip Kimpo lang ang nabilin kahapon. Gulpi ka na kinagaduga ang ibang membro at sanggol ang bayan. Ano ang natabo? Ha? Nga, pagmanipeste si Beribaldo, nga may yan nga ginaduso ng resolusyon kontra sa kasino, nagkagaduga ro mga membro sa ngunang bayan. Senta ka mo nagkagagto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.55 banwa oras sa Pilipinas. Hawan-hawanan tani mensahe pero bago rong tanan ginatamyaw kugid it malipayon nga kadlawan ay eh, naga birthday makaron bukod na galimo kuno ita 50 senior taymo da dual citizen ay hindi gali dual citizen dong ruana ta karanga kwan ay multiple citizenship eh American citizen Filipino citizen ag senior citizen. Ngani multiple doon na karangas citizenship. Happy happy birthday gid Engineer Nestor Victor Tito Rodriguez doong President ag CEO ita Greenland Builders.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Happy birthday gid Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipakling talaga. Kabay pa, Engineer Nestor, nga tawan ka ta mahabang kabuhi. Mayad nga gawas, mabakod, ag babaskog nga armas.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, radyo, todo.
0: Ano update ko na sa Balite Diversion Road? Wa maghapon natapos. Tulay sa Balite, paano ra ba ayos? Hay tigi na ayos nang tulay sa Balite. Di ba? Taga Balite ka ban? Nakita mo rong tulay sa Balite, may retrofitting makaron nga ginahimo sa tagbagong tulay ha. Ro dating tulay, gin retrofit man doon dati. Dayon ginagamit makaron. Ang tulay nga nag-on-on banwa, makaroon, nagapailagom sa retrofitting man. So, next year pa siguro, basiko na magamit. Dahil nga lang gina-retrofit ka tulay. Ang sa Diversion Road, aro yun doon nga pangutana, nga ipangutana ta sa DPWH. Kung ano natabo sa nga Diversion Road, haman huwag yapon ko na mabuksan ron, kan o pa natapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Ikaw Tanata sa taga Department of Public Works and Highways. Thank you kid kay Nung Liland ag kay Auntie Nina Lorente sa adlaw-adlaw nga kanamiturn nga mensahe. Likewise kay Nung Tidi Villaruel, have a great day kid. Nung Tidi na sa Santo Niño Village, una sa Ubos. Aga sa binog nga pamilya Villaruel. Thank you kid. Aga sana nga nga nagbakasyon kay John Ray Villaruel. Sino pa? Kay Sir Ed Sabal, kay Ma'am Polly Sabal sa California. Thank you man. Toto Berlin, una sa Compounded Pirot Suag Villaruel. Sa Libtong, sa Banwat, Banwa, sa Barangay Estancia. O nakita na ba ang imong kwan? National ID ang imong lisensya? Kung wa pa, ginapanawagan tao man ha. Doon nga coin force ni Toto Mark Ronase ay naduga kung nagtaliwan patangani nga adlaw. Kung nagtaliwan ni October 6, Lunes at agahon, mga alas 10. Aga unaruan na nga driver's license ang national ID sa nga coin force ag sangkiri nga sinsilyo karakulo sa may Roas Avenue poblasyon. Kung sino man dong nakakita, nakapugot, pakibalik lang ya sa Radyo Todo agun may iuli naton kay Toto Mark Carunase. Importante driver's license ag national ID.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Concerned citizen. Okay. Good morning, Jet. Sinabi mo pa obstruction sa kalsada. Iyagi hapon sa Pastrana Street, Ubos. Ro kinobrahan it extension it bagay. Pathway, wamanit aksyon si Kapitan Candelario. Karon ay kotan-on ta si Kapitan Neil Candelario kara. Di karon kuno sa may tag-extension baga? Sa may Ubos it Pastrana Street? Ahay, do bagay gin-extend yun sa pathway. Nakaabo man? Karang na sa may kapito, no? Likod itatun nga kapitulyo provincial. Sa may Fernandez Street, tanawan nyo ni Karagunay, may mga restauran. Okupado, tanandabanwa. May concrete structure pa nga ni Karun. Matsay kagawad, buisok nga ni yata nga. Restauran do, may structure ni Karun nga. Katungat pathway, una, uta nakatindog. Hap, ha? Pero katunga it pathway, ginbutangan at restauran. May mga establishment pa ni Karun. Una, tamis mo sa pathway. Amay ko kani, number one yung problema sa kalibo, obstruction. Pero ato ng mga patwe, ito mga karsada, may extension at mga restauran, extension at negosyo, nangina private parking area ta. Kiotek, ha? Pero sitwasyon na ito yung banwat kalibo, gandong pa kumamangin syudad? My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Nagabayad pa nga ni Kulo 30. Sina ginasukot pa tatong yung munisipyo. Illegal yun nga ni. Hagin obra pa na tong legal. Doon taro ba nami? Do illegal? Sabi sa vendors, una sa kalye nga bukod designated nga building area atong issue a ticket. Hindi mo madakop, haman. Inisyon mo ticket, sinukot mo. Once nga sinukot mo, ay nano parason mo nga pahalin ng sanda. Ay sinukot mo gun. Inobra mo nga legal do nga illegal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: At dapat hindi ta pwede ron. Dahil doon nga pathway, hindi yan kay Fernandez. Anat at gobyerno ron. How come nga ito ating gabayad sa pribadong tao nga bukod at anaro karsada, bukod mat anaro pathway, imo nagpaobrat pathway ay?